lugbọn mi jake jado ni bi ki bi ti e tin lanfani lati gbọn mi ati lati gbọn mi ni akoko yi gbogbo eni to nlanfani ati gbọn mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night pastor dekunle epafras ni o woli yin lori afefe ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank temi dire market gbagi titun ni ilu ibadan mo layo lati so fun omode pe ti e ti da bo salaba pade program yi olohun oba ngbo o ti mu o ti rowo mu laye gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi so omode ti oni oni ni ojo ketala ojo ti o se pin ojo to lapere ju oni la sami si ara awon eniyan ami ta o si se fun ona ni pe ire ti o se badu ti won oni le bo odu gbogbo eyin ti mo ba sorogun owo mo kiyin e mu lucky laaro yi gbogbo eni to ba wa lanfani ati gbo mi e ba mi ji en to ba se ji bo ka to se yen kan gbe owo e soke ko ni baba lanu mi emi o mo nti won fi sunre se ni bi ti e tin ba mi bo ni abi ibi te ba mi de ibi to tin bo bo dupe lowo e fun anfani la to fun o aimoye awon to ti koja lo ile nje eyan sa oni ni ojo isegun gbogbo eni to lanfani ati gbo mi juwo si pe baba o ma se mo dupe dupe lowo e loni o mo de ogo ati ola pada fun o eni to ni majemu gba ope mi olorun emi awon woli o se o ose o ose o ose o ose o ologun ajobo adani waye oma tolase awo gbarun magbeje oba ti dare omo titun dake dake baba mi baba re adupe o ose gan olorun emi awon woli adupe dupe dupe dupe gan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi adupe lowo olorun aso fun po se titi lai la o ma gbega uni titi lai lai lo pe mi lo do re titi lai lai lo pe mi lo do re titi lai lai lo pe mi lo

0: Jesu to se mi logo lo se mi daada gbogbo eyan omo Olorun nibo le wa e dide isoji afefe bere lato ni lo enikan ni why ati nbo si opin odun ni oni ojo keta la to ni ojo to se apere ti o se pin aside isoji afefe loruko baba tomo ati ti emi mimo e wa so fun Olorun ese ti oni je kadua mi o se itewogba Olorun dariji mi o gbogbo eyan omo Olorun bo se nse be a ni pe bo sori Facebook mo ni e mu ose yin dani lana gbogbo eyan patapata ose to mo fi we iba je titun oba si nile to ba ti di 6:30 aside lo nini nta mu yi titi o fi di osu ti nbo even ti o fi di December a ko si soju afefe an lagbaro eni to ni aye ati orun gbogbo eni to ngbo mi ojo Thursday eje so gbe lato la lo ni gan ni summit ti bere ma fi gbowo le side to ba wa di ojo Thursday gbogbo eyan omo Olorun te ti register gbogbo eyin te ti momo to ti momo murale gbogbo eyin osise eyin evangelist gbogbo eyin pastors gbogbo eyin te fe idagbasoke you want to be a leader our leadership summit abere ni agbare ni to laye ato ni ago mewa lojo Thursday yo si mo waye ni yo mo pari ni ago meji osan gangan mo so pe summit ni a mo jade jeun onje na wa nbe 10,000 pere ni owo wole won a si momo ati o ti niye awon to fe wa nbe o ti fe deal gan oni si ago meji la la anybody to ba tun lo fe register ani le gba registration wole mo titi ale e je so pe titi ale si ago mesan la ro la o wa ni le gba wole mo to ba fe se lo titi make sure pe e pe number 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor Tosin e mo register a bere nkan titun loni gbogbo eyan omo Olorun e wa mura aye titun yin bere Olorun ran mi si yin ni ta ba ti gbadua tan ni se adua yo po laaro yi in ti e mo nto mu mi adua kan mu mi na ni asadua mo muyan now gbogbo omo Olorun mami se so nkan fun yin in ta n se nu church ni ti mu testimony jadi gbogbo se nje tolorun awon nkan ta n se yen na la tun se loni gbogbo eni to lanfani ati gbo mi ka to mo lo ni ola ni church isin igbowo leni I am going to impart you I'm go testimony lokan ojo kan bo ko to di pe mo so yen gbogbo eni to lanfani ati gbo mi jo ni bi kibi to ba wa omode lo ngbo mi agba lo ngbo mi oni lo ni je ni abe lowe a gbadua gidigidi daada loni now ka to wa lo ninu adua yen o engineer ko si gba ta ni lo sile agbara e je agbadua e je bere bayi mama bi ba se npe adua yen ni o mo gba ipade to yira bayi nkan to tun de o tun bere si sele nu aye e to ba ti ri ti program mi ba ti change mo pe nkan fe change nu le yin nkan fe change nu ayan mo re adua ya
1: na wo yen mejeji soke wa le jade patapata ni wa kipe eyin emi adam ni loro bi won ba je gbadua yi a yo dun mi jojo because ko sin ti emi esu se lara re ju ko ma da oloro lo a si bere itusile loni ba se wo ojo Sunday Aisha osere lo sey October 1st 1960 ni Nigeria gba ominira awon eyan gba ominira won ko ninu inira enowo ye mejeji soke eyin emi adani loro daro luwa jade lara eyin aladu oya yes sir. Yes sir. And yeah, we are done.

0: La gloire.
1: Emi adani lolo e dana loni ria pala da haladash yes shantulia badash ogbon ti won pe ni o fa dani lolo eyin ma je mo adani lolo yes kaida la da ya da ya da ya da ya da ya da ya da dash la kwada ya da ya dash jade la mi. Oluwa ni ki nwo esi okan yin paya Oluwa ni e balabale ke gbo Oluwa ni ki n kiesi oni iko mi wo eni ki lo de oni adani loro ti ninu e won jo ngbele ni bawo wa ni se nse ti bi nda loro oni ofa re ni in ta lofa ni igba ku igba enowo yan mejeji soke bi eni to duo ti oba mo ntin se iwo mo nto nse e gbadu ayan bi kuku bi yiye eyi o fa dani loro na ka halabash awon eyan ma ran kan ki nkan jade o fa dani loro ti oji oloyun o fa dani loro ti oji oroko o fa dani loro ti oji orise gbamo won ti da nkan le fun o oni o fa to wonu omi ateje eyi o fa dani loro Jade lara, and don't do what you heard. Yes, sir.

Yo te la hará.

0: ti wa ju ko ni se
1: mu forward aba
0: akoko ti to
1: e
0: to fodu ko jakari wo to
1: the time for you
0: e to fe se ko ni ki kanere do ti to
1: it is enough
0: e ti ola na kala ye o ti to
1: it is enough for that man
0: e to ko bere lona ti kan daru fo je o ti to
1: your time
0: ma ya bi kale aba so ma ya lati wa ka ki lo o gun yen bo le
1: ah
0: so pe o fa da ni duro
1: o fa da ni duro
0: jade la ye mi o fa da ni duro
1: o fa da ni duro
0: God and I hear me.

0: ara mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile so mi baba si oni mo gbadura mo pase gba o ni itoku ki osu yi ko pari egbo gbogbo abiyamo egbo iwo ti o je odo to ti ma bimo.
1: You are listening to Glow 99.1 FM. Refreshing.
2: Babi magbabe, babe magbabi, ibi kan le yon gba, ta ide bi a onre. Eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni Glow 99.1 FM ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se eja jo se eja jo se.
3: Glow 99.1 FM ile ise radio to nglo taye ngbo se eri bo se nja lolo torin le to gbagboro kankan tewe tagba o ya eje ka jo glow papo ilana akose mo se nla won tele nibi ka seto to mogbon wa iroyin to jale jako lori glow fm le ti gbo
4: ikede ati polowo oja to le moja yin tani kia kia pelu ere idaraya lo mu ki le se glow fm o sara oto
3: glow 99.1 fm to nbe ni japo akure

ara mi olufẹ oruko mi ni woli rotimi ile so mi baba si oni mo gbadura mo pase gba o ni itoku ki osu iko pari egbo gbogbo abiyamo egbo iwo ti o je odo to ti ma bimo ati okunrin gboro oluwa aso ekun o ni ba won wo anise ti osu yi etan ti odun yi o fi

0: Molo Psalm 124. Mo fi so aso tele la sinu aye re. Mo ni aso ekun, aso idamu, iwo atomo re. Loruko Jesu, e oni ba won wo. E gbo eyin eniyan, gbogbo iwo to ntaja, olutaja, onise owo, onise osu. Iwo to je wi pe awon alagbara ti ipa re o ka to mo wi pe ipa Olorun ka won. Ti won ti towo bo ise re, ti won towo bo ja re, awon ranju ranju oloju kongba, ti won ti ranju mo ise re, ni won ranju mo ja re. O wa di wi pe ota re fere ma se ba bi ala. Wo, afi ko bebe pe ejo e wa ba mi ra. Bi Olorun ba gba fun eton, o ni lati bebe kan to be ra. Tabi kan to be duwopo tabi kan to gbe ise fun e mo pase lati oni lo gbo gbogbo eniyan pata e sami kan faya kan aye oni towo buruku sinu oja re ami faya gbo ani won oni towo ibaje sinu ise re ami faya ise omo re ise re loruko Jesu aye oni towo ibaje sibe ise oko re Bao, ise oko re ise aya re aye oni towo ibaje si mo gbadura be ni ori gbogbo e ntaja e ma ta warawara e ma ri se gbogbo abiya ma o mo gbadura o loruko Jesu gbo mi dada o ni ri ibanuje lori omo re bao loruko Jesu ekun meji lo wa ekun ayo ati ekun kikoro ti se ekun ibanuje ekun ofo mo gbadura o ni ba won sunkun ofo lori omo sami nla o ni ba won sunkun ofo lori omo re o ni ba won sunkun ofo o ni so ekun ibanuje lori omo mo pase loruko Jesu ni o wa gbo mi o gbogbo nti a pe ni iyanu ebukun orire ti mu ki eniyan jo laisilu gbo loruko Jesu wa ri iyanu yen o ri iyanu yen iyanu to ma de to mi ma jabo loju e ti wa ni ha se wi pe o si le ri anu to to bayi gba loruko Jesu gba anu yen bayi Jesu oluwa amen e ku orire o eyin eniyan Olorun kai oyibiri koyin o atemi na ni o oyibiri oyi koyin o anu oluwa yi kan yin o ara ikoga oyibiri oyi kan yin o oyibiri oyi kan yin o isoji itan mi gbudo yi pada si rere isoji aye mi aye omo mi gbudo yi pada si rere hey oyibiri oyi kan mi o anu oluwa yi kan yin o eyin lokan ajajaja mo la to lagbara mo ri iranrun loru ana moju baba mi fohun lati orun mo wariri mo teriba e si dede lala o mo de ti so fun yin pe oluwa lo ni mo gbe isoji kaakiri aye mi de ki dede lo awon kan ti ko leta won ti npe wa mo ni mo ti gbo sugbon bi oluwa ba ti so pe eyin lo kan ni bayi eyin ara ikoga lo kan o ni on the 19 ti se ojo Monday on the 19 nibo ni lu ikoga last bus stop ni ikoga open field legbe titi ni ibi oja ikoga ibe lo ti fe sele adua ta si fe gba ni wipe itan mo mi o gbudo yi pada si rere gbogbo nta n gbo lori radio won yen ororo anu back to sender gbogbo e pata atele ti mo ma fun yin e lori ofe sugba e muradua e su oja yin mora o to akoko ti ona re yo la o to akoko ti ogun aye re tin ja o yo di o igbagbe ikoga ati agbegbe re lati mu wo titi de ikoga ati after ikoga iyana logbo e mura sile o ya ina ma jo now gbogbo eyin eniyan te lori ofe ara mi olufe ti e n gbo pade yi mo be yin loruko Olorun era card 100 naira sori phone yin e je ka jo sise oluwa iwo to ba ti se ore ofe ti mo ni lodo olorun gege bi ajiyin rere oni iwo na ni olorun o si bukun iwo na to ba ti ra card yen ma pe gbogbo awon eyan to mo ni adugbo yin ti won o lori ofe ati gbo radio pe jesu onise iyanu o ti de o si ilu ikoga woli rotimi ile somi ti jesu ati olorun se atileyin re onisoji agbaye ni o nba o arogun matidi o nba o o nba nbe o nba nbe arogun yo arogun majaya o nba nbe nibo ni ikoga te ba ti de koga last boston nibi oja yen e bere open fit wa legbe titi yen e ti ma ri awon ina nla nla nla ta ma nlo yen so e pe omo yin e pe egbo yin e pe aburo yin e pe ara adugbo yin wi pe on the 19 ni ti se ojo monday momba o ara mi olufe e ja sare lo re gbo oro eri bakan na eyin ti suru lere e ma ku orire loni lagbara lowo lodumare aye mi gba anointing gba anointing o anointing ti oluwa ni kin da si ori yin ni suru lere nti anointing yen se ni wipe oluwa odun yi ogbodo koja lara mi lai se nkan ri kodun to lo oluwa fire fun mi be ni gbogbo to nbere to ti rigba bi ororo iba ti kan ri e o si rigba suru lere ni o ni tuesday yi e mura to ba ti gbera bayi tete ma lo be so te eyin te n bo latorile e wo moto e mo moto bi te ma wo gbogbo eyin ara orile patapata e lo si doyin te ba de doyin e wo moto shita under bridge te ba de shita under bridge e ko so fun awon eniyan pe e lo si fuja street community o to wa nbe en ti en bo lati my two estate en ti en bo lati jakande jakante gate okota isolo e ma bo sell express te ba de sell express e so fa awon eyan pe en lo lawansin nibi to ti ja yin e wo moto lawansin te ba de lawansin e bi awon omo ni moto pe en lo si randu avenue junction street akoko te mama wo lo kan bayi oni fuja street eyin ti mushi ta jo gbadura mo kin yo adura yin yo gba ni second friday ni ago meje si ago mewa abo e mura sile di osu to nbo is every second friday friday to nbo yen sorry second friday osu to nbo nta fe pin o ma ya elenu be ni ororo aseyori osu tutun gbogbo yin le gba lofe ke so pe ororo aseyori osu tutun oruko jesu yo dara fun yin nibo nibe onile gogoro bus stop ni motion ke wa le lo si dera cinema hall tadeyo street number 27 ago meje aro si ago melo si ago mewa abo ara mi olufe hey mo gbadua gba o gedegede aye eri aye lara re ko ja danu ko ja o si ja
1: o ko mi ni ade mi ka o wa lati obijo bi yan so o dupe ti mo ti gbohun baba o ma ni sagam lawon wa gba
2: mo ba royen ko lori
1: mi ni ri pa sa fe wa ti program won ko ti wo ma ko lowo mi a gbo jakale mi ni loja ta mi ni re ni ya won ju mi gba mi ma se lo man ma se de
2: ki lo lo wa se ma
1: mo wa ri pe nse ti won bere program lati jo sunday ti mi ti ni se wa ri pe oja ni tu yato
2: o yato
1: e ni sa
2: a ma yato le
1: a ni sa
2: ati bo le ti wa sinu soji yi ma
3: oruko mi ni adiola adesina mo wa lati lu beri gbagura bi bo se duro ilanledi ni mi awon tenant ni ma ngale lowo mi ti e ba ti wa gbale owo ti e ba ti sawole ye o ni sawo mo won mo mi ni gbogbo nibi ti awon council wa nbe won ma mi dade abe mo ma gbe won lo be bo sa le gbogbo wa jade in december ti mo le won jade yen mi gbe anybody sinu le nipa to wa jinu osu karun bo wa gbo program baba bo wa gbo bo sa be si gbo lati igba yen ta ti wa ni ọdọ àwọn ìṣàgámù ló wà mo ń wo owó tí mo fi máa wọ mọ́tò mo níwọ ọlọ́run jẹ́wọ́ agbára rẹ tí bá máa lọ jẹ́ ní 20,000 lọ́wọ́ kí n lè ra òróró kí n rọṣẹ́ kí n ra iyọ̀ ọlọ́run dẹ̀ gbà fún mi bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ wá.
4: Hallelujah.
3: Go back just or no. Go pass a dibedi. Be a mokuri a sesema. Bosa a dele njo ye. Bo mu yo ye. Bo bu o mi. Bo bu o roro. Bo bu o se. Bo po po. Bo fan si bo go du le ye. Bata. Otu di jake di mo fan. Otu di jake ta mo fan. Ni bato di jake ta. Se na se. Bo gwa wa ta. Bo ka ki e ma ko wa de li o logo la yata la fi a o.
0: Arabi o lufe. Egbo. Loru ko jesu o ni eri. Gbogbo eyin ti a jo gbadura ni ori oke imole alaye ni ilu ijotun ni second friday iso oru la fi se e ma gbagbe ososu ni ibi ta ti ma pe ororo touch me and die nje mo pe awon ti o gba ororo touch me and die yen isele nla sele testimony ti mo ti gba o koja be in fact o je awon testimony to lagbara ti o se gbe sori afefe mo gbadura fun wo na gbogbo ota e to ba fowo kan e tabi lo ma ta fa si e o ma fori ara re gbe iku yen ni iwa si wa laye so to ba tu di osu to nbo second friday yen iso oru ni nibe yen na te ba ti doko afo e wo moto ijotun junction ke wa bere ojile street church baba oni soji ori oke mole alaye ago mesan iso oru ma nbere a pari lago meji ni daji e gbo eyin eniyan loruko jesu anu olorun ko wa eri ni ojo wednesday mumbo ni ilogbo elegba bibi ti mo ti fe fun awon opo ni semu o semu eja pade nbe te ba ti de yanara bus stop ele lo si ilogbo elegba town hall god bless you it is well with you eyin ara ikoga o ai ku orire emura sile lagbara lowo ledumare on the 19 ni soji odo yin ni ilu ikoga e gba ororo ti na e si ri oju rere olorun gbogbo iwo to ntaja onise owo eja pade nbe nibo niyan ikoga last bus stop ni ikoga open field legbe titi nibi oja ikoga yen e so fun eniyan e kede re pe ero ibadi soro yi 070 67 17 0079 gbole kan si 070 67 17 0079 eyin ara baroje alimoso ikotun te ni di ise aduro anu ati ororo e lo si abaranje road alabama bus stop ke bere oyewole street te ba do yewole street e bere ile baba oyewole ile keta ni oyewole street iwo to le fi ore ko fi ran ipade yi lowo ki le ni to su le ku orere yo si si fun e gbo send e olorun yo si ran e lowo ko pe mi emi ni ma gbe to ba ti send e account number yen ri 00699 36 107 gbole kan si 00699 36 107 Access Bank oruko to wa nbe Light of the Living Church la follow me on Facebook at TikTok God bless you ara mi olufe isoji ikoga ago marun role la ma bere a si ma pari ni ago mesan lale ma pe e ja tete de ni

0: ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ tòní.
1: ọ̀rọ̀ pọ̀.
0: nínú àwọn ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ tòní.
1: ọ̀rọ̀ ó mọ̀ pọ̀ gidi gangan màní.
0: nínú àwọn ìwé ìròyìn olójoojúmọ́ tòní. ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́ o. ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́. ọ̀rọ̀ kì í síbẹ̀. ó pọ̀ ń bẹ́
1: dáadáa.
0: ó yà pàṣípàlì. ó pọ̀ síbẹ̀ dáadáa. ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ́.
1: gbogbo àwọn ìwé ìròyìn ti ń jáde lójoojúmọ́ ní tìbútò orílẹ̀-èdè àgbáńlá ayé náà.
0: ọ̀rọ̀ mọ̀ pọ̀ ń bẹ́ o. ńbẹ́ ńbẹ́. ó pọ̀ gan.
1: ó pọ̀
0: yẹ́yẹ́. ó pọ̀ pa.
1: ó yà ọ̀hún dà.
0: wà ká ebù.
1: bí ó ti pọ̀ tó náà ló jẹ́ wípé kókókòkókó òun náà la kọ́kọ́ máa ń fi léde
0: ní
1: orí ètò yìí bá ti máa ń ṣe nítorí pé wọ́n ní kókó báyìí náà ni egun yan sùkúlégún àgbàdo kákàròyìn ká sọ̀rọ̀ ká ba bẹ́ẹ̀ òun náà ni ìwà nílé iṣẹ́ wa ń bi tá a wà yìí tó o fẹ́ bẹ̀rẹ̀ náà àbí kémi ọ bẹ̀rẹ̀
0: bẹ̀rẹ̀
1: kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ti lórí ọ̀rọ̀ iye owó epo pẹtiróòlù ti orílẹ̀-èdè nàìjíríà yìí léyìí tó jẹ́ pé tí ó ti dà bí ẹni wípé ó ti gbé sókè báyìí báyìí àwọn ti ẹ̀jẹ̀ alágbàtà epo pẹtiróòlù àwọn náà mọ̀ ti gbaná jẹ o wọ́n mọ̀ gbójú agan wọn ní kí ló dé nǹkan tí ìjọba àpapọ̀ tó sọ pé ₦1,350 ni ó mọ tajálà epo pẹtiróòlù àti ìṣekò ń wẹ̀rẹ̀ láwọn ilé epo.
0: òde àlórí ọ̀rọ̀ òṣèlú níbẹ̀ gan ni mo ti máa bẹ̀rẹ̀ lápá ọ̀dọ̀ tèmi ń bí lójúmọ́ tòní níbi tí ẹnìkan ti ń sọ̀rọ̀ ní ẹ̀wò ṣẹ́rí àtìkù àti amẹ́ṣí àwọn gangan ni ọ̀nà àbáyọ sí ìṣòro léyìí tí orílẹ̀-èdè nàìjíríà ń dojúkọ tálẹ́nu gangan ẹ̀dùdẹ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ọ̀hún.
1: wíkẹ́ mà lélẹ́yìí o. ó lémi fúnra mi èmi gangan lè mi èmi sì lélẹ́yìí mo ti yọ̀ǹda ara mi èmi gangan ni yóò jẹ́ adarí ọ̀wọ́ ìpolongo ìbò fún Tinubu ní olú ìlú ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀
0: ó dáa nígbà tó ti mẹ́nuba ọ̀rọ̀ wíkẹ́ yìí jẹ́ kí èmi náà kí ọ lẹ́yìn nínú ìwé ìròyìn PM News wíkẹ́ ọ̀hún tún ti sọ̀rọ̀ jáde sí ìgboro ayé ó ní ẹ̀wò kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe ẹ̀ báyìí pariwo jù bẹ́ẹ̀ lọ kò sí ẹnikẹ́ni tó lè dá mi lọ́wọ́ kọ́ láti má ṣe àtìlẹ́yìn fún ààrẹ Bọ́lá Tinubu nínú ìdìbò àpapọ̀ tí ń bọ̀ lọ́dún
1: 2027. ọ̀rọ̀ Tinubu àti Atiku.
0: ọgbà bẹ́ẹ̀ látinú ìwé ìròyìn Vanguard Hamzat ti ń sọ̀rọ̀ báyìí ó ní ẹ̀wò ṣẹ́rí ìyànsípò padà ààrẹ Bọ́lá Tinubu ìyún lọ́dún 2027 ó ní yóò mọ̀mú kí ìtẹ̀síwájú ńlá ó dé bá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́pọ̀ yanturu.
1: bákan náà ni àwọn tí wọ́n jẹ́ obìnrin nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC wọn ni ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò ti ọdún 2027 àwọn mọ̀ ti ṣetán o wọ́n ti lérí léka wọn ni àwa fúnra wa ni wọ́n mọ̀ léwájú báyìí tá a máa polongo ìbò fún Tinubu sẹ́.
0: ó dá ọgbà bẹ́ẹ̀ látinú ìwé ìròyìn Vanguard òun náà ni Ṣòwúrẹ́ tó jẹ́ pé ó ti ń kojú Ṣèyí Tinubu báyìí ó ní ẹ̀wò gbogbo ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ̀ ń ṣe sàdánkátà fún Ṣèyí Tinubu ó ní kí ló ṣe gangan sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́ ẹ lè rí tọ́ka sí tí ẹ fi ṣe sàdánkátà fún.
1: ìròyìn kan mọ̀ eléyìí ọmọ lágbára.
0: kí ni nǹkan
1: náà látọ̀jú ewé kan ní ìwé ìròyìn The Nation mẹ́lẹ́ àjọ elétò ìdìbò ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àwọn ní ìdí kan o ìdí kan tó fi jẹ́ pé tí wọ́n fi yọ oko Adébútú àti Pantami kúrò nínú oko àwọn àṣeyọrí àwọn olùdíje sí ipò láwọn apá ibì kan.
0: ó dá ìpínlẹ̀ ọ̀ṣun gangan níbẹ̀ ni mo gbéra lọ báyìí nínú ìwé ìròyìn punch níbi tí àjọ elétò ìlera nípínlẹ̀ ọ̀hún òun ni wọ́n ti gùnlé ìgbésẹ̀ kan léyìí tí yóò mú kí ìgbáyọ̀rọ̀ dé bá àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ níbi wọn yóò ti máa ṣe ìtọ́jú àwọn èèyàn léyìí tí wọ́n tó 500.
1: bá a bá lọ bá a bá bọ̀ bá ilé náà la mọ̀ ń bá bọ̀ sí nípínlẹ̀ Ondo ìròyìn kan mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó pé rú ìròyìn wo. ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo ti pa aláṣẹ ọ̀nà ẹ̀ wò ó gbogbo ẹ̀yìn ilé iṣẹ́ ìjọba àtàwọn lẹ́kalẹ́ka ẹ lọ bẹ́ẹ̀ sí ń kéde ibi àyè bá sílẹ̀ fún fáwọn èèyàn kan lè rí iṣẹ́ ṣe.
0: ọgbà bẹ́ẹ̀ látinú ìwé ìròyìn The Hope aya rẹ̀ wá nílẹ̀ Nàìjíríà ta wà yìí òun náà ni ó ti ṣe ìrànlọ́wọ́ ìyún fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ léyìí tí wọ́n tó 100,000 pẹ̀lú owó tùlùtùlù.
1: ìròyìn eléyìí mọ̀ lékè nǹkan ó mọ̀ lágbára tí ń bẹ ní iwájú mi yìí àwọn bandíìtì wọ̀nyí wọ́n mọ̀ ti pa ọ̀kan nínú àwọn òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ tó rí sí ọ̀rọ̀ ìwọléwọ̀de èyí ò immigration ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni wọ́n máa dáná sun òkú rẹ̀
0: èyí lágbára pọ̀ ó dá látinú ìwé ìròyìn daily post ìròyìn léyìí tí ń bẹ ń bí fẹ́ farapẹ́ èyí tó ṣẹ̀múlédè yìí níbi tí àwọn ajìjàngbara wọ́n ti ń ké sí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò àti àwọn aláṣẹ wípé kí won mojuto ekun gusu iwo orun orilede Nigeria dada won ni tori pe ibe gangan ni awon agbesumo mi tin sose julo
1: iroyin kan na leleyi o Olorun ba ko jojo are ko je ka ara anugba
0: ami
1: awon kan leleyi ti an je tokotaya leyi to te pe ti an jigbe lo ni ipinle kaduna lohun mo ti nbebe dakun e mo fi wale mo wo waran e je ki won tete do la wa ka baba ku si igbegun awon ajinigbe
0: o gba be latinu iwe royin daily post awon agba kuroje yun ninu esin islam na ni won ti jodi mo bayi fun awon mo orilede nigeria won ni ewo gbogbo igbese leyi to ba ye ki awon gbe patapata lati je ki ohun gbogbo di rorun orilede nigeria ni awon yo ri pe won gbe igbese re
1: awon royin won yin lọlọkan ojọkan naa ni nbe niwaju wa loni to je pe ta bere se mo tu pere pere re ta mo yanana re ta mo gbọn yebe yebe ti e si mo gbọ ninu ile be ti n gbo wa lati ikanni alalu barika ikanni glow la wa yi
0: 99.1 fm
1: bibi ta tin dangbirin tangbirin yangbirin ni woni mo mo gbi
0: na
1: alade tin jade ni iloko ti mo nje baba oni keke worldwide only overgraduate in the universe olowo ri iya loja kan soso ni ilu mariwo
0: emi omo yin olulufe yin ayo yin ore yin aburo yin blessing roke lo kin pe kojumo e ka bo suri akotun eto oro po lojumo ni
1: so ti je kan mo pe an be lin oju opo facebook
0: o be ni e lafana ti ma wa bayi loju opo facebook wa e ma comment e ma like e ma share re
1: o da be ti ni pe kan ma like re kan ma comment kan se ma share o na la bere si ma lo lolokan ojo kan ninu awon royin to je pe ti an ti se akojopo re ti nbe ni iwaju wa loni bere lati ipinle ondo nitori wi pe won ni ile bayi oni la ti nko eso rode o iroyin kan be ni iwaju mi lati oju ewe kan ni iwe royin di hope o pe kini n to wi
0: kini kan na
1: n to ma wi leleyi o oni ijoba ipinle ondo nlo ti pa lase o oni gbogbo awon ile ise to je ti elekanje kan ati ti ijoba ti nbe ni ipinle ondo e bere si ma lo bayi ke ma kede ke si mo bere si se akojopo ibi aye ba wa lawon ile ise won yi kan le bere si gba awon eyan sise lolokan ojo kan ijoba ipinle ondo oni lo ti pa lase fun gbogbo awon ile ise to je ti ijoba ati awon elekanje kan ati awon lajo lajo wi pe oda baba ri bi to je pe ti aye ti o wa ni bi ise yin loju na lati wi pe ki won le gba awon eyan si lati wi pe kawon na ko le ma ri owo bo enu ni ipinle yin o le bere si nkede re ke lo bere si se awon akojopo re ke le je kawon eyan o mo eni ti o je olori ko awon osise eyu ni ipinle yi oloye isegun oduzeya oni lo so oro yi di mimo nigbati o fi nba awon eniyan nzoro ati awon akoroyin nibi eti se ti ose awon osise eyu nti ipinle ondo ti odun 2026 leyi to je pe ti o waye ni ilu a kure oduzeya o je ko di mimo oni se ri gomina loki ayeda ti wa oni lo ti fi da gbogbo awon ti an je osise oba loju wi pe lowo ti ohun wa yi o ohun ti setan lati wi pe gbogbo elekanje kan atawon ile ise ijoba ko mo bere si mo gba awon eniyan sibe ni witi witi o wa nje ko di mimo oni ewu ohun oni fi aye le o ko dabi igba ti an ba so wi pe in se ni awon alafo kan nbe to je to ye ki won o di sugbon ti won o di oni lowo to ohun wa yi o in to nfe gbe se oni eni wi pe ko ohun o yonda aye fun gbogbo awon ile ise ti nbe ni ipinle ondo lati pe ki an le mo gba awon eyan si o wa je ko di mimo ninu oro re o so wi pe kini kini on gangan ga o mo mo pe e fe ka e fe mo e si fe mo kule kule re e koja lo si oju ewe kan ninu iwe royin di hope e lo ka la ka tambe
0: latinu iwe royin leadership eni to je okan lara awon mo egboselu African Democratic Congress yin otunba Emmanuel Fayose leyi ti awon eniyan mo si domo na no ti jodi mo bayi pe seri Atiku Abubakar ati Rotimi Ameshi awon gogogo ni ona abayo si isoro leyi ti orilede Nigeria nkoju otuba Fayose ti oje omo oye gomina eyun ni ilu Adoekiti teleri so tu wa je aburo eyun si gomina ipinle teleri Ayodele Fayose ona no jodi mo pe seri are Bola Tinubu ona no ti pododo fun bayi ninu idibo apapo ti nbo lodun 2027 ki o kuro lori ipo to wa oni ewo oni ki wa nse oni kan ati gbogbo awon to je pe won wa ninu egboselu All Progressives Congress leyi ti won dijedu ipo kan ni egbudo fi aye gba won lati ri pe won joko sori ipo ohun lodun 2027 o wa ni sugbon seri fun are onu ti pododo ni ki o lo oni sugbon Atiku ati Atiku Abubakar ati Ameshi ohun duro ti won digbi onitori ohun ti ri awon kankan nipa se won ti won fi ri pe won nife orilede Nigeria lokan koda bi orilede Nigeria gan yo ti se tesiwaju ohun na ni won wa kakakiri o wa ni se wa ri fun te gboselu APC e ma je purotan yin won mo ti won se mo ko so nkan ti won fe se mo fun orilede Nigeria se ri atusodotun ireti leyi ti won ni ki eyan mo orilede Nigeria ke ma reti ohun na tin ri yi o ni atusodotun inira leyi ti en ri ni gbogbo awon nkan to je pe en da wole yi o ni e wo bi e ba wa fe bo lo gbogbo rogbodiyan lowo gbogbo ebi to npa yin yi lowo aini owo lowo aini ise lapo ari kan je daada o ni e wo e ri wi pe gbogbo ona patapata ni e oni fi je ki are Bola Tinubu ko gori ipo lodun 2027 o ni bi e ko ba gbagbege ran yin leti se mo wi pe lorilede ta wa yi eto eko oduro re eto ilera gan oduro re eto abo oduro re awon lewosan ta ni ko si awon osise ti won ko josu won dada nbe oni pupo nu won ona ni won wa ibi abo funra won lo si oke okun nigba to je pe awon ijoba ta ni lorilede Nigeria ona ni won le se dada fun ewo oro po to so sibe dada leadership gan nibe ni ke ti lo check e lojumo tun ni
1: o ti ni ki lo check iroyin to fi lede yi eyi n loju ewe kan ninu ewe iroyin leadership n to koju se nikan eyin lo ko se lomi bi ilu gangan o
0: Nibi
1: ta won kan tin so pe won o ni gba awon o ni fe ki Tinubu ko to pada ti ori alefa nibe na ni eni ti o je minister foro ululu ijoba apapo le yi wike omo kede o omo yonda ara re onise ri ni ululu ijoba apapo le yi FCC emi gangan le mi emi ni mo le waju awon owo ti o bere si mo polongo ibo fun Tinubu eyun ni odun 2027 eni ti o je minister foro ululu ijoba apapo ti lede Nigeria eyin yem so wike in lo mo ti soro kan yanya ni ojo aje ti o koja yi tin se ana ode yi o ma nje ko dibi mo o ni se re mi emi gangan ti mo nzoro yi mo ti fara mi kale lati je wipe emi gangan ni o je adari owo ipolongo ibo fun are Bola Ahmed Tinubu leyi to je wipe ti won o le fi pada tun yan gege bi are orilede Nigeria yi eyun ni olulu ijoba apapo ko ti e wa fi mo nbe o oni ki won se olulu joba papo ti orilede Nigeria nikan o ne debi wipe ni ipinle Rivers ngo ri mo wipe in se ni mo duro tande bayi ti mo le waju tawon kan ti won si bere si mo tele mi leyin lati bere si polongo ibo fun eni ti o je are orilede Nigeria lowo lowo yi oro yi onna ni o ma jeyo lenu wike o nibi etin se ti ipade awon eni oro kan gbangban kan eyun ninu awon ajo kan re to gbe kale ti npe ni Rainbow Coalition leyi to je pe ti o waye ni ilu Abuja nibe ni o ti bere si nside o se aso loju egun o si side oro wi pe ewo gbogbo ona ta fe gba leleyi ta fi bere si mo ku awon eniyan jo fun egbe oselu olojuju owo debi wi pe awon na ni o ja wi olubori oni ki wa nse egbe oselu olojuju owo nikan o oni ati egbe oselu alaburada eyu PDP ohun o ri mo wi pe gbogbo won patapata porogodo lo nse akojo owo lati pe kin le yonda ibo won fun Ahmed Tinubu tin se are orilede Nigeria yi ni odun 2027 o tun wa te si waju ninu oro re ki lawon nkan mi to so gangan fun mo pe FMO FK ti fe mo kule re e koja lo si oju ewe kan ninu we royin punch eloka Laka tambe.
0: Latino iwero yin Daily Post nigba to ti menuba oro wike jekemi na ke oleyin tori pe wike o mo ti simi oro si so o si nte wa gbe ninu oro re leyi ti o so nibi ipade ti o se pelu awon ikan iyun nilu Abuja lana eni to je minister ori ilu leyi ni zon wike ona no ti jodi mo bayi fun gbogbo awon eyan leyi to so pe won so oro orisirisi labele oni ewo e je kin so fun yin se ri ninu idibo apapo ti nbo lodun 2027 yin o ti pon dodo ko si be se rojo to ko si be se se to iba wu yin ke mo kun sinu koda be ri ohun loju koroju gan ke so awon oro ti o ba wu yin o ti po dodo fun bayi lati ri pe o se atileyin fun ijawo olubori are Bola Tinubu lekeji ninu idiwa papo ti nbo lodun 2027 we ke no soro yidi mimo eyun ni ana ojo aje nibi ipade leyi to pe pelu awon ekan leyi ton je igbimo Rainbow Coalition yun nilu Abuja nibi o tin kede awon erongba re to si rogbo patapata to fi mo awon mo egbo oselu APC ati PDP o ne wo o ni se ni ke parapo o ne ma so wi pe emi ni APC emi ni PDP ohun ti e ko ma se ni wi pe e fi owo so wo po ke bere si ni se ipolongo sugbon se wa ri emi te nwo yi pelu bi mo ti ma je alakoso ipolongo gogogo mo tu want to so fun yin se ani fun gbogbo eyin te so wi pe kini mo ri gan ti mo fi se atileyin fun are e ma ni suru nkan ti mo ri mo ma se alaye e fun yin to ba ya sugbon se ri ni idibo ti nbo yi ko si ani ani are gogogan o lo ma jawo olubori gbogbo na patapata ni mo fi ma ri pe ilu abuja ati rivers won teka fun are bi o ti to ati bi o ti ye daily post gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
1: oro wa debi a en mai o mo doju ogbagadi o mo tin rugbobo lekun ariwa ti orilede nigeria
0: ji kini nkan na
1: ni bi o se je wi pe awon eyan tin be ni ekun ariwa orilede nigeria won ti wo ya ja o lori oro tinumbu ati atiku wi pe kini kini on gangan iroyin kan tin je ko di mo bayi wi pe oju na lati wi pe ki are bola me tinumbu ki o le pada si ipo re gege bi are ti orilede nigeria yi o na lo dabi igba ti an ba so pe in se lo ti bere sin mi lese jolojolo ni ati ekun ariwa orilede nigeria yi bi awon kan bi o se bere sin fi awon ihonu won wi pe wahala ati sula sugba tin sele lekun ariwa yi o na ni oni ni oni le je ki won dibo pada ati wi pe in se ni isoro in lo mu won lewu bayi to je pe to ti mu won bi egbe su to ti wo won lewu nbe sugbon awon kan na nbe nbe ti won je ko di mo bayi wi pe awon yo ri mo daju saka wi pe in se ni pada dibo fun are orilede nigeria sugbon iroyin kan ti o wa je yo bayi o na ni won je ko demi mo bayi wi pe pupo ninu awon ti wa lati ekun ariwa iwo orun ekun ila orun ariwa ati arin gbugbun ni won tin so pe ko si awon nkan mi ko si igbese mi ta fe gbe bi kin se pe kan se atileyin fun eni to ti fi igba kan je igba keji are orilede nigeria eyun atiku abubakar sugbon ni ipinle kaduna eyun nibi ti egbe oselu apc si wa ni won tin je ko demi mo wi pe labe bo ti wu kori se be nikan ba ti e nfa pa janu bi o ba ti e nfe se jele se ri gbogbo awon ti nbe o ninu lekun ariwa orilede nigeria ni pataki nipinle kaduna ko se ni ti an fe teka fun ko se ni ti an fe dibo won fun bi kin se are orilede nigeria sugbon sugbon kini kini on gangangan mo pe fm o fe ka ke le mo kule kule re e ko da lo ti o je we kan ninu we royin disen e lo ka la ka tambe
0: o da gba be na ni eni to je igba keji gomina ilu ekoyun obafemi hamzat na tun tin soro o ni se ri iyan sipo pada are bola tinubu lekeji ona ni yo mu ki itesiwaju o tun bo de ba orilede nigeria si o hamzat ohun leni na to je omo oye egbo selu APC ona ni on soro di mimo eyun ni ana ni ilu eko ni bi o ti jodi mo to sin ro awon lugbe ilu eko patapata lati ri pe won se atileyin fun are bola tinubu lati le ri pe o jawo olubori lodun 2027 nigbati gbakeji gomina on soro fun awon ara ilu o ni ewo oju se yin ti e le se ko ju wi pe ke ti jade ni ojo idibo yi ke si lo teka fun are bola tinubu oni se ri eje kin so fun yin gbogbo awon ise akanse gbogi leyi ti are bola tinubu ti o se ti o ti nse ti o ti se pari se ri sare lekeji yi to ba ti wole igba en gogon lese mama wi pe are o nife orilede nigeria dada se ri atusodo tun ireti leyi ti e ti reti tipetipe yi gbogbo re patapata ona ni yo wa si imuse nigba te ba ti dibo yan are bola tinubu o ni ewe wa je so fun yin se ri ni ti awon kokon tun sele papa julo lori owo oro owo iranwo ori epo leyi ti n janre kakakiri nle o ni ki ideru na ba le de ba orilede Nigeria ni o oniseri iyan sipo are lekeji se be ba ile teka fun o ni ewo oro to nso yi e ma ko danu eyen ko gba oro mi gbo e ko lo teka fun are lodun 2027 gbogbo ko ten fe patapata o na ni e ma ri lati odo are vanguard gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
1: o da labo n fibo na la ma fi iroyin na se loni baba ba tin lo si iroyin to ni se pelu agbon ni to ti selu lati mo lo si ti oro ti eto oro ade lori oro iye owo epo petirolu ti ijoba ti won se ileri re wi pe awon yo mo ta jale epo petirolu kan ni 1350 naira eyun egberun kan egberun kan naira to je pe ti o fe din die ni o le ni irinwo naira nibe la wa lagbata gbogbo ti rolu won mo ti gba na je won ni ah ah e ewo ni leri alangba gangan na kilo de gan gbogbo nte wi yi ati ri pa re lawon ile epo ti nbe ni orilede nigeria gbogbo won ti won je alagbata gbogbo ti rolu ni orilede nigeria ti awon to je pe ti won mo nta ni odindi odindi lojo aje to koja yi ni won mo ti bere sin se awon alaye kan wi pe kilode ti o fi je wi pe nse ni ijoba orilede nigeria yu ijoba papo won kan leri le kan won kan se ileri sugbon won o ni le mu ileri won se yo wa da bi ileri alangba gege bi awon kan ti so ati awon abo kan ati itopinpin kan leyi to je wi pe ti asoju koroyin weroyin daily post ti won se o je ko fi won fi lede wi pe eni ti o je minister foro eto inawo nle yin eyun da wo yedele o na ni o ti kede o ni ojo ojobo ti o koja yi wi pe fun odidi ogbon ojo kan ti nbe nile yin la awon yo ma fi yo awon discount kan fun awon ti je alagbata epo petrol ni gbogbo awon ibi ti tin ta epo nile yin won ni sugbon o a lo na ri o won o ti irabo won ni eti ari kilo de ijoba apapo orilede nigeria e kan mama e ma nfi enu yaran so be lasan lasan ne won ni ileri alangba le nse e mu ileri yin se won tun wa te si waju wa ne won ni kini kini on gangan gan o e lo si oju ewe kan ninu iroyin daily post lo ka la ka tambe
0: latinu iroyin daily post ohun bakan na eni to je minister ti ri si eto ilaniloye ati itanigi mohammed idris ona ni o ti nsegbe leyin isejoba re bo latinu ni bi o tin soro wi pe e wo seri oro epo bentiro leyi ti awon mo orilede nigeria ti won kokan sokele lori oni ki won lo fi okan won bale bayi nitori pe isejoba are bola tinubu oni ifaraji lojuna ati le muki oro epo bentiro ki o duro re papa julo ki igbaye rorun ki o si ma de ba awon mo orilede nigeria idris ni o soro di mimo ninu iforo woro leyi to se pelu awon oniroyin nilu abuja ni ana nibi ti won tin bere ibere lowo re lori oro epo bentiro ati bi ise ohun osi bo ti se ngogo si lorilede nigeria to fi je pe eto abo nje gan ko durere ngba to wa nsoro lori gbogbo awon oro wonyi oni ewo eje kin se alaye fun yin oni gege be ti mo wi pe minister ti mo je ona lati mari si awon ko leyi ti sele ni igbonu ayika oni seri are bola tinubu gbogbo igbese leyi to ngbe lowo yi ko ju wi pe lojuna ti le ri pe gbogbo ariwo ti awon mo orilede nigeria npa lori oro epo betiro o di afeyin ti egun fi so oni ewo are nse ise takun takun lowo oni o le ma ti han bayi si eyin omo orilede nigeria oni e wa gbo ojo se se ki oyan je aladari le awon eyan lori ko si ma wo awon iwa ti o da le ti o ma se ipalara fun awon ti o je adari le lori oni rara oni ko ri be oni e wo oni eyan tun se alaye fun yin oni ki se nipa oro epo betiro ni ko to fi mo awon ise akonse gbogi lolokun ojokan leyi tin lo lowo ona ni are ri wipe ohun gbegbe sere lojuna ati le je ki orilede nigeria oduro re oni sugbon se wari ni ti ibere oro epo betiro leyi te nbere lowo mi yi oni epo betiro ohun o si ma ja wale ju eye ti e nra lo oni are ti nse ise takun takun lori re lowo oni ki awa mo orilede nigeria bayi ki a lo fokan bale ni tori pe laipe iyato ma de ba oro epo betiro daily post go nibe ni mo ti mo wa fun yin
1: eyi tin be nwaju mi ina o ni se pelu oro anpolongo obu a polongo obu eyun fun atudi ibo yan are tinumbu eyun sipo gege bi are orilede nigeria vanguard leleyi nibe mo ti taju kan nibe mo ti nawo gan ti mo ti ri iroyin o nibi ti awon obin ti won be legbe oselu apc won mo ti se lere wipe ewo gbogbo n to ba gba la fun a ma lo si tibu to orilede nigeria lati ri mo wipe in se la se ipolongo ibo lati le je ki are tinumbu ki o tun pada si ipo re gege bi are orilede nigeria eni ti o je adari owe ati ko ipolongo ibo eyi n fawon obin ninu egbe osilo progressive congress eyi n dokita beta edu inu gbon ti n je ko di mimo wipe awon ti mo yanyanya awon ti mo wipe ojuse won ni awon yo si tejuwaju lati ma se lati pe ki won mo lo si tibu toro ti orilede nigeria yi lati ri mo wipe in se ni pada adibo fun are Bola met Tinubu ninu eto idibo ti o wa ni odun 2027 oni kin se ti oro enu lasan o oni gbogbo awon aseyori leyi ti are Bola met Tinubu ti o ti se atun ati ko igbimo isejoba re oni ne o le je ki awon eniyan ki won pada dibo fun gege bi are orilede Nigeria edu ninu lo so oro yi ni ojo aje to koja yi ni ilu Abuja o wa nje ko di mimo oni e mo je aparo tan ra wa je o oni gbogbo awon obinrin to je pe ti won be ni orilede Nigeria lati ese kuku patapata porogodo ni won ti ri anfani ka bi o me je lara ise ijoba are Bola Ahmed

0: je ka wo lati ibi awon eto atuto eyi isatuto si oro eto oro aje leyi to je wi pe ko si awon obi kan ti won o ji anfani re lorde ni orilede nigeria oni elo elo wo ti oro eto eko elo wo ti awon igbaye gbadun awon eyan ninu ile won gangan gan e ti ri mo wi pe ah ah kene kene ongo elo si oju ewe kan ninu iwe royin vanguard elo ka lakatambe
1: latinu iwe royin daily post egbe awon ajijangbara lorilede nigeria na ni won ti se kilo bayi pe wo e je ki a se alaye yi fun yin dada lorin kini wiseri ipinle kaduna te nwo ni ko si ibi abo kankan ni gbogbo agbegbe ohun ni bi won ti jodi mo pe nse ni awon agbebon ina ni won yabo awon eyan le ti be ni agbegbe ohun ti won si ji won gbe lo eyun ni osan gangan ninu ate jade le ti won fi lede eyun ni ana won jodi mo pe won ni ijinigbe ati ipaniyan ona ni o ti npo lopo ju iyun ni agbegbe ohun ti won si rawo ebe si awon eso alabo lati tete wawa ona abayo si gbogbo rogbodiyan ohun won ni ewo e je ki a so baye fun eyin ijoba ati eso alabo won bo si le je pe awon na ko ipatakutaku ti won ni sugbon sari oro eto abo ni kaduna won ni ko mo duro re won ni ni ojo kokan din ni ogun niyun osu kejo odun ti a wa yi won ni awon agbebon yabo agbegbe kayuta to si je pe eyan mejila ona ni won ji gbe lo won ni ni ojo karun osu ti a tu wa yi won ni awon agbebon won yabo agbegbe kan ina ni won ji arakunrin kan Ahmad Abubakar Zaka ati aya re to fi mo omo ikoko leyi tin be ni owo won won ni losan gogo bayi ni awon agbesumo mi yo mo rin kiri ti ko si si enikeni ti o le ye won ni owo wo won ni kila wa ni awon eso alabo fun kila ni awon alase si won ni eyan alase eyan eso alabo won ni edide ke giri wi pe gbogbo agbegbe yi patapata ona ni eto abo ti o duro re o wa fun daily post gan nibe ni mo ti mu wa fun yin
0: daily to wa yi na nbe na le mi na wu mi kin lo bayi sugbon iroyin kan tin be nbe mo lagbara o mo le kenka o mo le ti ke o ah awon tokotaya kan tan be ni igbekun awon ajinigbe won mo ti bere si rawo ebe sawon eyan wi pe dokun e mo wo warin e mo fi wa le ki wa ni ojuse awon eyan kini igbese ti an gbe bayi boya ka lo si odi keji lohun nigba ta ba wa pada de kule kule ati ekunrere royin na e wa pada gbo o
2: Lọlọrun lọdọ baba God eyi le bi ati awon omo baba wa pa bobola Isaac Abiodun fi kede ayeye isuku ohun asikagba oku baba wa ti o sun ninu oluwa lojo 23 osu kefa odun 2026 odun 95 ni baba omo lo laye ki won to ki aye pe o di gboshe ojo Friday 16 October 2026 ni se idupe ohun asikagba oku yo waye ni Redeem Church of God Royal Cathedral Sanctuary 16B Oluyede Lane Ijomu Akure lago mewa oro kutukutu Ayeye wejewe mun ohun ijo eni omo sin lo bimo yo wa tele ni St Anthony RCM Primary School Araromi Street Akure ebi atawon omo omo lo ni baba ma sun lo kan aya Jesu titi di ojo ajinde
0: Lame to wa tin be lodo wa sugbon iroyin kan be ti mo soro lekan iroyin ti mo soro yi e je kin kritimu oko iroyin mi kin ga wale kin titika kin ruwo fun gbogbo omo nigeria tin gbo wa iroyin kan lo tin je ko di mo bayi pe awon tokotaya kan leyo to je wi pe ti won ti ji gbe lo lati nkan bi ojo bi melo kan seyin ati awon ati awon ati omo won tin se omo osu bi meva ehun na ni ati bere si npa ro wa wi pe dekun eyin eyan tin be nle ye mo wo won ran bo ni o se je wi pe awon mole bi kan won wa wa ninu igbekun ninu ikakun to je pe te si ma wo won lai se wi pe e ba wo aworo ko fi sada won wa paro wa si gbogbo awon ti an je osise eletu abo tin be ni orilede nigeria won ni lori foran awon agbele iwo kan leyi to je wi pe ti olu oju opo aye lu jara pa nibe ni oko yin to ko de je ahmed abubakar zaka leyi to ti gbe atun atomori ati aya re nibe ni ma ti gbe o segbe won pe edokun e mowo won ran o ejo etiti wa gba wa le iroyin na o ki be o ki pon bi obi apon e lo si oju ewe kan nu we iroyin dili trust e lo ka eleyi to ko nbe gaga bi mo ti wi le kan mo ni lamento wa won ti nbe lodo wa a de fe gba yin lakoko pupo pupo ju a de si fe ko dabi gba ti an ba so pe abere si nda yin lagara oro bo ni daddy wa
3: Tabi si la fin royin

0: tolori ekun latare si ko se takutakun akeyan ra ile o jimo ori lo mo lo
1: bo ni boro se ri bayi na ka ko bere nbe
0: odun oda
1: tori awon kan complain kene kan won ni gbugbu e ti di wolukolu laare iboro mo wa nwo ni wo wi pe ewo ni wolukolu nu oro tin be nle yi ona rin lori oro wo afara uluki iyun to de pe ti won se lowo awon kan so pe ah mo bi tan ma gba mo se ri e ki ijoba ojo emi mo pe ibi kan le sa gba de bi se de lo ni
0: ti afara uluki to na oba de sida le nso
1: eh una na
0: ti gba be ko ja lenu bi ojo meji sime
1: eh de be
0: tori eni mi o gbo gbo saka ni be yen lenu
2: ona yo lagba
1: ata pe ta ba ti ko nle yin koso ibi le nbo
0: adugbo ti mo rin si o yato ni ijapo nbi ni se temi jomo alagbaka ijapo oba ile mo le mo de gbo saka ni be yen lose kan o de le igba mi de le wa to ye pe laarin ojo meji meta ibe ni mama para sa ni se ba se ibi ti se ba dari mi se ni
1: ibi olodun ba ni pe ibi ti olodun ba pe ke ni pe ke lo nibe le lo
0: ma to ba je complain awon ara le niyan wi pe o da pe ko si eto o da pe ibe yen daru
2: lagbara
0: ko olodun ko sanfani e na ba olodun de se pe iroyin na lo mu wa debe lo je ki ma soran tori be ni ile ise ibara ilu soro ministry of information ipinle ondo mo tenu mo won ti ra akoko lori eto yi
1: so
0: bayi iru oro bayi ibi ta ti ma je yo niyan ese transportation awa wa salaye oga honorable mu iwa ogunyemi mu awa won ara ile abere lowo won direct anfani ti wa bayi lowo ni sakani awa ara ile lati le ma ba won to wa njoba won didi gbe eto yen kale pe awon fe ma gbo awuye wuye ara ilu direct so olodun ba wa se fun yen
1: ore ka wa lo daradara si business of the day ibi ni mo ti bere loni awon ti je alagbata ipope ti rolu won mo nkun nyumunyumu lori ilerileka ti ijoba apapo ti an se gba enu eni ti o je minister for eto inawo eyun oyedele kohun won wa ni wi pe awon ori won o romira won o reje pe gbogbo awon ile epo ti an de pe bakan na ni o mo sise sori se be ni
0: ṣe àwọn alágbàtà epo ló ń
1: sọléde
0: tàbí aráàlú
1: àwọn alágbàtà epo pẹtirólù gẹgẹ bí ìròyìn
0: ìjọba àpapọ̀ sọ fún alágbàtà epo pé àwọn máa fún wọn ní díṣkáǹtì máa pàpà wà lọ́wọ́ ìròyìn yẹn
1: ó wà ń bì ní olójú ẹwẹ́ kan ní ìwé ìròyìn daily post
0: ìdí tí àwọn alágbàtà epo ṣe ń kí ló kan alágbàtà epo pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ sọ pé àwọn fún aráàlú ní díṣkáǹtì kò yé mi mi ìríbi tó ti papọ̀ kò yé mi rárá ìjọba àpapọ̀ promise àwọn alágbàtà epo ní discount at all wọn gbé gbági tó bá jẹ ìròyìn tó ń gbé jáde
1: wọn gbé jáde lónìí lójú ewé kan ní ìwé ìròyìn daily post
0: wọn gbé gbági pátápátá ìjọba àpapọ̀ sọ pé àwọn aráàlú mẹkúnnù gangan làwọn ní bádòwò pọ̀ pé kò ẹwọn ọtún dárúkọ alágbàtà epo mẹ pé aláàlú ẹ lọ sí nnpc kẹ ẹ lọ ra epo lẹ́ẹ̀dínwó gbogbo nǹkan títáwọ ìdílé àti ìjọba àpapọ̀ ń tẹnumọ́ nìyẹn ṣùgbọ́n bí tásìrí máa wá tún ni pé mo ṣe ṣe ìwádìí dáadáa lánàá àṣírí tó tún bẹ̀ ni wípé ọ̀gá táwọ ìdílé ẹ̀rù wọn máa ń bà mí lábẹ́ ọ̀tọ̀ ti fi wọ́n joyè nígbà tó tiẹ̀ ṣe ń tẹ táàsì lọ́jọ́ sílẹ̀ ẹ̀rù ọ̀gá yẹn ti ń bà mí wọ́n dẹ̀ wá tún jẹ́ nìkan tó jẹ́ pé ohun ẹ̀ tutù so tí baba gan bá ń parọ́ gan ẹ̀ nílé bí lè pé kò sóòótọ́ nù
1: kan ẹ̀mọ́ pé baba ń parọ́
0: ẹ̀ ó da wọn sóòótọ́ wọn sóòótọ́ tí baba yẹn ò bá sóòótọ́ ẹ̀ lè rí lẹ́nu wọn pé bó wọn ṣe tutù ó dàbí fada tọba ti ń sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ máa gbà wọ́n gbọ́ ṣùgbọ́n pẹ́ tẹ̀mí ti rí àṣírí yẹn gbogbo ibi tí táwọ̀ òyedèlé ti sọ̀rọ̀ kò sọ wípé tó o bá ní ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ alágbèéká onígbàlódé android phone tó o bá ní mobile app nnpc ó ò lè ra epo lẹ́ẹ̀dínwó ń bì kankan kò sọ mọ́rọ̀ àṣírí ṣe wàá tú ní báyìí kò sílé epo nnpc kankan tẹ́ lè lọ ní nàìjíríà ẹ wá débẹ̀ ẹ wọkọ̀ wọlé ẹni wọn ti ní kẹ yọ 16 naira kúrò lórí owó epo kẹta fún mi wọn ní dáyín lóhùn orí mobile app náà ti ń ṣe o orí mobile app ni mi ò mọ ibi tó ní taasí ti fẹ́ máa gbé mobile app káàkiri báyìí ibi tó lọ́kadà ti fẹ́ mẹ̀kúnnù tẹ́lẹ̀ fẹ́ torí ẹ̀ ṣe kí ló kàn mẹ̀kúnnù pẹ̀lú pé à ń download mobile app láti ra epo lẹ́ẹ̀dínwó mẹ́wàá ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí o ẹ bá ń bí ọ̀gá táyọ̀
1: òwò délé o ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ àwọn náà ti ọjẹ́ alágbàtà epo pẹtirolu táwọn náà ti wọ́n ń fi ìhónú hàn tí wọ́n fi ròyìn léde àwọn náà iná rí náà làwọn náà ń sọ àbíbó ni.
0: Òun mo sọ pé káwọn kan sọ̀rọ̀ tí wọ́n lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ó yàtọ̀ síra wọn.
1: Ok kóníkálukú ṣe.
0: Ó yàtọ̀ síra wọn. Ìjọba ò promise àwọn ní nǹkan kan. so won lenu oro ijoba o promise won ni discount ara adu ni ijoba promise ni discount
2: ode lori oro epo bentiro yi na ni minister ti ri si eto ilan lawyer ti tariji mohammed idris won na tin soro baye o tin segbe leyin sejoba re bola tinubu ni oro epo bentiro to n di awuye uye yi o ni are den gbe igbese labele o ni kokọ tin hun si oju awon morile de nigeria o ni laipe o ni yato ma wa lori oro epo bentiro ni ka lo fokan wa bale se ale tele oro yi lo to ba
0: oro gudo dari e mo ko pa yele ni laare ga mohammed idris bako wa ko mejo o ba ko fa koko wo je bu koko so ro mi le to se koko ma ko ko ma ko so ah ko ma ko so re lo be e lo foko bale leyin odun meta abo e lo foko ba leyin odun meta abo
1: gbon to ma wa disappoint omo orile di nigeria leyin odun meta abo ti won ba disappoint omo orile di nigeria ngo
0: won ti disappoint already
1: ki lo disappoint mo so ni wi pe n ta ro pe ko ni ri be ko
0: o tan ba wa ya wa lenu
1: eh na ni mo so disappoint na ni mo pe mo lo eda ede ni
0: iyen ni ka ma reti iyen ni ka ma reti o fo legba ki je gba oniye iyen ni ka ma reti ti ba so pe olori ma fun eni wa ta so ma fun legberun kan lola mo ti baje already mo ti baje ki ma so fo olori ba pe o to ba dola ma fun legberun kan ko need ki so o ba da ro la ki se yo egberun ni tete yan yan iyen lo ni yi e do la pon le niyan ki mo gbagbe ejo awon ara le ma npe mi lopo gba won ma fi awon se kan ran mi sugbon opoloko gba mi iraye mi ran ti jisegun tori ipepo enikan pe lana bayi won daruko ona ijoka te ba ran ti lori facebook lana pe awon fe fi oro ijoka mo wa joko loru mo wa ro kini tori oru mo ma raye lo opolo mo wa joko titi je do mo pa wa ara ilu lo je bi lori oro ona ijoka ara lu lo jebi
1: e se wo
0: mo wa ru oro yen titi pe itete ni ran mi gan kule ti mi o raye da lohun lana eyin le jebi eyin ara na ojoka
1: e se wo
0: ijoba ni gbogbo bi labaye ati lorilede nigeria ki se wi pe won je gaba le wa lori ajo ni ijoba ni any contract any ise ti ijoba ba nse ladugo yin jeje mo pe ni anfani ati eto lati mojuto iso yin owo ti ijoba fi nse ise yin jeje mo pe ijoba ko lo ni eyin le ni owo ton fi nse oju ona yin ton de fi le wa sisaka ni ton wa sa dugbo yin lati wa bo je center na kon be o bo je primary school any ise kan se ise ijoba e take ownership gege bi ara dugbo yin e ni awa na fe mo bo tin lo kon gi lati igbese fun a fe mo eyin landlord adugbo le ma ti bi ipade yen o ejo se ko si awon landlord ni ijoka ko si amofin kankan ni ijoka igbese ti mo fe gbe lori e ba mi tin ni so lategun mo se ro loru ana ni igbese ti ma se se gbe lori oro ijoka o se se waye mi mo se ro loru ana eyin ara ijoka te n gbe nibe eni right lati so fun ijoba pe elo gangan le gbe ise owo ojo ona ijade elo gangan ni a fe mo ofin gba yin laye eto gba yin gba kara lu osuju se won won ma wa complain kini complain igbese wo le gbe se beyin le lona yin se ro pe ijoba lo lona yin ni eyin le lona ijoka emi lo le yin ara ijoka ti lo fun governor's office pe gomina ti an padugo wa le tin se ona o tin pa wa lara a fe joko ba yin se pade a fe joko ba yin se pade
1: won ni kangun kangun kangun kini kangun se kini kan ju enikan lo se mo pe gbogbo nti a nso lotito ati ododo bo siye kori nu ni sugbon won kan wa bi councilor
2: to ye ki won
1: bi awon to nbe ni adugbo awon ni asoju ara
0: gbe fori awon gbogbo awon woyen te n ta gbese ran o ba ti jese yan lo je fun rere a fi se gbese ran
1: mo se gbogbo ninu awon eyan lo kan le isadede bayi ko degbe office gomina ona wona le gba
0: airin papo omo ijo on lo fi ya je won e fe so jeje won bi ijoka se tobi to so ki gbogbo landlord zo to wa ni joka mi so pe yu enikan
1: e mu ngbo yin e je ke
0: eyin gbogbo eyin gbogbo landlord as te e sigba se npe zone by zone ni joka landlord association se mo kon po gidi gan kon wa yan asoju bi meje si marun nu won pe oya o e ko we o e so fun gomina pa fe wa ri won
1: ko book appointment
0: so won wa de aja si won ni governor's office abi won le won seyin
1: yin e tun re yun so
0: oro mu Nigeria ko ma ya mi a ma ye segbe a ma bu awon adari wa nikan kila adari fi jebi opoloko ma ro pe boya oni ebukun abi agbara kan ti mo ni fun ma tin ba fe re ni commissioner lo ni ma lo be na ni to ba fe le mi ko le mi ti ba jo na office ni en jo ba ti ni boya mi o ni wa ko le ijo ile baba
1: ijo ile dad ire
0: tin ba ni mo fe ri e ati commissioner to ba ni ko saye fun mi wo gan gba pe lohun pe meji o office to wa yan ajo nini ma ta ku sibe ni ko se to le mi nbi se ijoba kankan pe ki mo wa mo wa bere nkan kan nipa oro ara ilu ni tara ilu o ba de le se yen ki wa ni ki le n complain fun mi so pe gbogbo wa la ni ebun la to le se ru e o but ara ajoka o ye ke le ni lawyer kan ladugbo yen to n gbe lado o ye ke le lawon te ma kojo pe ejo governor ejo sa oro e ti koja oro pe bayi aran councilor adugbo wa abi aran aso assembly member to n soju wa abi aran gbenga fashua to je alaga kure o ti di pe awa gogon fun ojo awulawo fi n gbobe gomina bo lo oro ejoka ti je
1: sa e ma binu e ma binu se mo pe eto kan be nu le ise yi bayi to je pe ti a n se se n pe ni kiloku ai moye igba mi na lo je wi pe pupo ninu awon iwe tawon eyan ti an ti ko ti an ti mu lo funra lara won won pe won ti ba ijoba se ipade papo won ti ba lagbaja se ipade pado papo iwe won yo wa ma be ni abe table
0: ko lo ko fun wa ni asiko si lori oto oro po ki awon ara ile ki awon ara ilu ki awon na ro wa lowo pelu ipolowo ka le ma yanana emi akowe si e wa fi sabe table ko commander be igbe mo don ru ewo pelu ministry kan lenu jo meta mo kowe si won pe mo fe mo nkan bye bye nipa subebu egbe ise bye jade mo won ada mi lohun wallahi mo won lo mo wa won turutu odile ejo
1: ajegbaja veto mo
0: atenumoro iso atenumoro ki jona won ma fi iwe yen ma fi iwe yen won kowe si mi pada ti won sale gbogbo nkan ti mo bere won ti lalaye fun mi iwe yen wa lo mi mo se so won gba ti mo kowe si won ada mi lohun mo yin mo si won mo ko lo de won mo je to bi ose meji mo any anyway
1: dori ijoba akoko wa tori pe awon oro mi iroyin mi nbe oya
2: o da lami to wa eku ohun lati kan eni to je aburu gomina ipinle ekiti tele ri Emmanuel Fayose o tin soro bayi o ni seri ameshi ati atiku o ni awon gogan ni ona abayo si gbogborogbodiyan ti orile de Nigeria koju iyen ti awon orile de Nigeria ba le teka fun won lodun 2027 o nitori are Bola Tinubu lo pon dodan ki o kuro lori ipo to wa o ni ko sa ma lo ni o ni kan je ka won adari won yi ki won tun se ka awon orile de Nigeria wa wo iyato won ki le ti ri oro yi si
0: ejo to ba ndaruko eleyi ewo nu awon aburo Fayose
2: Emmanuel Fayose
0: o ni di ti mo se bere o sera wa ara Fayose wo olorun la gba wa lowa awon Fayose ti won ti du meta bayi mo patapata ayo Fayose so pe ko si nkan mi ko si ogbon mi tele da are Tinubu ni o ni kan ni ona abayo si soro Nigeria iyan la todo egbon patapata ayo Fayose eni to powo le to jaburo Isaac Fayose o ni ko si ogbon tele da Peter Obi ni pe ko si ona mi ko si ona abayo Nigeria Peter Obi Emmanuel today bayi
2: na ti ko ta me se
0: ati ma ri Judas Fayose na bayi ti e na tun pe ti e jade
1: ki le tun so
0: ona go so lo wa ewo ola o fa se wa ko la ko sa sa nu olowo won ko fo mo Nigeria le omo Nigeria do mo ni to won lokan lati se awon fa se gbogbo ile to ni kaluku won so kon lo ti yen ni family meeting won en kon ko lo yan ju family meeting won na te gbo ba ti so pe Tinubu taburo so pe Peter Obi ile to tele na ti yen na so patuku e ro ko lo se pade abo ile yin na ke lo yan ju e te fe gan e fo mo Nigeria le ka je to ba wu
1: ola la ni se ju aya na ti o si nbe nwaju wa yi iroyin kan mo nbe bi bo oju o le fi wo oro wike eni pe a le menu ku nbe wi pe nbe wike nbe ninu egbe oselu PDP bayi o wa ni pe ate wi gbe oselu PDP atomo egbe oselu PDP ati APC ati gbogbo awon tin be nbe pe dandan la oran yen pe eyin Tinubu la won wa a si gbo wi pe egbe oselu PDP se eni ti o je bi omo oye dije sipo are won se ko lenu ni abi won o gbe eyan abi digere wu leni ti nbe nbe ohun
2: gan e bakan na ni wiki ohun tun so bayi o ni ko si ariwo ti enikeni le pa o ni are gogo lu fe se atileyin fun o ni toru ohun kan to n ri to n fi se atileyin fun are o ni bon pariwo ju be o n dododo ni ka re jawo olubori le keji lo
1: o si nbe nbe egbe oselu PDP o won si gbe omo oye dije sipo are legbe oselu
0: to fun ara e fowo si omo diye omo iye are tinu omo iye are si ninu egbe oselu PDP ki se ko o so pe o fowo si Sandy Ono ojogbo professor Sandy o de tenu mo fe niyan eni e na de wo ni ran se bi se nu inu egbe na lo ti gbe le ti gbe mi bo lo se wa se baba mi ke we olure mi ti nugo aya re ti da lohun lenu jo meta ku daruko wiki o sumo dogbon yege nu si wiki o la won to ndaruko oko won tinubu do this tinubu do that oni ko jo lokan lo pa inu won mo o olohun awon o mi saka ni awon ni family o ni nkan to boko mu so o pe eleyi to ba wo wiki ko so nti o pe eni ti o ba ti je apc ko ma re ti pe awon ma sugba e o pe oro ko daruko re mbo coalition o oni sugbon eyin te kura yin jo te kura yin jo sibi kan te ni egbe osilu mi ile wa sugbon e fe satileyin fun tinubu oni e mo daruko tinubu soro yin o oni to ba ti se apc oni ko lo do laye to ba ti se egbe apc te da pe awon obirin lo ni le to ba do wo ni bi bi olori ti ma baba soro so gbogbo le ti wiki so olure mi o gba gbogbo yen o olure mi ti so ni last week pe baba mo koja aye mr wiki oni bi ti takani e mo o ko daruko wiki ko de daruko komrembo coalition sugbon aboro la so fun oluabi ele ti wiki so nti e ko lo ka we bibeli ki lu pada gbeyin ni buka ni sari mi ni so ju be lo lori oro wiki
2: o de ashun goni lami to wa labala oro itu abuki ko sa ni re fenu ba ni kekere awon jijangbara lori ile nigeria won tin so ba won ni ipinle kaduna won ni ko fi be si eto abo to yan ran tin be won ni losan gogon ni awon agbesun mi lo nse akolu si awon eyan to si je pa awon eso alabo be nbe pe kini ise won ju le fi wo oro yi
0: ka sa tun ma gbaladura pe ko lo mo tu jo judi gbomo gbomo le mo le mo bo tin ri tele gbogbo gba ni mo se ntenu mo mi si ri apere pe nkan lo ju die de die lori oro igbesun mi ipa niyan gbe njini gbe emi ri pe o da nkan lo le die si sugbon ko ma tu je ke kan ma si mi awon to wa n die tin ko fi roju die si kan mo si mi lori pe ati se o ti bo si ko lo pe oro yin ti tin gbogbo bo die die ati n gbo ti kaduna ati n gbo ti niger ko ri bayi o tin lo le die te ko ba je ko ma lo le ko ma lo le si yen la fe o so lori oro eto abo ko lo mo tujo pada ri bo se ri tele mo o ko te mi ro nbe ni
1: o da je ki a se oju opo le bayi fun gbogbo omo nigeria ti won gbo wa lati pe kawon na ki won le da si eto yi lone number ti o si wole sodo wa na ri le mi o
2: 0805-551-1110 tabi 070-6677-1822
1: hello
3: hello akal
1: akojumo ojumo re mo gbogbo wa papo
3: komre la re lo so la takore
2: awon go ni o
3: ato gawa o bebe pe won ko ise ilu
1: ekojumo sa
3: seri okan to so na kan to ni ta won ba kan letter fun ministry pe ti won ba da won lohun ki oyan lo le se kini yen igba kan mo send video kan mi o kan mo no ba da bebe ni mo send video kan mo send die si minister of ibi to so pe to ba ni complain lori oro education bi ape concern di voice kini kan se kini kan primary school bi temi ti de mo se so yi ko so mo school kankan nbe ti wa di oni lati bi odun mewa seyin primary school bi ti mo ti jade ni opiara on dare le local government via akotogbo on dare le local government ele primary school opiara via akotogbo on dare le local government ko si omo school kankan nbe don loni a ti gbe igbese a lo si local so gbogbo kini le a omo ba se fe ni yen don loni so ki se gbogbo awon ara ilu lo mo ona bi ibi ibi tó lè fẹsẹ̀ bọ̀ sẹ́yìn bá mọ̀ mo lè sọ pé fẹ́ sìn di fídíò yẹn gan sí ọ̀gá àpótìlẹ̀ wo primary school ní mo fídíò ẹ̀ dòní náà nìyí mi ò rí ìgbésẹ̀ kankan tí mo sẹ́ẹ̀dì sí minister of education tó mú nọ́bà àwọn ìtàǹgbà kan.
1: ọ̀gá ẹjọ́ ẹ má bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́
3: gbogbo aláìlú ló ní lọ́mọ̀nà tó lè gbà àti gbogbo kíní wọ̀nyẹn ẹ ṣe o.
0: ẹjọ sá ìṣẹ́jú àyà kan ṣe ń gbọ́ mi màá tún pe nọ́mbà mi lé
2: ni
0: màá tún pe nọ́mbà mi lé ni kẹ́ tètè pick nọ́mbà.
2: Àlàáfíà
3: òkè púpọ̀ púpọ̀ mo kí wà bẹ́bí mo dẹ̀ kí ẹ̀yin olórí àti kábíyèsí láàfin rẹ̀ ẹ wí aláṣẹ kan tó sọ̀rọ̀ pé gbogbo nàìjíríà pátápátá ló ti jẹ mùdùmúdùn ìjọba ẹ̀ka ní ìròyìn lẹ́ẹ̀kan àwọn gbogbo obìnrin nàìjíríà ilé ìtòkò ti kọ̀rọ̀ kan dún gbogbo wọn ló ti mọ rírì tinubu pé wọ́n ti ń jẹ mùdùmúdùn ìjọba kẹwàá rí i pé àwọn làbí kò fẹ́ mọ̀ tó yà ń jẹ̀yàn bí bá ṣe ké tó tó ń gbé jáde lórí tẹlifíṣàn lórí rédíò lórí sóṣíò mídíà bẹ̀ẹ́ síbẹ̀ wọ́n sọ pé ìgbádùn là ń gbádùn emi ateni kan so won bi pe ah nkan ma le oni oni bo lo tile oni ki dar committee kan tile oni gba Buhari kan le ju bayi lo oni ko si kankan Nigeria oni problem si Nigeria mo de ro adakeje emi ni mo be lo emi o kan le so lori ategun ni e ri pe won wa mo pe ya nje wa won mo rara olorun gba wa
2: o da se ugo ni fun idasi ti
1: no yi hello hello hello hello e ko jumo o
4: hello sir
2: e n be ko jumo o ti wole o
4: mo ki daju fe be ku so lo ma ran lo wa ti pa nko anbe na
2: ise
1: e ko jumo so
4: e ko jumo ko fe so se ri ku si gudu ni mo nu omo elede nko to e ka sora fun gangan e ku si eni ku si emi o te ri bi kankan ni pe iwo ni minister iwo ni senator iwo ni kankan to je oluto pelu awon ijoba e to get bi nkan ti won so won mo pe iroja ra lu te baba fun ara e ki gbogbo e tokan pariwo pe do ti won mo pe baba o ni stamina ti se kin yen baba kon flank ti awon people yen to ma se to won be ni to ki gbogbo amo Nigeria kon sora gidigidi gan e ta se pariwo pe en pe ko won pa pe kini 2000 naira any time na na investor ti baba ba se ko kon ki
2: e se e se gan ni fun idase ti ni
1: last call leleyi o hello
3: hello
2: e ko juma o
3: hello e ka ro
2: e se
1: ngbo yin o e se sey ni
3: lo soro lati kondoro
1: o da ngbo
2: yin o ba su sey ko ni do radio yin
1: e jare e fe gbo
3: ele ti mo fe da tin be ni o awon ba yo se family o ma fi wa je Nigeria ni ko pe egbo wa ni APC egbo e wa ni PDP won ti mo pe ti kan ba loose ika wole fun awon won le ma ro jeje e se o
2: adu le bi fun battle to do
1: ilohun e ma binu eyin to je pe ti e se nwa ona lati pe ki e le pe wole sori eto yi ijoba koko wa ni o fun wa laaye je ka won kan ti nbe ni oju opo Facebook lohun awon kan won ti fi atejise to po janti rere won ti fi sowo ni kanman kobo oya
2: oda awon ti won ki wa luju opo Facebook Adewuye Adewuye Akomo Lafia Abiodun won ki wa Aminu Jelili Adewumi Kazim Adidigba Lukma Omojola Odunyemi won ki wa Olusola Motayo Ogunmola awon na ki wa Akiyele Blessing won ki wa Grace Ben Orobo Jesu won ki wa Chaplain Jonathan won ki wa Dan Sunshine Frederick Orunko Ilefu awon na ki wa Jibola Rafko Gbenga Jimo asi gbogbo awon ti won ti kan si wa Olaitan Lalekan Gbe patapata ni aki gbe to ti kan si wa loju opo Facebook
1: Orobo Jesu ati gbogbo eyin to je wi pe ti ene fe wa ti en ki wa lori eto yi e mo binu ba ti ri mo lone lori eto oropo o na no ne eyin baba wa ore wa egbon wa ololufe wa omo ba nere obi nbe gbogbo gba ta ba npe yin mo mo ko e si mo je wa
5: lagbara olohun lady mari ka jinje aro ma je gbogbo wa
1: ami ake
5: ale ni o san wa o ari ta je sese wa yo si pe wa yo kutu dola lagbara olohun
1: ami o ya ka mo rele ka mo rele
2: e se sun gan ni te dara ko mo wa lori eto oropo fun ti toni titi di ola ta tun ma pade lori akotun itun emi mo yin ololufe yin ayoyun re yin aburo yin blessing aroke lo no dabo tu digba kan na
1: alade tin je ade ni iloko ti mo nje baba oni keke worldwide only overgraduate in the universe olowo ri iya loja kan soso ni ilu mariwo ise emi ati eyin yo mo jo pe wa papo a oni sowo shorti

ni keji mi na be nle agbara eyan mazuel abiodun niyan o je po na se tan ta je tan lati ma gbe yirin yin laaro yi o ye papapa nbo lati ma bere te ban gbali amozuma yanzu eni an fe la mo a o mere to fe ni loni awon wo lo ma fe yin memu iyen ni pati dije iyen ti UEFA Champions League to je ko se be tun ma waye yin la pa be gege mo se gbe nde be lana idije iyen ti to je pe awon to chakoso are daraya iyen ni ipele Ondo ati Akure United idije lati fe sawari awon ogo o ndo lowo lowo iyen ni papa isere e to nbe ni ipele Ondo iyen ni olu ilu ipele

Finidi George. Lojo Olukoni, iyen fun Rivers United. O ti foro lede ngboro aye. O ninu du jojo o. Iyen ni ipo to je pe Rivers United. Eyi ton wa lapabe. Gege bo ji so. Won lati gba to je pe league iyen torile de Nigeria. MPFA to ti gbera son sa tawaye. Rivers United oni won ti padanu ifose won se kokon oni tori ide yi inu dun jojo gan iyen si ipo to je pe Rivers United wa iyen ni sa tawa e gege bi oro to je pe fi lede iyen laipe yi gege bo tin ba won royin soro ba pa julo leyin oreyin to je pe ifose won se le ton gba iyen match day 8 to je pe awon ati eyin nba iyen ti lu aba to jo gbona oju ara won je pe lowo ta wa yi Rivers United tabani ka wo lori tabili iyen ti league orile de Nigeria ipo keji ohun ni won di mun lapa abe oni nu ndu gidigidi ohun ni gbagbo wi pe ko so to ma ye wi pe sese awon tu gba league iyen nsa ta wa yi pe awon si ni gbagbo wi pe awon tu ma lo fun idije iyen ti ka gege bi oro to je pe oluko ni le to fi lede ni e Diego Simeone ti soro lede ngboro aye. Oluko ni iyen fun Atletico Madrid. Ohun lo ti soro. O ninu ohun odu jojo o iyen ni ipo. Lo je pe iyen Ademola Lookman le to wa lowo lowo ta wa yi. O ni lowo ta wa yi ni sa ta wa yi Ademola Lookman. O lo da be ni pe muse o se be da muse to. Pe ko wa inform to. O ni bo ti e je pe ohun tin gba niyanju. Ni ke pe ko mura dada. Nitori pe awon lawon ifose won se ni to po lo isisi to nbe nwaju awon o lawon ise to nreti iyen lati ado Ademola Lookman olohun o ti ri to sugbon ohun ni gbagbo pe laipe lai jina Ademola Lookman o ma pada bo sipo oluko ni iyen fun Athletic Madrid ohun lo soro yi apajulo ni pati gbaradi iyen futi digit UEFA Champions League lo je pe awon ati Manchester United mayu sojo ma gbona oju ara won yen lapa be kokon ni leyin oreyin Victor Osimhen omo mi ologo 70 o pada soro si gboro aye o oni nje mo oni boya le mo oni pe kini oni nje mo wo pe oluko ni Spalletti

0: lọgọ lo je olukọ ni iyen fun napoli napoli to dabi ego oni nje mo pe un gangan lo n gbori yin fun iyen fun idije ti league e ta won gba ngba to n benu egbe agbabolu iyen ti napoli oni tori pe kini o gba won yanju gidigidi gan o si paro wa gidi sa won o si ji alatileyin fun won gege boye so oni olukọ ni ati awon tojo lolufe awon lo n fori yan fun oni tori pe opolopo awon lolufe lo so wo pe ati gba ti Napoli ti lanfale lati gba league keyin pe in fact baba to bi baba awon lo ma n gbe awon iyen wa wo ball lori papa lori teyin o ba gbagbe se se leyin ogbo odun akodun bi melo lo je pe leyin oreyin Victor Osimhen o n be lara awon iko lo je ki Napoli ko lanfani iyen lati wa gba league o to di pe leyin oreyin awon awuye wuye sele to si me fi gbera pa to kuro lapa be o wa deru Galatasaray iyen bo se wa lapa be gangan ni loni awon ifose won se nbe nle lori sirisi sugbon kin to ma te waju e je n gbe ayan na mi wole ka to wa te waju ka to menu ba awon ifose won se e to ma waye iyen lapa be iyen loni mazwe jamara le
1: akojumo aki bubarale atun ka bo sa ko tun to jamo si lori kan ni glow 99.1 fm shall have ala bayin oruko tim na ni awo mo kun abi odun maze
0: e jamo bere bi ta ti ma bere ari pe iruyan oro ija iyen laarin Tyson Fury and Anthony Joshua yi won je ka gbadun won je ka sin nipa toro iruyan ija yi se bolu ma pada yi si se o se se iyen ki Anthony Joshua ko te lanfa lati jawe olubori mi ni party oro ijaye abi bawo ni amọ pe Tyson Fury na ko kire nu aye nipa pe ka fe se ku bi ojo gbọ bawo lo sori si
1: eh ta ba ni ka wo ija laarin Anthony Joshua ati Tyson Fury ari pe awon mejeji erin meji la awon mejeji won de ki won se fowo ro seyin ni agbo afese ku bi ojo ameji orukon la ni mo ati ri pe ngba tan ti bere ja won ti ba awon to se gbogija ninu abureda agbo esekikan bi dovoki loruko alakun yi te pe won ti baja ti ti won re pe o ti na ta ba de ni ka wo ija won ari pe ija to ma ni agbara ni iyen to ma sele ni December 11 ni Cardiff ari pe owo gan tan gbele en to ma to ma bori gan ninu ijayen gari pe owo kan to se gbogi ni sugbon ki se owo yen nikan ni won fe ja fun won fe ja fun oruko won fe ja fun belt na ki won tun ri pe won tun gbo oruko awon si ari pe ijayen emi mi o ti fe gbe si igun kan pe eyan pe eni bayi ni o ma lo ma abori sugbon ke bi omo Nigeria a le ri pe eni pe a di pe a ma support eni wa na ni emi si ma ri pe Anthony Joshua ma si gbe fun ninu ija
0: e ja wa ri pe laipe nipa ti oro ti ari daraya papa julo nipa ti oro afese ku bi ojo yi o wa ni pe ko ma di pe awon amuludun o da pe omi ni tun ko awon to je pe ise tun won yan layo gangan ni e pe ki lo wa sele to je pe e te wa fi karamo si ju iyen ti awon amuludun le wa fi karamo si pe o da be ni gan leyin gan awon e tun gbo ki e ki se million die na gbe nle e wo ti portable ati katafi gan pe ko portable loose gan o tun le ye million to gba I'm very o sure gan pe in case you bless not won na bole a lo ye million to na gba a gbo pe 50 million na gbe le fun eyan to win awon ko te to wa fun loko gan bawo lo se ri se ngbo sebi toro to ye koro ja ma lo na to didi wa yan layo ki lo sele ti awon eyan wa gbaruko ti won kon promote won abi kon gbe owo nle fun won owo nla
1: ni iwoye ti mi nigba ton bere se kini pe a sa tuntun to fe se bere ni nigba ti won bere a ri pe ta ba ni ka wo ija ise kikan a ri pe o dabi entertainment na ni pe ke daraja na ni so ni iwoye ti mo wo pe o da pe won tun fi n gbe entertainment na
0: laruge
1: nitori pe kini te ba gbo pe o ke nsin pe bi emi ati yin bayi a te fe wonu ri je pe awon to je fans yan fo we je kin wa we awon je fans temi na a fe pe won fe wa we so mo ri pe
0: won to ma gbo won le mi le bayi won ringi lasan bo ba te ma na mi pe ma te ma na mi waye ti ma
1: ko si ja
0: ma ju e ma na mi okay se ma sa gba kankan lo le
1: ko si ja ofe na to ma na na pa nkan
0: abi
1: ni iwoye temi mo ri pe won tun fi n gbe 30 minutes laruge ni iwoye temi ni igba ta oko gbo ari pe portable ati Kataefe awon na ko jagba yen tari pe Kataefe pelu enu portable
2: ari no da pe portable ati Charles Okocha lo ko jija
1: Charles Okocha lo be leyin na ti pa kan na ti tin jade bi mo se n gbogun lai pe da pe teni ati ti wa savage ten level young town si awon ku boya ki awon na ari pe gbogbo e na pe won to fi n gbe that meant no laruge na ni ni we ti
2: mi e ja wa wo iyen nipa bi bi ka wo lo

0: Ali Amonzo.
1: Hello.
0: Ali Amonzo.
1: Eh,
0: I am
1: you.
0: Eh, Shumba, me. Ah, wa ma le ode o, e kojo meta.
1: Ojo ko pelu.
0: Mo le lo lati jo eta aguro yin.
1: Ah,
0: mo wa, mo bi di e. Eh. Awon eyan wa n konishu akoko Olorun.
1: Ta?
0: Bo la awon eyan wa n konishu akoko Olorun, sha lafia na wa.
1: Ara sa ni, ara sa ni shu wa, ka ju o.
0: Oya na, e gbe mi debe, wo le fe da si.
1: Eh,
0: you
1: talk
0: about
1: the
0: so we
1: to
0: Oya papa, eje fun gbogbo awon to je pe ton ti gbori wole iyen lori Facebook laro Raji Ayodeji only good morning everyone in the studio.

0: So lawujo logori ategun nikan ni glo 99.1 fm ijapo state akure ikorita ta tin pe kelu awon nkan tin lo lawujo wa fun toni e tu lori ofe lati gbo lagbo gbadun awon nkan lokan ojo kan ta tun mu wade eto fun toni wakati meji gbako ta fi lori ofe ati jeyan kan gba lati yiri awon nkan tin lo lawujo wa wu daada ibi ibo gan ni nkan de duo ibo ni nkan lo gbogbo e na la pe kelu yala fun abala ninu itan ni abala oro agbani to fi mo abala bo se nlo ati koko oro toni o tun munu mi dun daada nitori ekankan leka isejoba la ma gbalejo gbalalejo loni ti o ma bo amenuba igbise ijoba ipinle ondo lati dekun awon ayederu ohun elo to wa loja iyen eto awon nibara ati didekun ayederu awon ohun elo te ba gbo te ba lo sibi won ni fake products ni e ba ra nkan opolopo awon ohun elo to gbajumo ta mo ta nlo opolopo e ni atin ri awon koloro si eda kan awon kanda ninu re si ti won da ayederu e soja ta won ni mo elera si ni o nse akoba fun ago ara wa te ba lo sawon ile epo mi osuwon ike ayederu nkan koda awon ile epo be ba ni e fe ra jala epo mewa be ba ra sinu kegi agbara kakale ma fi ba meje tabi mejo yun jala mejo nu mi awon kini igbese ti ijoba ngbe kini ona ato lati dekun awon wonyi nitori awon ni bara na ta nfowo wa ra oja aleto eto wa bawo ni ijoba se nda bobo bawo la se wa ni ipamo lowo awon ojale onile bo ti eleyin wonyi gbogbo e la ma menuba loni nibi ti a ti ma gbalejo alaga ile ise to nboju to eto idabobo eto awon nibara ati dekun ayederu nkan loja wa yi gan ni o je koko oro wa fun toni sugbon ka to debe o la won bi ta ma ya si nje ankeyin le kan si pe e seun te ngbo wa eto lawujo gori ategun adebowale ola se ni loruko ti mo je ko ojumo
1: Ojumo ti mo loni oyetila ati dupe lowo Olorun a kin pe e kabo sori akotun eto lawujo ikonde glory 99.1 fm ijapo state akure eje ka tun won kan ka fidile loni tabi ka tun fidile nkan tabi boya eyan wa lenu ise yin o eda ko mo ba se yin lo di yin lowo oluware mi lekun idowo loruko temi o ore birin yin omo kan bayi bi egba agbejo mo ni kin pe kabo sori eto yi
0: oluware mi lekun o ni nkan kan ti yo fe jabi ariyan jiyan ti mo si ni boya ki atu lara loye le lori tabi ki nkan tu mele wa laaro tuni lopolopo gba ise ta nse lamo opolopo mo nkan tin mo wole fe lomi
1: beni
0: nitori pe iyato wa ninu ise ta nse atun tun mo wole
1: beni
0: lopo gba a ma n gbajumo ise jo tin mo wole lo nitori gbogbo wa o n kaluku aji lojumo kan bayi a lo n lo bi ise a lo n fe lo se ton se ti bi aseyin wa aseyin bo owo to ba gba nbe o le ma to ra nkan kan sugbon ki gan ni mo wole ta ba wo ibi ojumo mode loni opolopo eyan lo ni ise bi meji meta merin
1: o to lo pa
0: o da je nbere lowo e sowo osu to fi to n gba lo na
1: olowo to ti tan ka to gba so n sire ni owo to ti tan ka to gba abi ko lon sa mo sa
0: lon sa no wa
1: awon ti won sise ojumo gan lawon lokowo gan won le so pe boya iwonbo owo
0: ti won pa ni bi ise
1: won na bi be ko won ti je gbarun ti pe ti pe
0: eko
1: lon sa mo sa nu fun
0: won sha no wa idi ni ita tin mo fi ngba ladura yi pe ona ati je ati mu wa ko ni di nitori pe opolopo ni o mo pe o n se ise sugbon ibo gan la siri ti nbo ibo lowo ti nwa bawo la se na lojumo nitori mo ma so kini kan go sojumo to ba mo ti ki se debit alert day ni wa sha yo lati nu kan lati fi ra nkan kan lati se nkan kan lati lo bi nkan kan lati fowo se nkan kan
1: o ma je nton o laaro yi
0: yes ke
1: ko to de pe mo wa si bi se mo lo wo account ti mo fowo pamọ si
0: o ni savings
1: ke se pe boya mo ni savings ban ban na sugbon account ti owo sa nwole si to tin jade to tin wole to tin jade ko ma ba di pe
0: owo
1: mo wa lo wo onisi ni 13
0: ojo ketala
1: mo tin wo awon wo pepepe ti mo tin nno osu bayi
0: okay
1: lati bere osu yi ti di akoko ta wa yi bayi ami milonia o lowo to ti jade
0: egbelegbe wo naira lo
1: na to ti jade lenu ojo meta ta ti lo ninu osu ni kan ni kan
0: to ba re ni ki o gbe sori won yi pe elo ni salary e gan
1: is about
0: ati iyan owo osu to n gba losu ati ye to na nigba ti osu ti da meji
1: bi thinking we are kinzo pe bi ilopo meta owo osu mi ni mo ti na bayi
0: nitori pe emi n wo bawo gan la se nse tori
1: ani bi ilopo meta owo osu mi ni mo ti na lenu ojo meta lata lo ninu osu me oju kewa ta wa
0: yi
1: ko ye yan
0: o wa tumo si bi pe ona ta fin rowo yato si ibi ta tin sise
1: beni
0: kolorun ma je ki
1: kolorun mo je ki be odi o
0: kolorun ma ye ko na ati je ati mu wa odi o eyin na te n gbo wa ona ati je ati mu wa oni di ama la si ni eje yankin le kan si question ti en darapo mo itu lawujo ni kon ni glue 99.1 fm akure ni ba ye ja takete ka ye ba lo ni ranpe ki a lo gbo abala oro agba fun toni ki lo ro agba toni wi e ko kale

mo ba ki teso teso mo ki tologun tologun mo ki tarugbo tarugbo mo ki toyiti toyiti lati ilese Glow FM 99.1 na ni bi ti a wa yi ikani na ikani alalubarika ni oro agba toni ina mo pe ni oro agba oro agba latenu agba se gbogbo awon to dagba gbogbo awon te ti darugbo gbogbo awon ti a ti orun kujo kujo agbogbo awon ti ori won ti fun gberu gberu in lo ni iwa agba lowo tabi to lo oro agba lenu e baba mi sawo eni bo mo se ri bo mo se ko oni mo ko o ma lo ko be ni oro agba iwa agba o kan kan ni elomi o dagba bi 80 bi 90 bi 100 ogorun odun ogofa odun sugba awon oro ti o mo jade lenu e oro ki won wa gi ki won fi lu ni oro ki won wu ku ta ki won fi so ni ele danger na lo ba ni ah e ma je nta yin je o gbogbo tin be le patapata lo ye mi awa ti dagba saaju yin amo gba ti o gbe nsele lojo na lohun ngba ti baba re si gba sawo nba ni ka won odo kon lo wa okun agba wa le na mo kun ti e pe lo okun agba okun ta fi gope kun o de dan dan kun o so magi kun a be si ni fi nipa ti e ki lo le to be ki lo se ki lejo re ki ni wa re won ni tori pe bo se se ma se lo nbi mi nu ko ma wu ko ma wa ko ma wo ko ma so e de ke na agbalagba lo so leyi o ka to wi ka to fo lawon odo langba ba ti jade won ba meni eleni won lu bi aso ofi won lu bi aso ofi won wa lu tan on po rere ekun o wa lese kan yese kan run lawon agbofinre ba de bi e se de ki la lakunrin se ki lo sele oko gbogbo n kaluku ti membe awon odo ni baba to ni ka se ki loku e ni lo ni ka lu ni o ako awon won ko baba ngba won oda go lopa ere ni awada ejo won ro sile ko ni tuma ejo won ro sile ko ni tuma pe ki lo de ah baba ibi to e ka ba yin ko lati ba yin oro enu yi yo da mo ge be ni o tori pe awon asan awon oro asan o wa nu e bi epe bi epe bi aso lo n jade latenu ara agba yi be de ni o fuyeju akara lo e je wa mo wi pe gbogbo bi kini se lo to lo soke to lo sodo to ibi ti a o fi iwa agba si be lati lo ba ibe lati lo ba odomode kan lo wa ri gbogbo to n sele lo ni ko ye ki eleyi ri be ni ilu to lo ba to ni joye nibi ti o fe wa on lo lo fi ta awon agbofinro leti ti e fi wa ko won be olohun sa se ti ru baba eni ti won lu na ti o gbe mimi ibi to ye ka ti ba o soro agba ni won lo nbe be baba se wo lo le se mo ran ti pe eyin la wo ka to so de ba ona odo mo kekere pinisin on lo foro ta awon agbofinro leti ti lo fi fararo ti omi alaafia ti ibadaru to fi po tutoro ikini ise re kini iwa re ladugbo kini ise re laarin ilu kini yi to mu se ni gbogbo igba se bi ko daru no mo nwa ni abibi atunse mo ma ro loni ninu oro agba toni bi pe oro agba iwa agba ni ka ma ba lenu e iru ipo kipo to ba wa won ti pe eyin la wo ka to so de ba ona ma ronu arojile ko to wo iwa ti wa wu tori oni ko tori ola ni bi to e ka ti ba agba omode la ma lo ba nbe iwa agba o mo dara bo ba je kekere bo ba jagba ma ronu ni gbogbo igba ko to laun ma ronu ni gbogbo igba ko to fohun ma ronu ni gbogbo igba ko to gbe igbese igbese ti wa gbe ti a darugudu sile saarin ilu olohun ni je ko gbe e ma ranti ni gbogbo igba pe oro agba bi oba se lo ro bo pe titi ama se lojo ale sora

0: ṣugbọn ah ele ki wa ṣe awijare fun awon ti o sonran asoba isoro ti won se be ti won mu ti won hu iwa egbin si eni ti won foju ajewo ta ni won pe ti o je ko lohun o sanu gbogbo wa ni ah won ni ti a ba fe pa aja a pe loruko won ni digbologi ni kan ba le pa emi n wo pe a ri nkan se kan tabi owo awon to wa ladugbon lo fe edile lo titi ti won fi wo pe kilo kan kini nkan to ku won ku ladugbon ton fi wa wo egbin asi iru arabirin oku die ka to sise ni laanu ibere ni pe to ba je ikan lara iya awon ti won wuru wa ko to ni se won ma ni ki iya awon se be sugbon ile ayi na lawa ta ti ro omo to ndaju iya to nsa won kankan so olohun saanu wa owo ijoba awon ti o wuru wa baje be kan fi pan pe ofin mu won bakana eyin ijoba wa ejo eko bi ara si igba igbadun awon omode atawon agbalagba o se pataki
1: be ni o se pataki nigba to ti daruko awon ijoba bayi ka wa mo mu awon awon akori ti o jomo ti ijoba wa lakoko lati nkan bi osu die seyin lati ngbo nipa ile ise kan to je ayederu leyi ti ni si idunadura laarin ijoba ti ile okere eyin PFIPC ti won ti fi sikun fi mu eni tin dari ile ise ohun Adeniyi Adeyemi Matthew teni ti won fesun kan pe ni se na ni fun eda ile seun sile lokun jo kan na ni awon awuyewuye tin wa lori oro yi Adeniyi Adeyemi so pe awon funra awon ko lo ni ile ise o ni koda ijoba apapo ina ni o mo nipa bi ohun tin dari ile seun ijoba jade ni jo ni oniro ni Adeniyi Adeyemi tin pa pe ko si kankan to jo arakunrin yi si mu iwe ti won fi gba sise o mu wa nibi ti won ti ri ibuwolu olori awon osise si Are Bola Tinubu eyun fe mi gbaja bi amila di ana ni won tin lo ti won bo lori oro yi nigba ti won fi sikun fi mu Adeniyi Adeyemi agbo si nigba na nigba ti won si bere si fi satimore ti won gbe lo si ile ejo a n gbo si nigba to wa di ana won ni won gbe oro yi lo si ile ejo won si nka esun mejo si lese lokan kan awon esun ohun ni ijoba apapo wa so pe ki ile ejo ki o mo da ejo na nu pe ki won pada wa pe ipejo mi ni tutun yanran yanran se oro to wa ni le yi bayi ko wa mo fa omo Nigeria lanfani lati mo pe looto ina ni ijoba apapo ti o lebo leru nipa arakunrin Adeyemi Adeniyi to da ti won so pe o n dari ile ise PFIPC ninu office are ninu office are nilu Abuja na ni won ni office yi to wa abi akitun ile itutu joba ile titi e o
0: Oluware mi lekun awon oro kan kan sile Nigeria akan dede payan lerin orile ede lajo wa ti ejogbo mi ti doni oloni ti mo bi to wole si
1: ijo ti gbe mi yen ti lo
0: orile ede lawa ti won ni sheki obo ko ni won lo jowo abi nkankan doni oloni reje aromira ti le ba wa nsele so ara ko
1: so kan na to so ikan ti o mi Nigeria logbologbo ngba kan Nigeria ina lawa nigba ti won ni ekuje awon furniture to wa ni office are
0: oda
1: oda oya tesiwaju
0: ki wa ni ki wa
1: lo ya
0: ki wa la baka kiri o kan jeun ti o ya ni lenu wi pe iru awon isele bayi o ma je ki awon ara ilu so igbagbo tabi so ireti nu ninu awon tin dari wa nitori ti o ba si oto I see I show to awon adari ati awon to o je omo leyin gan ti awon adari ko sodi o je nkan ti ki ko o n bomi tutu sokan awon ara ilu wi pe nje sa ti e ni adari rere mo Nigeria nitori gbogbo alamo pe ti na o ba lawo ko le ego ke odo
1: beni
0: emi ati e a le ku giri lo si olu ile ile ise are kani a fe ma lo office kan ni olu ile ise awon osise oba iyen federal secretariat ti won si fun ni well boya o si ni ona ti won fe gbe igbejo Adeniyi gba tawa o ti mo odo ijoba ni alaye yen wa ṣugbọn bi won ṣe n gbe lo seyin ti won gbe lo si waju boya won de robia boya won de robia ti ile ba ta si o se ṣika mo Nigeria gba
1: ni okay ni ja la laarin ose meji na we mo Nigeria ti lo ati bo abo mo je
0: gbogbo huru ere orile de na la wa tare minister ti o fi ayede ru iwe ere NYSC to fi

0: ase ijoba aseyinwa aseyinbo ko si nkan to sele sugbon ti minister fun science ati imo ero naji ti won ni ile eko to lo bi pe aye dero ni doni oloni owo osu to gba awon ise akanse to bo wolu atawon nkan kan to se bo si eni keni to so nkan kan pun nipa orilede lawa beta idu oranti ko ni wadi edu
1: bolode duo
0: aru awon esele won yi ma ndo mi tutun so kan awara alu wi pe nje se ijoba ti e je olu to si ipinu lati gbogun ti wa ibaje o ku die ka tu sugbon nle okan temi ma fe awu mi kori be ma si fe ni igbagbo wi pe won ma se le to ye lori iru esun bayi ki gbogbo awon ti a je wa baje bayi ko simo lori sugbon so ma sele to a fo won leran
1: ko ma lo je pe a lo la gbo ta ni pada gbo abo
0: iwo na mo bi to se se ko fori so
1: ijoba apapo so pe won pada pe ipejo ni tutun yoran yoran
0: sugbon mi fe gba yi pe ko ni si abo to da lori e amo so ma waye sa nitori awon isele ateyin wa
1: ko ma lo di pe ireti pipe wa yo amo isokan wa laare
0: nitori lara awon ona ti awon eyan ti ma nwo pe lara awon ti o nwo iwoye oju ojo ati nkan kan ni ton ba ti se akale awon isele to sele ni rojo oni aya oni bayi won wo bi odun bi mewa mejo seyin ki lo sele won fi wo pe o sese o
1: won fi wera won
0: pe o sese ki ru nkan bayi ko waye ta ba wo awon kan to sele seyin
1: aye nji
0: a ki gbo buru denu abore
1: iwo wa ja
0: bo wu mi ki won se le to nkan to ye lori awon ti aje wa baje be se mo lori kon fi pan pe o fi mo sugbon so ma fi mo
1: ya
0: ko so wa awon adari wa
1: da je ka tun mo tese waju igba keji are ile yi na ni o so nkan kan ti mo se ni kin wa fi to awon Nigeria leti ki awon na ki won ba wa da se eleyi won ni ta ba wo ayika wa lati igba ti ijoba are Bola Tinubu ti bere a ri pe opolopo ojogodi ina ni are Bola Tinubu ti o ti dola Nigeria kuro ninu re won ni pe are Bola Tinubu ni ko ti je ki Nigeria o beswe ni ko ti je ko besinu ni ko ti je ko gbina pe eyi ta mo Nigeria ti won fin benu atelu are Bola Tinubu ti won fin na ka lebu si lowo ta wa yi pe o ye ki won mo gbe gege ni awon yoba man so kan pe onikun lo moka bi e ba gbo nje fun mi bayi bi ko ba ni yomi bi o ba yomi emi na ni mo mo tori podo mi ni kun wa awon mo Nigeria ni won faragba ninu pupo ninu awon kan tin sele lawujo wa se ti na mo na mo na ni se ti eto abo ni se ti eto oraje ni se ti eto eko ni se ti eto ilera ni ati lawon eka njeka mi awon mo Nigeria awon aralu ina ni won faragba ninu eleyi sugbon nisin won ni pe are Bola Tinubu ina ni ko ti je ki gbogbo re ki o baje ki o polokoro musu bo ye ka mo Nigeria ki won mo gbe are Bola Tinubu gege ni pe ki se pe boya o ye kan mo benu atelo lokan tire yato fun pe boya jo nseto gege bi omo Nigeria bawo ni oro ye se ri si leti titi
0: ti ijoba ba sere ti o ba sere odo awon ara ilu lati mo
1: beni
0: yoba ni okuku kekun koniku ko ma moka
1: beni
0: ile oni suba ki eyan to wa ni kan ninu ko so pe atori po okuku so ohun rinu ara oyin pe o mo pe oni kan ara mi o le mi o fe debiro igba kijare Kashim Shettigui mi koda mi o ti eni ko ti elebira idi ni wipe ko senikeni to ma reti ki igba keje are so wipe oga won o se daada ko si afeni to ba ma tonra ije loku ki se bi Nigeria ti wa yi gbogbo opolopo awon ti ti won ti e yan ti won si ni abe eka isejoba gan to wa n legbimo asofin gan on your mandate na won ko lori ko fe dabi orin adako won gan laye ta wa awon sibe sibe awon araalu ni won le so nitori laipe yi ni are gan fun ara won so wi pe idawole won lori oko ti CNG tin lo afefe gas pe o tin se sori o pe awon kan ni enugun awon kan lapa oke oya awon kan ni apa gusu ni won ni owo oko tin lo le e ja bi lo awon ara le se looto lo owo oko n lo sile daada nitori ijoba o wa funra ijoba wa fun ilu ni ti nkan ti awon ara ilu ba n koju iriri won lo ye ki ijoba ma tetisi ki si riri awon ti o n ba ijoba sise nitori awon ton ba ijoba ise ohun gbogbo ti won nilo na npese fun won eleyi ti o ba bo fe de won a gbowo e bi won ba fi ti won ba ko iwe lati gba awon agba tara lowo adari gan pe oya e ba mu nkan bayi ni mo na ton ba fi iwe gba l'office so fun idi iriri awon ton dari ti won ti ijoba ko so di yato si iriri ta awon Nigeria ni boya ki are tunubu fun ara e gan taye ba wa ko ti e kan lo boya ko kan taye ba wa ni o mo ki se Nigeria ati dai Nigeria po lo titi o po lo janti re kan ti e pe awon eyan bi meji meta la iro ti tele boya won gba bibi kan lokan laarin oja gba o ba bo ma bo kini riri yin kini nkan te nko ju kini isoro yin e ma ki are ma ti e gbokan le awon ti won ba nse ijoba yi pe awon ma fun labo to da opolopo awon ti n ba se ijoba opolopo won ikoko obe won ni won gbianju ati dabubu o se ni ti o soju abe nko fun are nu won e ja kula ko le ko ko kola fun Kashim Shettima onjolo to so ga e ni bo ga e se dada a lo se dada bi o si se dada na a lo ga won se dada sugbon a ma so fo ga labele pe o da atun le se bayi si fun idi eyi mi o lero pe igba ki jare ma jade wa sita famo Nigeria pe a se dada ko sese
1: o da o seun fun alaye leyi ti o ba wa se nisin bayi o ti ye wa dada won ni oruko la po balade o ko si bi kabesi digiti lu akure na yo ti peto lori ipo ti won wa bayi ti eledua yo ba wa loro emi won ko si bi won ti peto lori ipo baba won to ye pe ke so ko na ni won mo pe won lati ojo talaye ti dai na ni ati npo balade loruko sumani sin lori pe awon pe are Bola Tinubu ni oruko abiso ke ku somo Nigeria gan ni o ku pe won be sugbon oludije sipo are ni egbe oselu African Democratic Congress atiku Abubakar na ni o pe be ninu oro to fi ki awon mo Nigeria ku odun ominira ni ojo kini osu kewa ta wa yi ni oro hun ti o tin lo siwaju tin bo leyin ti awon mo Nigeria tin gbo oro hun bi eni gba igba kini kan ti won so pe o si a mo pe odidi are wa loko ubon yu how dare you kini kan ba ba won sugbon awon kan na ti wa jade awon ni eleyi ke soro pe boya won rin are Bola Tinubu fin ewon ni oko re sa ni abi se ko je Bola mo ni abi se baba Tinubu ti po so ti po koda ni baba si ni pe ka tun wo akale na lateyin wa nigba ti won se ipolongo ibo lodun 2014 nigba na are ano Goodluck Ibele Jonathan ni nbe lori ipo fona kan ina ni awon Nigeria ti won ti wu jade lowo ta waye nibi ti are Bola Tinubu funra won na ti won tin so pe Jonathan ti ba gbogbo eje gbogbo kini kan to ti se gbogbo kini kan ni Nigeria ta wa yi pe se bo se ye ko ma rinu awon kan so pe e se bon polongo ibo ni nisin na bayi ipolongo ibo na ti gbera so pe ka gba pe ipolongo ibo na ni atiku na tin se ti o fi pe are Bola Tinubu ni Bola amo pa omo Yoruba afẹran aponle daada bo bi eyan kan ba fi ojo kan ju o ninu molebi egbon re ni lawa omo Yoruba sugbon to ba je ti awon iya mi mi o ni le so tori pe omo Yoruba loju lowo ni mi beyan kan ba fi ojo kan ju o bo ba pe ni brother bi ko pe ni sister wa fe je gba si e boya eleyi ni sugbon ka tun wa tun wo na nigbati are Bola Tinubu ti won se ipolongo ibo fun ipo ti won wa lolo yi lodun 2023 ti won lo si ipinle ogun nibi ti won ti se town hall meeting pe lawon agbagba egbe oselu APC nigba na gomina tin be lori ipo ni lolo yi ni ipinle ogun dapo abiodun na ni nbe nbe nibi ti are Bola Tinubu tin so fun dapo abiodun pe eleyi emi ni mo gbe debe ta ba ni gbe kawo ipo ti are Bola Tinubu ipo ti are Bola Tinubu ti won du nigba na looto o gaju ipo ti dapo abiodun lo baba ni pe kawo ojo ori are Bola Tinubu ngba na ti de asiko yi gan oju ti dapo abiodun lo sugbon ju gbogbo e lo are Bola Tinubu won o si ni ijoba nigbati won pe dapo abiodun ni eleyi emi ni mo gbe ide ipo to wa ki wa lo de so ye pe a n pe are ni Bola a pe ni Bola lo wa tin di in ta n gba si waju ta n gba seyin lowo ta wa bayi
0: olore mi lekun ile ise are lo n fe ore ko jabi to ti ye lo atiku so n to so lai se gbe leyin atiku nitori onile ni so wa le yo disere loro to wa nle lai se gbe leyin atiku awon ti on ba abejin ka wa re mo ti so le kan pe won ni lai lai so to fun are pe nkan bayi ni nkan ri lori ede Nigeria bawo ni oruko ti atiku ti o pe are Tinubu bawo lo se kan ipo ti Nigeria wa bawo lo se kan ilana isejoba mi n wo pe are nkan se kan owo to ba dile le sun be lowo owo ti won de ti mu mo pe are fun ara e gan o mi o ro be orna eni to fe oro e kekan kan lati le se are wi pe bayin ta sa bayi ta wodi o kun se ni laanu pe awon ti are Tinubu ko so di o ku die ka to awon oro ti o ye ki lopo gba awon oro ti o ye kon face si awon oro ti o ye ki won fe oju e koja bo ti ye ni won kon ma n la won abesin ka wa are nipa oro iroyin ma n
1: fe won ma fun won ma
0: ayo bo ti ye eleyi o kan ti are bola tinubu ba mo pe awon fe ki won ma pe won ni are bola tinubu pe uruko won niyan
1: igba
0: ton gba ko na ba ti lo si
1: ile ejo
0: lo se lo gba iwe ase pe bayi mo ti fe ke ma pe mi
1: ki won lo se change of name
0: akuma awon gomina ton depo ogbeni rafa regbesola kon ma pe logbeni
1: ordinarily to ba pe yan kan ni ogbeni eebu ni to ba kan pe yan ni ogbeni kuro nbe yen jo eebu ni sugbon gomina tele ri nipinle osun oni kan ma pe oni ogbeni
0: nipinle ondogo
1: arakunrin
0: be lo pe atiku pe are Tinubu ni bola mi ori nkan ni temi o boya awon omo Nigeria le ni ero to yato si sugbon eleyi o kan lo si waju Nigeria eleyi o kan idagbasoke Nigeria mi o si ri gege bi arefe emi ori be sugbon ta awon omo Nigeria le ni ero to yato si ero temi ni
1: ko to di pe ase ojo opole je ka sare fese kan de ipinle Edo lati igba die lati mo ngo pe awon kan wo wa ti ko to lawujo won da won pada si gboro won se itumo ori won won fun won ni ebun ni isin bayi won ni gomina ipinle Edo Monday Opebolo ini o ti fun awon elegbe okukun ti won le ni 500 ni idariji koda won ni o fun won ni ebun owo ati awon ebun kan mi pe ki won sa le fi wa oke ki won le mo fi gbe igbe aye rorun sugbon lopo igba o ma rorun o lati meshin lo sodo sugbon se won le fi tipa me fun esin lomi mo ni ta ba ni pe won ti foriji awon tan wi yi lawon elegbe kokun ti won le ni 500 ta ba ni pe oke won ti foriji won o se iwa tin benu won o se o le fi won le boro ban na abi bo le leyi tun ti ri
0: nkan ti governor fun won ton ba je ton kilo ma ku so la olon ni ajeje tan ani ka penu po dekun iwa baje lawujo eyin pe so well iko lohun sha nu mo ti ni si o ba kin si ijiya ise fa won iwa baje kan o ma ma te waju ni awon alase wa ti won ba tin fi o gbe omo adiye sabe ngbinka abi omo aparo sabe ton ba fi ngbinka ko si jo mi ko ma ya won lenu pe o ma paro don gbe sabe npada ma yo oka ti won gbinje well on lero ti won nipinle Edo won ro pe ona ato lati gba alafia laaye ni sugbon ma ja gbagbe o ohun ti won pese fun won bi owo bi nkankan ton ba lo ton kan awon ti won ti padanu emi won sowo ikole mbe okukun ko gbogbo ala nlogun pe yen ki joba ma foju re wo awon agbesumo mi awon megbe okukun ti joba ipinle Edo foju re wo wa iko ko lohun shanu ajare oye ijoba ipinle Edo ohun ti won se
1: o da ki a se oju opole fun awon Nigeria lati fi erongba won han lori okan tabi meji ninu awon koko ta ti mu wa fun won ni abala bo se nlo fun toni 0805551110 tabi 0706677182 ini awon number ti o wole si ile se wa laaro ye ko jumo e se ka ro
2: hello.
1: An gbo yin e te siwaju ki loruko yin.
2: Okay. Tunde lo ro lati kiaro. Oh yes.
1: E se mo gbo yin.
2: Eh ti e ba gbo mi mi o fi be gbo yin o.
1: An gbo yin e te siwaju.
2: O ba soro lori meji ninu kan te wo so sile yi. Oro ti gba keje are so wi pe ka gbo suba fun are wa. Ifun to ye ku so na niyan ibe lo tin je to ti mu. Abi lo ba fe gbe le nikan ni o to le so na niyan o. Because mi mo suba ti a fe gbe fun arewa se lori epo ni abi lori ope abi lori ina abi afefe gas abi lori ona tori mi mo ru osuba kare to ma nigeria fe gbe fun are wa gbogbo nkan ti mo ka sile o lo je wa niya elekeji ki governor edo opebolo o lo forije awon 500 elegbe okuku eto nigba to forije 500 elegbe okuku to tun fun won lowo igba wo lawon ko ni tun ko ra won jo ka won na tun gba ti won se solution yen ni e wo bo le se dari wa lori lede yi se o didiri na ro pe won dari lori lede ni so e fun won lowo e fun won ni gbogbo nkan to fe awon kan si wa tun lo report wa tun ko group won jo wa tun da wahala die le a tun pe won ba se ma lo niyan to iyen ko ni solution solution ni wipe bi a ko ni opi kan ta de awon mo won yi so that get there bi a nigeria gbe opi kan kale ki de state o nikan o to je pe won la tele ki o egbe okuge ta fi pa won go lori le de wa yi
1: eseun fun ida city yin ogbeni tunde e ko jumo eseun e ko ya leta o
3: anu olorun ko ma ba yin gbe o
1: ami ateyin na
3: oruko mi ni woni de oje solomon emi nbe lati ile oka koko baba wa soro kan lekan e bi ri pe nipa toro ti baba wa pe ti baba tinubu ba se dada bo se dada la keji won le so pe ba ko se dada tani ni se gbagbe bi ko se nigbo won so nipa towo moto pe boya owo moto ti won wa se do tin le se vale o moto pa won si ni a mo nkan ti won se fu wa gan ti a ti le ri pe awa mekunu gan je ninu e bẹ ọkan jọwọ wọn bá tó kù yìí kan jọwọ kan láàánú wa rìpókù dẹdẹ náà ni wọn dìbò gbà mí kan jọwọ kan láàánú wa dúwáì pẹṣẹ wa ni wọn dárí jù wá ẹ kú ètò.
1: Ẹ ṣeun fún ìdásí ti yẹ kó ojúmọ wọn.
2: Ẹ
1: ṣeun káàárọ̀ o. Àmì o àtẹ̀yìn náà.
2: Ẹ ṣe mo kí Lámìyàn Láṣẹ ní Bùkún ẹ̀ ẹ̀ mi sọ̀rọ̀ tán lẹ́nu. Orúkọ tèmi ni Ẹ̀mí Lójú lọ́ mo kí ọ̀nà tún dé láwọn yìí látòkè ọ̀nà ọmọdé kí wọ́n lè lè solomon ṣẹ́mo ara àwọn tí ò jẹ́ kí àrẹwà mọ nǹkan tí à ń là kọjá lórílẹ̀-èdè yìí igbákejì ààrẹ ó wà lára wọn náà tó sọ láàárọ̀ yìí nígbà tó ń kàrò ìyẹn ọjọ́ òun fẹ́ràn agbomijé lójú mi nígbà tó bá wà nínú kurukuru lélẹ̀ tó wà nínú òkùnkùn lélẹ̀ tó yẹ ká tọ̀ mọ́lẹ̀ fún ẹyin igbákejì ààrẹ wọn wá jáde yí pé ayé ti dẹdẹ mú kẹ fún ọmọ nàìjíríà ohun tí ò dá ò lórúkọ méjì aṣáálú wa nítorí pé gbogbo amúlẹ̀ yìí yóò àmọ̀dé ẹbí pọnmẹ nìkan kan gbogbo máa sọ̀rọ̀ àwọn kan máa bọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ òṣèlú rẹ lẹ́sìn ẹ máa fi dáná orílẹ̀-èdè pẹ̀lú bí ìlú pẹ̀lú gómìnà ń ṣe rí àtijọ́ jẹ ìgbà méjì ra òṣùgbà mẹ́ta mọ́ ìṣòro fún ọmọ nàìjíríà nínú iná gẹ́gẹ́ bí ọlọ́dẹ mọ̀dá nìyẹn tó gẹ́gẹ́ bí ọ̀tún sọ iná iná òsì Nàìjíríà àwọn ọmọ wọn wà lo ìbò wọn kàn máa sọ tó ṣe é pe tí gbọ
1: ẹgbìyànjú ẹ padà tẹ bá láǹfààní 0055511110 tàbí 0706677182 ẹ kó ìyálẹ̀ ta ti wọlé o hello ẹ ti wà ń bẹ́ o ó ti já ẹ padà gbìyànjú rẹ ẹ ti wọlé ẹ kó ojúmọ́ o hello ojú òpó ọ̀hún ó ti ń ṣe ségesège ẹ dákun ẹ gbìyànjú rẹ padà 0805551110 ẹ kó ojúmọ́ o.
4: Ẹ káàárọ̀.
1: Ẹ ṣeun ẹ káàárọ̀.
4: Tóyè lórúkọ mi láti ìṣòwò àkókò.
1: Ẹ ṣeun.
4: Èmi ò gbọ́ yín o ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ẹ̀ ń gbọ́ mi
0: torí
4: inú mi ò ń rì. Eléyìí tí mo fẹ́ dá sí ni ti Àdínkù pé ó pe Bọ́lá àbí kò pe Bọ́lá. Sọ́rí under protocol àwọn ló wà ní ìjọba. Kò sẹ́ni tó máa pe Àdínkù kó máa sọ pé former president àbí igbákejì ààrẹ àná tàbí kan sọ pé Tùràtí àbí kíní Wàsíìrì Àgbámáwá. Wọ́n iṣẹ́ rí under protocol wọ́n máa respect. Kò sí nǹkan tó burú pé kéèyàn pèèyàn níbi láti gbọ́. Tó jókòó sí tó jẹ́ ipò ààrẹ yẹn òun náà ń respect. Àwọn ohun kan mọ̀ pé ó derogatorily ló fi ń pe Bọ́lá Bọ́lá Bọ́lá kì í ṣe tó kọ̀ pé lẹ́ẹ̀kan ó pe repeatedly ó wà derogatory ní nǹkan tó ó mọ̀ mọ̀ sí ni kì í ṣe pé bóyá kíni òun ní nǹkan tí ò dáa ń bẹ̀ kì í ṣe pé èèyàn bóyá ń pe Bọ́lá àbí wọn kò Bọ́lá pé kì í ṣe nǹkan tó kì í tó yẹ ṣe ni ṣùgbọ́n derogatorily òun ni Àtíkù fi ń pe Bọ́lá Bọ́lá Bọ́lá Bọ́lá Bọ́lá yẹn so ibi tí àwọn èèyàn rí sí nìyẹn àwọn kan ṣùgbọ́n ní Yorùbá gan a máa fúra ní respect ṣùgbọ́n gbogbo àwa tá à ń sọ̀rọ̀ lórí ètò tá à ń ṣe yìí bíi pé bàbá ò ṣe dáadáa ni tó bá yẹ pé bàbá ṣe dáadáa àwa gan a gbé a máa sọ pé àwọn nǹkan tákìkù ò sọ kẹtí ìdí ò fárárọ ìdí ò rẹ́rìn-ín síyàn òun ló jẹ́ kí a máa ká a máa gba abẹ́ni gbagbọ́ tí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan tẹ́ ẹ̀ sọ jálẹ̀ tán tó ọlá àlọ́.
1: Ẹ ṣeun fún ìdásí tí yín ẹ kojúmọ́ o.
4: Ẹ ló ti ń kó ojúmọ́.
1: Ẹ ṣeun ẹ káàárọ̀. Ẹ ṣeun.
4: Ẹ mo kí ilé iṣẹ́ Glo ẹkú ètò.
1: Ẹ ṣeun.
4: Joshua lorúkọ mi láti ẹ̀wọ̀. Ẹ̀rọ tí Àtíkù yẹn mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Àtíkù pé Bọ́lá kí ni kó pè by age yóò gba bíi ìgbà 6-8 years lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá jẹ́ 74 tí ààrẹ claim ni ó jẹ́ so kí ni kó pè kó pè ní bọ̀dá ẹ̀rọ mélòó tí tinubu address Àtíkù àti ìṣẹ́ṣẹ́ ẹ̀sìn vice president Àtíkù Abubakar ó sọ pé derogatory statement ohun tó sọ pé Nàìjíríà ní cancer kí ni ká pe derogatory statement èyí wá dáadáa wo ni wọ́n.
1: Ó dá fún ìdásí tí yín ẹ ṣeun ni ṣùgbọ́n tí ẹ bá fẹ́ bá wa bá dá sí ètò ẹ jẹ́ ká mọ̀mọ́ tí a sọ èyí tẹ̀ san kẹ́yìn àwa kò rojú sí ní àyín 0805551110 tàbí 0706677182 ẹ kó ojúmọ́.
4: Hello ẹ káàárọ̀ mama.
1: Ẹ ṣeun ẹ káàárọ̀.
4: Orúkọ mi ni Ẹjìnà Ọmọ láti Jọ̀ká. Sẹ́ni nǹkan tí mo kò tẹ̀yìn rí lórí ọ̀rọ̀ wa àwa Nàìjíríà ni pé fẹ́rẹ́ àwọn adarí wa ibi tí ẹ̀kọ́ kọjú sí wọn ni kọjú sílẹ̀ ibi tí ẹ̀kọ́ kọjú sí ibẹ̀ náà máa kọjú sí ó kì í ṣe wọ́n gbé wọn gbọ́ gbogbo síbi àwọn ọmọ nìjẹ́ ṣe ń pariwo bí kò ṣe lé lóyìn ìjẹ́ yíra yìí ṣùgbọ́n ìyẹn ọ̀tá fún wọn létí ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ orúkọ ẹ̀pẹ̀ mi lórúkọ òun máa ṣàfihàn láì lọ́ngà gbẹ́ nínú pọ́ọ̀tù àwọn adarí àwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn tó ń dá sí yẹn kó jẹ́ nǹkan tó burú jáì ó kí ni amúkúta ń pè é ìrẹ́ wọ̀nyí ṣé kí tọ́wọ́ sọ onígbà ọ̀rọ̀ òfin àwọn adarí wọ̀nyí àwọn ló ń sọ òfin àwọn ọ̀nà ló tún rú òfin kẹ́sẹ́ àwọn mẹ́kùn ló ń ṣe nǹkan tó ń ṣe wọ́n sí àmọ́ pẹ́lẹ́pẹ́lẹ́ ìjọba máa fún wa nǹkan tó ṣe yóò dá rárá o àmọ́ bá wa abẹ̀yìn Nàìjíríà ẹ̀kọ́ dáa kárẹ́kọ̀ọ́ bàbá ìkárẹ́kọ́ ìnàjíríà kárẹ́kọ́ ó ṣe tó dáa ni àwọn ọmọ Nàìjíríà a máa sọ̀pọ̀tì yìí kò sí orúkọ tó lè kókò pè yín a máa gbà lẹ́nu pé kò lè kórìbà rárá ni bọ́tí orúkọ tó lè kókò pè yín
1: ati sona le kan pe ile yoruba ina ni ati karamasiki aponle tayo yo je asa ti se ti wa pe awa feran aponle da
0: asigbajumo da
1: ni be ni o da bayi ati ti oju opopa eyun ni pe a mo sun kuro ni abala bo se nlo si abala kokoro ni mo gbati abare ti ki alejo wa ki won wole wa ati si oju ferese fun yin nigba ta bere to nipa koko oro ta fe peke lu loni nipa won ayederu ohun mimu ati ohun elo lawujo wa leyi ti awa gan lopo gba gan fe le mo da oju lowo mo yato se panda yi tan ba sha ti gbe le wa lowo na ni a sa gba kile du a sa mo gba wa nti a fe peke lu loni ina ni eleyun
0: oro kan se bi oro lojo kan arakunrin kan o fi owo ranse si enikan won wa da owo yen o debi to nlo won da pada ṣugbọn bank ja charges yen ile owo ri ti en ba fi ranse
1: won ja electronic charges
0: won ja bi $1,000 yi leyin ti won da owo yen pada fun won wa da $1,000 yen pada fun
1: asao
0: o wa nlo si bi oṣu kan oṣu meji bi bi o se ni bo se ki gege mo le niyan lo ba pe amofin pe e wa o $1,000 ti wa lori owo
1: o ti se gbaju e fun niyan
0: won ti da pada o no ba fi won ba ko iwe pejo si banki on pe e wa o $50 $1,000 te ja ni kan bi osu meji seyin e ti da pada
1: eh sugbon sowo ko lo fi pe amofin ni owo to fi pe amofin ko ya mo fi jeun odamu
0: eto e ni
1: eto e ni
0: lati gba pada
1: eto
0: eni
1: gege bi onibara
0: si so mo yi pe ija ti arakunrin ija lojo na lohun ti asen wa sen bo ile fo pa won pada da pada o
1: won da pada le ojo to
0: won da pada
1: won ti gora won lasiri
0: ija ti arakunrin ija ni wi pe ku won dewo won pada fun ka ni pe ko ja o se se kan sise lomi
1: be ni
0: o tumo si pe arakunrin ni eto ti e to fe ki won da bobo be gege ni gbogbo a ni eto lati gba ojulowo ohunkohun ta ba sanwo fun tabi ohun ta nlo fun idi eyi awon yen wa nso pe ki gan loju se ijoba ninu ijalodi si ayederu ohun elo to lugboro pa kini oju se ijoba ninu wipe anra awon nkan ti opoju owo e gbo foran mi lori radio wipe e wa sibi bayi nkan bayi lanta te ba ti lo nkan bayi le ma ri elomi ani 31 to ba si adi meji elomi to ba si adeyo kan ki bawo ni ijoba se ndi
1: ni nkan to so yi pe ni nkan to so yi o ni ose foyin kan
0: okay
1: ti mori ipolowo re nkan mo nlo o sugbon ninu ipolowo ti mori yi won ni pe bo ba ra ose foyin yi wa gba brush si pe won ti fi brush si ninu mo momo lo ra ose foyin yi pe mo kan fe wo boya looto ni boya iro
0: nigba
1: ti mo se ra na looto be lori
0: be lori ti o ba ri be ki lo ye ku je ojuse ijoba fun awon ipoluwa asini lona ki lo ye ku je ojuse gan awara ilu nje se ijoba ti n da bubu wa lowo awon ile ise ti won gbe nkan ti ko ye jade atawon to ti n se ayidi ru esoja kini ijoba nse idini ta fini labala koko oro toni a ma kan si ile ise to nboju to ida gbogbo eto awon ni bara ni ipinle ondo lati mo igbese ti ijoba ngbe lagbon tibe ona wo gan lawon ara ilu ti le fi esun le de wipe ijoba ayin kan bayi ni riri wa o ati be lo a ma kan si won sugbon ko to di pe alaga ajo iti darapo mo wa ni yara igbun safe kan ni glow 99.1 fm chapwest itakure amako so di pe a ma gbe won le fi oro wiro pelu won eja lo gbo abo iroyin yi latenu olujabo wa a ki amonti ara ilu kan so ati pe kini abo iroyin yi ti je gangan an pada bo eto lahujo n tese waju
5: Ayédèwọ́ àti ọjà tí kò dára jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ohun tó ń fa ìjíròrò láàrin àwọn ènìyàn. Nítorí irú ọjà bẹ́ẹ̀ lè ba ìlera ara àwọn èèyàn jẹ́, ó sì lè dá ẹ̀mí àwọn míì légbodò. Ará ìlú kan tí a bá sọ̀rọ̀ ké sí àwọn aláṣẹ láti mú ìgbésẹ̀ tó lágbára láti dáàbò bo àwọn tó ń ra ọjà. Kí wọ́n sì rí dájú pé àwọn ọjà tí wọ́n ń tà síta jẹ́ gidi.
6: Ó yẹ kí ìjọba pàápàá jùlọ àwọn àjọ tó ń bójú tó títa ọjà àti àwọn tó wà ní ìgbọ̀nù àwọn nǹkan tí ó ń jáde láti àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ti ń ṣe fáwọn èèyàn tí wọ́n ń rà fáwọn èèyàn tí wọ́n ń lò àti fáwọn èèyàn tó ń tà ó yẹ kó máa túbọ̀ ṣàyẹ̀wò àwọn ọjà tí wọ́n ń tà jáde dáadáa àkọ́kọ́ ńbẹ̀ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé ó yẹ kí wọ́n máa ṣe àyẹ̀wò déédéé nípa gbogbo àwọn nǹkan tí ó ń lọ kí wọ́n sì fi ọwọ́ òfin kí wọ́n rí i pé wọ́n fi mú gbogbo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń ta ọjà ayédèrú àti pàápàá jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ kí wọ́n ń ta ọjà eléyìí tó jẹ́ pé bóyá ó ti bàjẹ́ sórí igbá ni eléyìí tó jẹ́ pé bóyá kì í ṣe ojúlówó.
5: Ó tún gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn láti máa ṣe àyẹ̀wò àmì tó wà lórí ọjà àti ọjọ́ tí ó bàjẹ́ kí wọ́n tó rà á.
6: Ó yẹ kí àwọn aráàlú máa ṣàyẹ̀wò àmì tó wà lára ọjà àti ọjọ́ tí ọjà náà yóò dópin. Èyí táwọn olóyìnbó ń pè ní expiry date kó tó di pé àwọn èèyàn ó máa rà. Ó dẹ̀ ṣe pàtàkì kí a máa fi ọ̀rọ̀ nípa ọjà àwọn ọjà ayédèrú yìí tí a bá ti fura sí kí a máa fi tó àwọn aláṣẹ tó yẹ létí kí wọ́n lè ṣe ìwádìí ti gbé ìgbésẹ̀ eléyìí tó gbóngbón àti eléyìí tí ó jẹ́ pé ó máa tètè so èsóre lórí àwọn ìwà aláàbí.
5: Wọ́n rọ àwọn aláṣẹ tó yẹ láti máa ṣàyẹ̀wò ọjà tí wọ́n ṣe jáde déédéé kí wọ́n sì ṣe ìjìyà tó yẹ fún àwọn tó ń ṣe tàbí tó ń ta ọjà ayédèrú láti dáàbò bo ìlera àti ẹ̀tọ́ àwọn ènìyàn.
6: Àjọ tó yẹ kó ń bójútó àwọn nǹkan báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ oníṣòwò àwọn ilé iṣẹ́ àwọn lájọlájọ àwọn ilé iṣẹ́ ìròyìn àwọn ilé iṣẹ́ tó ń bójútó gbogbo tó ń jáde sí àwọn èèyàn pátápátá káàkiri ibi tí wọ́n bá wà láti tún gbọ́dọ̀ tún máa fọn rere ẹ̀ káàkiri àwọn ewu tó rọ̀ mọ́ àti pàápàá jùlọ kí wọ́n rí kí wọ́n bá àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ṣiṣẹ́ lórí bí a ṣe máa fi òfin mú àwọn èèyàn.
5: Aminat Adekunle ló ń jábọ̀ ìròyìn fún Clef.
7: Láwùjọ kò gbọdọ̀ bàjẹ́.
8: Ohun tó kàn àti kókó ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn lámẹ̀tọ́.
0: Káàbọ̀ padà látòdì kejì níbi tí a ti gbọ́ abọ ìròyìn láti ẹnu Aminat Adekunle. Ètò láwùjọ ń tẹ̀síwájú nìkànnì Glow 99.1 FM. Ẹ ti mọ ibi tá à ń lọ lórí ètò fún tòní ẹ ti mọ ohun tí kókó ọ̀rọ̀ wa dá lé lórí láì dènà pẹ̀lú lọ títí mo láyọ̀ láti sọ fún ẹ̀yin olùgbọ́ wa wípé alága àjọ tó ń bójútó iléeṣẹ́ tó ń dáàbò bo ẹ̀tọ́ àwọn oníbàárà ní ìpínlẹ̀ Ondo àti wà ní yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ìyẹn Ọ̀gbẹ́ni Olúyẹmí Fáṣípẹ́. Ẹ kú dédé àsìkò yìí sá.
9: Ṣé dáadáa ni mo bá yín?
0: Dáadáa ni sá. Ẹ sì ku oríire ọjọ́. Tí a bá ṣáájú ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, tí a bá wo ohun tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi mọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí ìlú mọ̀ọ́ká ni ìjà fẹ́ǹtọ̀ ẹ̀mọ ènìyàn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ rántí NSAS àti àwọn ohun tí ẹ ti ṣe yálà lójú òpó ayélujára àti bẹ́ẹ̀ lọ. Tí a bá wo, ṣé a lè sọ wípé iléeṣẹ́ tẹ darí yìí ó wà ní ìbámu pẹ̀lú ohun tí ọkàn yín ti ẹ̀rọ mọ́ láti máa jàfẹ́tọ̀ àwọn ènìyàn?
9: Benny. Ati afun awon ti o ba fi okan se nkan ti mo ma nse tele lati bi odun bi mejo seyin e mo wi pe mo je eniyan kan ti o kin ti mi o feran pe kon ma yanyan je o ma ri bakan lara mi mi o kin wa comfortable ni bi ti injustice ma wa. So this new responsibility ti Lola Gomina wa se fun mi o je ko je nkan to ma rorun fun wa lati jo sepo because bi ti okan mi wa tele na ni nkan ti mo ma nse tele
0: oda akoto wa di pe edepo yi ati bi esi wa npo yi bayi bawo le se le se apejuwe iha tabi oro idabobo eto awon ni bara se bawo le se le se apejuwe lapapo yala ni Nigeria ni ipinle Ondo ni se awon nkan ti awon ile ise wa ngbe jade ati se won kunju owo ni iyawo ni awon ara ilu ko si won se bo ti ye ko ri lo ti ri ati pe kila awon nkan te ri gege bi alebu ti e wo pe o ye ki ori bo ti ye ko ri
9: ti ma ni kin summarize ma so pe wahala wa gbogbo wa la mo nsin I mean lori social media everywhere different videos ta ma ri oda npa tevun nkan loku ti o si aye de wherever yin almost everything ni jije ni mimu ni atin ri counterfeit ati fake ko te wa kuro ni nkan jije nkan ta nlo skin care staffing para auntie mention their toothpaste a whole lot almost everything ni won adulterate nsin awon tita mu si en so ti lile gan awon le to je
1: elerin dodo
9: won tin tun ro so wahala yen po gan awon ti o de ye ki o ma sise yi gangan lati ijoba apapo to ye fun regulation and standards NAFDAC ati SON awon na nse titi won bo ko le dabi nitori pe awa lo wa nbi I mean this is Ondo State Mr. Governor ri pe wahala yen ti fe ma poju nitori ilera awon eyan wa people living in Ondo State o jo won loju ni won se wo pe e je ka revive agency wa yen the Ondo State Competition and Consumer Protection Agency o se agency tuntun o ti wa as far back as 2018 or even before. It used to be a council, Consumer Protection Council. It was initiated by FCCP. The federal body of this. So, kin se pe a sese wa, o ti wa tele. Sugbon to ri pe Olola Gomina wo pe bi awon se n complain at awon kan to n sele nsin na se ro pe a need that revive ibi fun anfani awon eyan to n gbe ni Ondo State. So that a le ti a ba le cob e patapata to a bearable minimum. A sale wo pe a control nkan ti awon eyan wa n ti awon olulo that's consumers a le control nkan ti kan get value fun nkan ti won fi owo won ra. That's the principal responsibility of the agency. Ka de make sure pe nkan ti won fowo won ra ki n se le to ma pada tun wa pa won lara.
1: Oda sir, eso le kan ni o fejo pe gbogbo nkan ta nlo bayi ta n ra loja ni won tin se ayedere re ti won tin se eda re lona ti ko bo fin mo nje o ni nkankan boya ka mu bi iru ose ifoyin ti mo so le kan ni se o ni kankan ti won fi le da ojulowo mo yato se panda
9: so
1: lai daruko ile ise kan pato
9: so ara won ise wa gege bi ajo ti o n boju to eto awon lulo ni lati ma pe akiyesi awon eyan si nkankan te ba wo lati gba temi ti bere bayi I've been dwelling more on public education and sensitization
1: itaniji
9: yeah, itaniji kawo yan mo pe there is problem and we have a collective responsibility. Problem mo agbogbo ala de le solve. Agency government nikan cannot protect consumers. Everybody is a consumer. Ko se nti o kin ra nkan, ko se nti o kin sanwo nkankan. So gbogbo wa ni consumer. Taba de ma se yen, agency kan abi eyan kan abi Mr. Governor abi state government ko le dashe gbogbo wa la ma se. In continue the need on the part of other consumers is pe akiyesi won si awon kankan bayi. Ti nkan bayi yo ba da to ba je aye deru.
1: Aye deru.
9: We call the attention of the public to it. But no, in combine you. So we say, NAFDAC, I want to manage most of these regulations. Our products come out, our call out. We come out silo igbamo. There are certain ones, so the government might give directive from federal. For example, our OTKKK, to my one, you know, sachet, it has been called out, become a comma tamo. So those are the things that we enforce if, away from, I mean, I want to see one or city, a man who. Be she in continue any she ibi to tin she o hygienic enough and don't show me and don't she bread ibi to tin the environment she o da fun jije ati mimu awon eyan wa so gbogbo yen ni a ma
1: to ba ti ka wa gba pe ile ise yin e gbe igbese tin ko to di pe awon nkan wonyi jade soju oja sugbon o ti wa jade soju oja bayi bawo ni awon ti won ra awon ti won lo yen bawo gan ni won se da ojulowo mo yato si ayederu boya oni kankan ti won ko sara pali o tabi oni kankan to ye ko wa nbe ti ko ni sinbe o boya number idanimo kan lo ye ko wa nbe ti ko ni sinbe bawo ni won se le da eyi to je ojulowo mo yato si panda.
9: So ti a ba ti ra nkan gbogbo bi ti mo ba ti ni anfani lati soro ni mo ma so before gbogbo eleyin to ma ko eyan mewajo color and con the same thing bi ala mari meta ninu won to ma wo pe ko wo expiry date before ko to ja
1: igba to ma lo bude
9: kini e on se nkan to wa ninu asa wa a kin saba se ninu ise wa kun a kin saba se so wa la nkan ta so family yon sin to ba ti ra nkan ko to se ara ko to je ara ko to lo wo nkan ton ko sara wo time ton se wo igba to ma expire wo nkan ton won fi se awon kankan wa to je pe agbamo ti o nse fun wa nbi. For example, awon kan ma import kankan wa lati oke okun ti kin se nkan ti won se fun wa ni Nigeria. Kini e le je nkan ti won se fun won lohun to nsise fun won lohun emi ti pe ni UK die gbogbo nkan to nta ni UK wa ri for UK. Nkan ti yen mi ni pe ru nkan bayen to ba gbe wa sibi ko ye ko wa nbi ti wa nbi NAFDAC lo n certify wa ri NAFDAC number me so bo nkan to ba ma je ta ba ta won yan ba ma ra bi ton ba ma mu e kokko wo na expiry date first e wo NAFDAC number bi o NAFDAC number lo certify pe kini o se je o se mu abi o se lo so awon yan wa need ati mo bi pe ton ba ti fe ra nkan e kokko wo na e ma kan mu lori gba bi a tori pe a trust ibi te tin ra yen ti ma ra nkan be abi tori pe e kan wo gbe ko si nkan to fe sele nkan po to ma sele o awon orisirisi aisan to po nta nsin nkan ta nlo nkan ta nje lo nfa majority of them aisan yo de ni bu aso lekan die ni ba se awon nkan ta nje ta mu o mo so ru pe gbogbo wa la ni responsibility lati arrest the situation to one level.
0: Eshun ogbeni fashipe fun alaye yin lekunre lori ise to wa lowo yin ninu ajo ti e tin sise ati lawon iroyin ti o nje yo loju opo kayori jara kaakiri ati pelu igbese ati ise ti e nse lotun losi ni le ise yi alara awon igbese ti a ri pe tin gbe ni sise ifikun loko ati juro pelu awon ile ise agbofinro lati kun yin lowo se ise ti en se ba ti lori ofe ati re yin loni kini abajade awon ifikun lokun won yin ati pe kini afojusun yin pelu ise to wa waju yin
9: gege mo se so le kan wi pe ise yo n sise agency kan ti en sise ijoba nikan gbogbo wa ni nigbati emi de si agency ti Mr. Governor yan mi sibe awon kan ti emi wi pe akoko ni nilo lati se ni oni nkan ta awon oloyinbo ma npe ni sister agencies awon agency to je pe awon na le se similar thing won le ran wa lowo a le need ran lowo wa ran lowo won rather agency wa 200 in human capacity in Ondo state we are over 4 million people so how do you I mean naturally you say how what would 100 people do to sanitize something that affects around 4 million people but then it is possible with synergy so nkan ta nti ati se ni establish working relationship familiarize pelu awon sister agency olopa DSS NSDC amotekun NAVDAC SON gbogbo won la ma ni reason lati ba sise at one point or the other even NDLA gbogbo won na to ri pa won ise ti won tun because ise ni se pelu nkan ton pe ni surveillance at intelligence iyan o kin se ise to wa gbongi so ye ise titi won ni awon bomi wa ti NDLA lo lobe abo lopa lo lobe ton fi pe a ise consumer protection lele one refer si wa oju ti wa o le si ni everywhere I want to need wider reach. And there are other places too that I know my law. That my feel could be a lot to be combined more with content. For example, our drug, if I allow only content here to my co one in milligrams, no man pay or something to my co one in no gunkon. In that certain, I mean, medications that we can be able to import, be whatever way, tiko, bojumu, or lazy for me, lati pay. Ti o ba ye mi dada lo titi lati pe NDLA pe ogun da bi en pe o koja nkan to ye ki eyan lo o ti fe ma bo si abuse so gbogbo wa ise yen pada wora ni on ni mo se kokko reach out si gbogbo won pe a ma need help yin lati le se ise ta fe se gbogbo won palapata lo de no promise wa I mean won no assure that I mean they are going to support us however we need it.
0: Ṣeun fun alaye lori ibe e je ki a wa test wa ju bayi okan gbogi lara on ti o ti fe ma se kin pe lawuye uye bayi nitori awon kan won ni oye kikun lori igbese te fe gbe lapa ti be yi pe aki awon ile ise wa ma foruko sile labe ile ise yin awon tun gbe ohun elo jade e ba wa selekun re kini redi iforuko sile igan
9: so ele ti a nse yi ni wupe ijoba fe mo awon ton ta oja awon ton produce nkan kan to ba ni business ta nse a fe mo
0: ni ipinle
9: a fe mo ni ton se nkan ba e ibi to tin se ki lo nse ko sibe yon se le se ru se bi eleyi ti o ba ni data because we mean by data ni pe ka ni information yes o po gan but we keep I mean iye ti as much as we can try to do we want to know what you're manufacturing what you're selling what you're distributing how you are preparing them we want to know your address that is all the government is asking for and it's at no cost to anybody agba anything of any information any for example I need to send a memo or a message across to on certain example maybe bottle water producers we have I'm sure we have more than maybe even 5,000 or maybe 2,000 of them in Accra alone I'm not sure the number do you understand how do I if I want to start sending letter to them one by one it's going to be a serious, I mean, work or almost something I may not be able to achieve. But if you have a data, do you understand? Easily from our data, from our back end, we'll collect your emails, collect your phone numbers there, and pass that message across. Do you understand? So what we're trying to do is kale communicate better kale mo kan ti eni yi nse kin se ko boya nkan ta nto pinpin
0: nitori awon kan lero pe boya ijoba fe lo anfani yen lati tu gbowo ori mi le won lati tu po wole fun joba nkan kan nitori iberu bojo to wa lokun awon eniyan niyan sugbon ti wa se lala yi pe lati le mo nkan ta awon eyan nse ibi ti won ti nse
9: eni to nse kini o kan to nse ni
1: ati ilana ti won gba se
9: ati ilana ti won gba se
1: o da irile se yin bayi enda bobo eto awon onibara enda bobo awon ti won lo nkan ti won pese ti won pe lo ki wa ni a le so pe o je eto ti awon onibara gangan ti won ni lawujo ti a ti pelu pe iru eto wo gan la won ti won pese nkan ti won mo nta si agere si gan loju lowo.
9: So ti mo ba get bere yen dada eto awon olulo
1: awon consumers
9: yeah eto ti won ti awon protect ni wi pe consumers awon olulo won nilo lati mo wi pe they have the right won ni eto lati get the value fun nkan ti won ba sanwo fun to ba ra to ba san 10 naira fun bayo yi

0: o re ka wo kwada latu de keji bi se ka pe ni majavaja yara bo nsa o se wa ti so pe ka ma lo amo se ise yin kan awon iri awon ni bara ni ile ifowo pamo awon banki wa se ise yin dodo ti won na
1: dori telecommunications
2: boya ta bara data bayi ti won si jawo wa ni japuja
1: te bara na te bara bu ya na yen ko nkan te ba ti fi owo yin ra I need value owo yen lati pada si yin lowo right yen protection of that right ni se ti wa so nkan to en to ta o really matter it's not so matter nkan to matter ni pe consumer o kini mo pe yoruba han lekan
2: awon tin lo nkan
1: olulo e sanwo nkan nkan te sanwo yen ki value yen pada wa si odo yin ni ise titi won
0: ah ka kire joba ibile mejidinlogun to wa ni ipinle ondo e ki ise kekere lo wa lowo yin
1: eyin gan ma se nbe mo le se pe ni wa sa ti gan se nbe wa yin
2: ise ilu wa kure nikan wa ni office yin wa bi e pe kaka kire awon joba ibile
1: offices wa ma wa ni gbogbo local government ama ni contact desks si gbogbo local
2: se si fe ni ni abi e ti ni
1: ati ni bayi
2: eti ni bayi
1: we will do that before the end of the year ama ni desks
2: odun ma ko su meji
1: then we will do it olola gomina wan fun wa ni ogo support ti I need before the end of the year we would have desks in all local governments allo local government offices the we have a contact person there so that and we have a competition normally ko le money that was akure to wa ko seyan wa nbe ade odo wa
0: ashun a number ti awon eyan le ma pe lati ma fi to yin leti ohun ko ti won ba re laarin ilu to ba fe farape ireje tabi imani anfani to peye lori owo ti won ba na lori oja tabi nkan mi ki dawon number ti won le fi ari wi si won sowo si
2: ni le se yin
1: ni le se number ti a nlo nsin to je number ile ise 090 433 53 001
0: le kan sisan
1: ma tun pe 090 433 53 001
2: ti okan yen wa ni e soro email le kan ti won le ma fi
0: ati website
2: boya to ba ni edun okan won ti won fe fi lede ki na website le se
1: yin ni website wa www.occpa.on.gov.ng
2: epile kan si
1: www.occpa.on.gov.ng
0: eshun fun anfani ati aye ti e file lati ba soro lori eto lawujo ni kan ni glow 99.1 fm alaga ile ise tun boju to idaabobo eto awon ni bara ni ipinle ondo asigbaladura pe olohun ba yokun lowo lati sise ilaseye nitori ki sise kekere ni ogbeni oluyemi fashipe eshun satedara po mo alon
1: eshun mun de ro pe eyin na support wa o
0: lekun rere
2: eh sugbon ju gbogbo e lo na eh
1: ama se jingu
2: eh eh ona ni mo fe so pe ke gbe to wa
1: definitely ama se ama se awon kan to je pe o ma le ma engage awon yan ta le ma soro npa e nigba gbogbo ta yan le ni opportunity lati so because I fe ma gbo feedback no then mo de ma sai fi eleyi si to ba ni en to wa fun wa ni information to ba ni kan to wa so fun wa o mo bi kan ton tin se fake drink won saye de ru bi a omi o pe bi a nkan ton se nbe mo se o mo pe ko da so don pe nkan ton eni yen ton se nbe yen won ta fun awon eyan ni to ba ba wa soro awa ni so pe wo lo so awa ni so pe
2: e tun da bobo
1: ko si information te yan fun wa we always protect the identity of that person and most importantly all the share his information emi mi nku alagbaka mi le mo nkan to nsele ni ami alagbaka ni mo ngbe mi le mo nkan to nsele ni futa nibi ti mi o gbe ti n ba sawon to wa nbe lo ba so fun mi abi nkan to nsele ni joka so awa la wa ni everywhere by whatever tabari ejo esoro fun wa
0: e seun a ma lo fun tuni apare eto bari ni otunla lori eto lawujo ni gani glow 99.1 fm ijapo sitakore adebowale ola se ni loruko ti mo je ti o ni ka tupo e ko kale
2: ope pataki lowo awon ti won ba wa da So yi loju opo Facebook wa Comrade Ebenezer Eleyin Eko Oladimeji Rafael Gafari Akinyele Blessing Taiwo Akinbi awon ati Woli Akanda Jesu won da si abala bo se nlo lori eto yi ajose wa ko ni baje gbogbo awon ti ajo wa ni le gbe ni yara igbonsa ife na ni an dupe lowo won ni pataki julo loruko olotu eto yi na ni afin dagbere pe o tun di otunla nigbati amo pade lori eto lawujo oluwa re mi lekun idowo loruko temi o ore bi ni yin omo kan bayi bi egba agbejo mo ni so pe la fi pade o dabo

e kabo pada iroyin agbaye leshin 30 si lati ikanni glow 99.1 fm ijapo estate akure lati 30 si awon eto wa lolokun ojokan ni bikibite ba wa kakiri agbaye e kan si wa lori itakun ayelujara wa www.glowfmradio.com lori itakun x glow 991 fm facebook glow 99.1 fm akure Instagram Glow 991 FM YouTube Glow FM Nigeria tele ise wa lori Google Play Store e tun le ma gbo wa lori Radio Garden ni bayi iroyin te si waju iroyin ti se afihan re pe ile ikohun isembaye si nile Gesi na ni o ti se tan lati ma gba lejo lati oke okun wole lofe leyin ti ijoba kunu pe ohun ni gba owo enuna ba wole lowo won mo igbese yi lo waye leyin opo ijiroro laarin ijoba ati awon alabujuto ile ikohun isembaye si ton ti awon ton sise ni eka irinajo ijiroro jiroro lori oro na bi e ko ba gbagbe pe losu keta odun yi ijoba ile on kede pe on yo se agbeyewo lori boya ye ki won ma gba owo lowo awon alejo lati oke okun gege bi okun lara awon ona ati koju isoro owo to nba awon ile ikohun isebaye si fira sugbon ti eka ijoba ti mbojuto oro imo ero asa ati iroyin so pe gbigba owo le mu ki awon eyan le gesi dekun le lo si awon ibi ikohun isebaye na si egbe awon osise ni bejeun ni won ti dase sile leyin ti won ti bere iyanse lodi olojo keje tako awon igbese ti ijoba ile na gbe leyi ti won fe ki atunse o wa fun iroyin fide mule pe oko

oju irin to fi mo oko akero awon ile eko kakakiri igboro na ni iyanse lodi na se ipalara fun ewe ile ise olotu ijoba nile na ti so pe egbe awon osise on ni won ko jale lati faramo ohun ti awon alase ile na ba won so leyi to se ti mu ki won mu oni gege bi ojo ti won yo yanju gbogbo awon egbora niye to wa laarin won Are orilede America Donald Trump ti jerisi pe ijoba ohun gbero lati yo asoju ile America si ile Gesi eni ti se Kilberry Golfoye kuro nipo leyin opolopo iroyin ti o ti da ariyan jiyan sile nipa re nigbati awon iroyin bere lowo Trump pe ijo sese ki o yo Kimberry to je afesona tele re fomo re akoko Donald Trump Jr kuro nipo re Trump so pe ohun se agbeyewo oro na ati pe inu ohun odun si bi oro na ti ri iroyin se afihan re pe laarin awon ojo die seyin awon ile ise akoroyin ti gbe opolopo nkan jade ti o dara leyi tin toka si ipo adari ti Kimberry on wa ti o si ti mu oniruru ariyan jiyan jade nje ki iroyin agbaye fun toni to wa si opin egbo awon koko ti amenuba le kan si saju aje ki o di mimo fun pe ijoba orilede Nigeria so pe ohun ti mura tan lati ba orilede Norway sise po lori lilo ero abojuto ofurufu ti yo ma so omi ile yi loju na ti le dabobo ohun amusoro inu omi ile Nigeria bakan na mo je ki o di mimo fun pe are orilede Congo tele re Joseph Kabila ti da ti di olori egbe tutun kan to ni se pelu oselu ati ologun leyi ti oruko re je Refoundation of the Nation lakoto mumu wa se ti igboyin pe egbe awon osise ni Belgium won ti dase sile leyin ti won ti bere iyanse lode olojo keji ta ko awon igbese ti ijoba ile na ngbe leyi ti won fe ki atunse o wa fun koni ju bayi lo lori iroyin agbaye fun toni comfort omo lafe lo ko iroyin jo blessing aruke loruko ti mi je o e seun ti n gbo wa e kasan le kan si e ma yase

0: ni ati de
1: bi ati ma nde ni gbogbo igba ni gbogbo akoko ni gbogbo ojo awa na ko
2: ajube lo
1: awa na ko ajube lo awa za nje bebe ni glo 99.1 FM ni ijako nilu akure oloye mekun nibe la kale si eto yin na ni te ti mo pe gbaju gbaja eto eto to ma npo lowo gbogbo awon nkan te ba nse ni ile ise yin eto to ma gbe yin debe eto mo to ma mu yin jade o na re o
0: beni oju oja
1: e kule
0: e kapo
1: se la afia ni
0: dada ni
1: ati ti de lo sey
0: ati de o
1: ati de ba ti nde
0: beni a so be fun
1: ati de
0: ati tun de lo
1: oja nbe le abi o se nle
0: o wa nle
1: eh
0: o po nle
1: eh yo
0: beni mo turayo atan logun ti o gbe yo mo si aje pupa no ni o de iyaloja yin iyalaje yin
1: iyaloja
0: ben ah iyaloja ni mi iyalaje ni mi
1: oda
0: o ya daruko re
1: alade tin je ade niyi lo ko ti mo nje baba oni keke keke laje
0: o ya keke laje o ya gbe won de be
1: se ka wonu oja ni
0: ati e ti bere now
1: se ka wonu oja ni
0: a ma bere wonu oja
1: se ka wonu oja ni
0: ati wonu oja
1: gege bi e ti mo ba ti ma nse lori eto yi wi pe a wa gbo won yin sile ni le ise yin ta ba ti wa gbo yin sile gbogbo nte ma nte nu ara yin le fi so o
0: mashallah ye fara won
1: iseju perete na ni ṣugbọn iwon ba iseju perete te lo yi e mo wi pe ere re pe te
0: beni eni ba wa jowo po le ise glow fe ma ni ere to po
1: inte se ta si gba lowo yin
0: owo ida kan mu ni
1: ko to nkankan ko to nkankan te yin ni wi pe e sa si to bi te tin taja yin e so nte nse e so nte nta lo ba tan number wo ni won le pe wa si na ka kokko bere pelu eyi hun
0: number 0703022 3281 number to wole si odo aje pupa yin mo turayo atologun
1: eyi to wole todo tebi na keke laje

0: leyi o baba keke la je baba oni keke worldwide ṣugbọn ni nisai
1: worldwide ni
0: worldwide ni mi ṣugbọn ni dai bayi keke baba keke
1: to la je ni baba keke to la je
0: 08060 96 64 38 oni number te pe mi si ta se fi kan si ye bi gbogbo bi te ba wa
1: e pe number wa a ma record yin
0: a nbo funra wa ni
1: a nbo
0: o
1: eyin fura yin tun le re record ara yin e send re si wa
0: ti ka doju oja
1: ti ka sare wona oja
0: ja wona oja
1: won ti pe wa a nbo ni kon ni glow
0: 99.1 FM nibe la wa ta wa sozu
1: be ni
0: awa ni leyi
1: awa ni
0: ah ni je meji ta ma nse bi kin
1: se
0: wi
1: pe loja wa la se gbe
0: ka ma rebrand yin
1: be ni ka ma rebrand won
0: ka ma brand ka ma brand brand yin
1: ah oyinbo e po
0: ti over graduate na ni
1: eh over graduate won ti po ja won ya loja won yen ma ma ma dori won ru
0: eh eh ah so mo pe ninu won na ari
1: awon ya loja wa la ti oba laje wa won wa pelu wa ma ma fi oyinbo re da
0: a ni awon modernizer no won
1: eh won okay
0: modernizer so we organizer
1: modernizer organizer na le polowo
0: ayo
1: woni
0: set won yo won set
1: in
0: san pe ni modernizer modernizer won ti ode wo yi
1: te ode wo yi oyinbo e po ja sare wonu oja lo
0: je ka tun wonu oja lo je ka tun wonu oja lo
2: oju
1: oja
2: oruko mi ni Adesewa Bisola ti mo je manager ni ile ise Yomes Paints and Chemical Depot ti a wa ni Old Garage Afunbi Owo Street off Farakale and Adesiga Road before Matador opposite neighborhood market Akure afi asko iki eyin onibara wa wi pe a ku pale mo odun o a ba wa layo ati alaafia a si dupe lowo yin fun ibasepo yin pelu wa Olorun atubo ma wa pelu yin. A tun fi asko yi so fun yin wipe awon oja wa nile lorisirisi lopolopo yanturo. Awon chemical bi emulsion acrylic, satin acrylic, titanium dioxide, calcium carbonate, brown oxide, blue oxide, awon hydrating paste lorisirisi. Leyin na a tun ni eleyi ti a fi se ile bi silane and sealant ni ti ile yi ati oke okun. Gege bi eti mo wa, a kin ba won ta gban tu eyo chemical ti won fi ko oda. Original pombele loja ti wa, eyin alara tuta ati ti lodidi lodidi. Oja won wa le ni repete fun, enji won loja wa ba je ko won rara. E wa gbo o, ebu pataki wa fun gbogbo awon tun ba wa raja leyin o. Bi e ba se raja sile bo se ma po tun. Olorun yo ma fun alaye lekunrere e pe wa si ori number yi 08067292008 lekan si 08067292008 08139 31 sabi 08139 31 9097
1: Keke laje o ya move o je kon mo
0: itesiwaju ni opa asegun awa ma so ni le ise wa wi pe oja ti eniyan ba nta ti oba ti polowo re iru oja be na at the end of the time olohun ni je ku sele si wa
1: won
0: tu pada polowo re ni gbogbo oja yin e ni ilu ni gbanjo
1: ami
0: gbogbo nte fowo yi kojo te fi je ki ere ko mo wole sinu gba yin lagbara lowo eledumare e ni ilu ni gbanjo
1: sugbon
0: e je ka mo bo
1: be
0: ti nse yike ti do
1: o wa bi nti ni
0: ko ga ko ka jara lo
1: pe lowo awon to ti dara po won ni jejo
0: won po sapo
1: owo ti yin na yi wa be e darapo mo wa na o ati n pe yin aye sin be mi le odaguta no aye sin be mi glo fm wa ewa ogore pe ope ma bo
0: ma bo ma
1: Maja,
3: ba wole toni fafa la njifa ikani glow 99.1 fm tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibole wa te tinta ile odun tu ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja nikani glow 99.1 fm ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tinta lori eto oju oja lowo dako mu gbugbu ago 2 laabo osan si ago kan 12:30 pm to 1 pm ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e o lu anfani yi lati so nipa oja tenta atawon te ni fawon ni bara yin ni le odun ka je wo gba ni ketiketi te ba fe ka wa ba yin ni bi te wa lati gbo yin sile e pe sori awon number won yi 0703 022-3281 tabi 0703-212-0921 e tun le pe sori 0704-375-4793 wo je anfani eto ojo oja ka jo bugba re je
1: Oja won tesiwaju.
0: Won tesiwaju.
1: Won gbadun wa. Da fi number wa lede. O mo so pe awon alawada meji de. O be je ko fi won lorun le. Be ni tori ti yin la ma se wa o. Eyin le je ki inu wa n dun.
0: Be ni.
1: Eyin le foko wa bale. Ki se awon ta ma ni pe an gbadun yin la so. Ara o. A fe awon yen.
0: Igbadun ti o. Igbadun ti o ba lowo lowo.
1: No, a fe ru yen. Ejo, a fe. Awon ya loja wa. Awon lo munu wa ndu
0: won ma wa
1: lo munu ya la jendo
0: lo
1: munu baba la jendo
0: keke la je
1: keke la jendo
0: eh
1: awon lo gbe wa de be number 1 ni 0703-022-3281 baba la je keke
0: number mi o ti ye pada
1: ko le ye pada
0: 0806096-6438 e kan ma pe ni oni wele wele ko ja yin pada ma se kini ko ma ta loni loni wele
4: Well, tumoje alase atiruda ile se se lo global pensions ti anta leda boss ti ni direct opposite ni waju olukayode ni ile keji te ba ti de ijomo junction te ba nlo mos ni akure ile keji te ba ti de ijomo junction te ba nlo mos direct opposite do face lele le gagara ile olukayode to din ta ponu yen e ti ma re sabodo wa nlabe se lo global pensions ta anta bag lori sirisi latori awon mo kekeke fun karata bag lunch bag school bag lori sirisi ku sin konto e po je bag ta awon modelo natori keji ti be omo university gugu elo wa aka sare le nfe ni leather bag le nfe ni ifi pro le nfe ni ko siru bag un e barodo se lo papa fun awon eyan wa to je pe si pe ton pe si gbe awo to je pe si pe e n wa leather box original one e ma barodo se lo fun awon usa fun awon ibo fun igbera fun edo fun ibo fun fun tapa to je pe si pe awon ma lo 5-4, 5-5, 5-6, 5-7 fun gbe awo gugu elo wa papa fun awon copper wa ani we sports ani awon ani awon leather box te le gbe lo te lo sa gugu elo wa lodo wa papa fun awon to fe sara tuta e ma barodo se lo iye ton ta le ko ton ta ni bado on la fun yin papa fun awon eyan wa to je pe ise ayo won ti te won lowo to je pe mo ti pa fisa te fe lo soke okun awon bank ti o ni doju tirin o wa lodo wa 23 kg ni 27 kg ni 30 kg ni 67 kg ni an lo ge ni gugu e pata la ma se to fun yin ti o je pe si pe e de mo ni pe si pe dere lolorun papa fun awon obirin wa te bon fe lo de ojo kan abodo ojo meji awon kit bag o wa lo si sala so ni plastic ni o wa fun awon madam bag gugu e la ni fun awon eyan wa te pe e fe sara sara tuta e ma bodo do se lo ko ni di pe nlo iko e nlo badan ohun te ma ri ni tukuto te ma ri ni gugu e lo wa lodo se lo gugu ko ni tuba te fe ni se lo fa fun yin mo no party mi ni 08038044658 lẹ́ẹ̀kan sí 08038044658 ẹ ṣe.
5: emi lala adagbada nla fun ewe ise gbe aja ojo ise gbe oda itakun to ba fe se bi anamo ma tani ko le du lai lai ta ban so nipa awon to nta ba to great to quality nle yi dada bag to duro re bi traveling bag school bag bag igbeyawo bag fawon to fe ririn ajo lo soki okun laptop bag bag bi whispers gross bag sauce polo box lala la plastic box fawon mama mama atawon omoge star express ati bag lori sirisi ti o ni doju ti yan gugu e lo pogu eni ba mona lo ye ka tele ero witi witi this is love global venture number 75 obadeshida road doju koju lukayo de plaza ijon junction ni won kale si fojulowo bag alalope iroyin ayo fawon to fe ra bag lara to ta iye te ma ba leko nbadan le ma ba lodo se lo ojo katakata won ti nipa lori ile onu won ti nipa lara rin o pe to ti wa tenuko fawon bag alalope to quality dada epe alase ati oludari ilese se love global venture so the number yi 080-3804-4658-080-3804-4658 Se Love Global Venture Awana Kajue we don't do subtraction, but we do addition.
6: I'm going to be a little bit.
7: Àwọn èèyàn tẹ ń dá gìrìgìrì wọn wá láti àwọn orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbàlá ayé kí wà ń ṣe nàìjíríà nìkan.
6: Ó ní aníbàárà mi kan gan. Tó nǹkan jẹ́rìí sí pé látijọ́ tí mo ti bá ń dòwò pọ̀ ní iléeṣẹ́ Glo FM iléeṣẹ́ mi ti tẹ̀síwájú.
7: Wọ́n mọ̀ pé reason ò ní pé alujara ayélujára la
6: wà
7: gbogbo nǹkan ṣe
6: báyìí.
7: Glo 99.1 FM.
6: Ọjà. Baba keke laje
7: keke laje jako jako mall keke
6: o ma we keke laje yen o la ma fi rin wonu oja
7: o na ne
6: o la fi teswaju na oja o nu fi no fi rin wa to so pe eyin ya loje oju yin ma ndon mo ni eyin na ni eyin na ni
7: wa le ma glo
6: ko do ko won ba le o na ma glo mo ko ruko ro ro mo be ni glo fm o je ko ju wa na glo o je ko kan won ba le
7: a kan o kan won ba le
6: be ni
7: an yo leke
6: be ni
7: eke wa opapo
6: be ni opapo
7: adupe adupe
6: pata wo
7: ko je
6: tori awon ya loja wa won toju wa
7: won toju wa gan
6: won darapo mo wa ni ise won mu ise wa fun wa ni
7: awon ise alalubarika ki ise ki ise ti o ni tun mo
6: no
7: ki se pe keyan ko ma sise bi erin ko ma jeje iliri
6: o no no
7: ki bi tawon ya loja wa awon baba loja wa ti n ba wa dowo popo
6: be ni ise won de tun tesi wa
7: o de n tesi wa ju
6: be ni number tele po wa si fe awon yin to te pon to fe darapo
7: mo wa
6: be ni
7: awon kan ti e po
6: 70 22 32 81
7: Dear, a young daughter, dear.
6: Call
7: them. Emota can die at the gay. Emma call them. The menage
6: of the number.
7: Take it, Filade.
6: Filade
7: 0060 96 64 38. Number to the door, but back a killer, you know.
8: 99.1 FM tu kore dale eyun ni le ise olokowo onise owo elegbejegbe atolodo ni pata kile nta nibo le wa te tin ta ile odun tun ti wole eje ka ba yin forere oja yin lori eto oju oja ni kan glo 99.1 FM ijapo estate akure to jale jakori le dodo wa so nipa oja to nta ibi te wa te tin ta lori eto oju oja lowo dako mu gbogbo ago 12 abo osan si ago kan 12:30 PM to 1 PM ni gbogbo ojo aje Monday sojo eti Friday e lu anfani yi lati so nipa oja te nta atawon te ni fawon ni bara yin ni ile odun kaje wo gba ni ketiketi awa ba yin ni bi te wa lati e pe sori awon number won yi 0703 022 3281 tabi 0703 212 0921 e tun le pe sori 0704 375 4793 wo jamfani eto ojo oja kaje obugba re je
6: an lo lori eto yi afiyin sile ya loja afiyin lowo olorun
0: lowo
6: lowo
0: nitori pe olo ba tin
6: ba
0: o lo ba tin ba ni se
6: o lo ba wa lo le ba won se o be ni awon ofiyin sile o ose ni an tesiwaju ojojumo ni ni le se wa ma tesiwaju
0: lati monday
6: titi da friday
0: ba ti mo nse nu
6: won se ma gbo ise won
0: be ti mo gbo lele yi
6: awon to ti dara po mo wa
0: won ti ma koko ti won
6: go
0: akoko ti won go na le ma
6: go
0: for now
6: For now, Benny,
0: hello for Kambale.
6: Oru komi ne Motunrayo Atanlogun ti ogbe yan mo si Aje pupa a o ma pade lojojumo
0: titi di igba mi to je pe ti e mo gba wa ba bi e mo gbo wa ba ati jo n gbo wa ni gbogbo gba n go ku lori eto yi o kọlọgun oba ko mo yo mi ku lawujo alade tin je ade ni ilo ko ti mo nje baba o ni keke worldwide ti o nje baba keke laje for now
9: ero oja
10: Babi mag babe, babe mag babi, ibi kan le yon ba, ta I debi a onre. E ya so wake kulu woja, kajo buba je, luri koni glo, 99.1 FM, ija kwa kure. Oni le shen la, ati kereje kereje, oni shi o wo, ato shisha I joba, e jajo she, e jajo she, e jajo she.
11: You're tuned into Glow
12: 99.1.
11: Your own, the best in music. News. Entertainment.
13: It's not easy to be beautiful.
14: To practice my English.
11: And more. Broadcasting live from Accra City. This is GLOW 99.1 FM. Always here, always on. Bringing you closer to the sounds you love. Stay tuned.
15: Ẹni tí ó màdúrà gbà òun ni alágbára.
16: Èyí ni ìjọ Christ Apostolic Church ilé àṣeyọrí. Tí ń pè gbogbo ènìyàn láti darapọ̀ mọ́ Ọlọ́run ní ìkànnì Glow 99.1 FM ìjápọ̀ nílùú Àkúrẹ́ ní gbogbo ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láago mẹ́ta àbọ̀ títí di aago mẹ́rin ọ̀sán lórí ètò àṣeyọrí ni tèmi pẹ̀lú wòlíì J.A. Fàlàyé bàbá àṣeyọrí. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìsìn ọ̀sẹ̀ọ̀sẹ̀ wa. Ẹ̀kọ́ Bíbélì ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday láti aago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ títí di aago méje alẹ́. Ìpàdé pọ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ ní ọjọ́ Àlàmísì Thursday láago márùn-ún ìrọ̀lẹ́ títí di aago méje alẹ ni second gate ijo mimo cac ile aseyori e tun le darapo mo wa ni ojo ru wednesday laago meson wuro titi di aago mejila ni orioke aseyori eyi to kale si edu village quarry stone work ni opopona sasa jesu ni oluwa

0: so kutu wo wo eto alalubarika niko na alalubarika ti o mo mi gbogbo ilu titi lori ko ni glow 99.1 le mama je gbadun e lo so se
1: lati ago marun si ago marun oborole
0: ni wa gbe yin de be dedede tori po ki odun o de tun ni gbogbo nu awon bala tin be lori eto yi abala luje extra atori to loyin ladun tun ni gbogbo nu abale le keji nipa iroyin awon osere theater latori le de nigeria to fi joko okun agbolohun bi oje soro soro kiki owo laleye ke onto le ma ba pade lori eto yi fun gbogbo eyan ni le se nlanla atori sowo kekeke o so kutu wowo ni ke ma gbe polowo yin ati kede yin wa si
1: lati ago marun si ago marun oborole
2: ni gbogbo ojo tuesday
0: pe kiki owo laleye ke onto sori ero bara ni soro yi
3: 0903 984 2584
0: O so kutu wowo o tun ma loyin ladun ni gbogbo nu
4: Olorun testimony iwo gangan le ri kan
5: be ni o

0: faransa gomeji la put an end to it.
1: Jesus duro di o iwo la di ka.
2: Lo FM n se bebe eto gboju ode ni.
3: O tu tude o gboju ode ti o se gbe na woju re lajin akuko gagara ti o pe kegbe re yoko boko abala akoko ninu eto yi la won de jankan jankan ti won mo tu pere pere
4: ode ode ba wa re gbe aje gbo won lo tan pa lo ni won ni
3: da won ju won ri ni gbo ode abala le keji la won awo sasa baba lawo ti won mo ti fun tedon ti fa so
5: keke ja ke awo de oro tona ni pala kale si awo je samodo owo o awon oluki fun
3: Lai lejan bakoni no let your wa talk way to omo meji ejire omo baba lerin pa oni yo ma gbeju o safefe ni gbogbo ojo segun tuesday lago meson asale si mewa o ya o e fidi le nkan e je ka jo gbo

0: 0803-209-8112. 0803-209-8112. Alafia fun gbogbo Olorun to to.
1: O ti wole de wara.

mukinyi ekasun eku owo lenu ise iroyin kakiri lewa londe city gboyin lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure blessing haruki luruko mi wayo ijoba ipinle ondo ti pin awon ohun elo imo ero ibanisoro ati imo ero ayelujara fun awon ilese ijoba mejidilogbon lati mu ki ise won o rorun awon ohun elo ti ijoba pin na ni computer ero alagbeka laptop ero itewe printers ero idako photocopiers ati ero aseyewo iwe scanners eto na lo waye ni gbogbon eka tin ri si imo ero ni ipinle ondo eni to je alakoso eka ohun Tomide Akeribido so pe igbese na wa lara ifaraji gomina loke Ayedatiwa lati le mu ki awon osise ijoba o gbe igbe aye irorun onimo nipa eto ilera Festus Ogunbi yi ti ro awon osise ijoba ni ipinle Ondo lati ma se ere idaraya lekokun papa julo ririn lati bi kan si omi lojuna ati le je ki ilera won osun won si ati lati le mu won yago fun aisan ti ko dara Ogunbi yi lo fi amoran na lede nigbati n ba awon niroyin soro nibi ayeye isamisi ayejo awon osise ijoba nilu Akure o se alaye pe sise ere idaraya ti amosi exercise yo tunbo mu ki won ji pepe si bakan na yo dena gbogbo ohun to ba le je ki won sonra labadi ti yo si tun mu ki egungun ara won o to dara dara bakan na lo tesiwaju pe ere idaraya ohun na ni o ma n dena eje riru lagu ara ti ito sugar ti o si tun ro won lati ma je ounje tin sara lore gomina ipinle ekiti bi odun oye banji ti fowo si ipinu lati yo gbogbo awon olubadamoran lori oro imo ero ati awon oludari agba awon ile ise ijoba kuro nipo won lese kese gege bi ikede ti akowe iroyin gomina ohun Olayinka Oyebode gbejade loni gbogbo awon osise ti oro na kan ni oye banji dupe lowo won fun atileyin ati ifaraji ti won se ninu ise ijoba re ti o si gbadura pe won yo ba ojurere pade ni gbogbo ona won igbese yi lo waye bisa ise ijoba akoko gomina oye banji ti se n pari saju ibura wose fun sa lekeji re leyi ti yo waye ni ojo 16 osu ti awayi awon igbimo olupolongo ti imole campaign council ti gege lati wa ibo million kan o le esun marun fun Are Bola Tinubu ninu idibo apapo odun 2027 ninu atejede ti alakoso igbimo ohun Olalere Oyewumi filede loni o so pe igbimo ti accord party ni ipinle Osun yo se atileyin fun ijawo oluburi Are lekeji atileyin yi lo waye pelu bi gomina ipinle Osun Ademola Adeleke ti se di alabojuto igbimo ipolongo eto idibo Buhari fun egbo selu All Progressives Congress ni ipinle Osun bakan na awon ti oruko won wa lara awon lakoso igbimo ipolongo fun egbo selu APC na ni Nizon Wike gomina ipinle Delta Sheriff Buburi gomina ipinle Anambra Sukuma Soludo ati awon ikan miran ajo tin gbogun ti ogun oloro ti fi sekun fi gbe awon tin gbe egbogi oloro le ti yere to trillionu meji o le esun marun naira 2.5 trillion naira adari ajo ohun leka iroyin Femi Babafemi lo se ni alaye pe iwadi ijile lorisirisi lo sokunfa bi owo se ba won ninu alaye re o so pe ogun oloro ni won se iwadi nipa re pe o wo poju ninu okowo ti awon kan nse be na ni awon kan gbe rin ajo lo si orilede lorisirisi ajo ohun so di mimo pe enu ibode ilu kakakiri ni won ti mu le dandan bayi lojuna ti le ri pe owo te awon to ba nlugbadi ofin ise won adajo iyan edem eko ti ile yogiga ti o wa nilu abuja ona ni o ti mu ogunjo osu kokunla odun ti awaye lati fi gbe aba ti n pe fun dida are lowo ko lati ma le kopa ninu idibo odun 2027 leyi ti atiku abubakar mu wa adajo na lo mu ojo ti won yo gbe oro na yewo loni eni to duro fun atiku eni ti se joseph silas bakan na lo se gbe leyin ibere ti omoye
are ninu ẹgbẹ oṣelu ADC n pe fun bakan na tun gbadura pe ki abati atiku omuwa si iwaju ile ejo o se itewogba Minisita olu ilu le yi nizan wike ti fesukon awon egbe oselu alatako pe won si awon mo orilede Nigeria lona nipa siso ida keji nipa awon ise akose pataki ti are Bola Tinubu tin se pelu alaye pe ko ye ki oro oselu o so won di eni ti oni toka si ise rere ti are ngbe se orilede yi wike lo so di mimo loni nilu Abuja nibi ipade akanse kan nibe ni o tin so di mimo pe are Bola Tinubu ye leni ti won se idamo ise rere re ti won sin kede re fun araye bakan na lo se alaye pe oro ti awon egbe oselu alatako so wi pe are o se nkankan si orilede yi tabi mu itesiwaju de ba ni o se afi won gege bi olulara Minisita olu ilu ile yi nizan wike bakan na ni yo ti segbe leyin igbimo Rainbow Coalition leyin tin se atileyin fun jawo olubori are Bola Tinubu ni bi o tin fi ipa tare iroyin tin so pe o le da idarudapo sile ninu egbe oselu All Progressives Congress wike se ni alaye pe igbimo na ni ohun se agbekale re lojuna ati le mu ki ijawo olubori are lekeji o wa si imuse ati lati le mu awon lati leyin ninu egbe oselu orisirisi pa rapo fiku luku ki won si jo wa ni isokan ninu oro re lo ti toka si gomina Babanga Nazulu ti pile bonu ati gomina ipinle osun Ademola Adeleke gege bi apere rere igbimo mu gomina ipinle Rivers tele ri on lo soro na di mimo nilu Abuja loni ni bo tin se alaye pe igbimo hun lo wa fun ati leyin are ti ko si le da ti ko si le fa idarudapo ninu egbe oselu APC Lakotan awon igbimo kan nipinle Benue leyi tin je Benue Strategic Alliance for Tinubu 2027 ti gege lati sise pelu awon gboselu ti won ti mu are gege bi omoye won ninu idibo apapo odun 2027 ninu atejade kan ti akowe egbe na Dan Morgan filede egbe on lo ti yan oloye Akunge Audu gege bi alakoso egbe ohun leyin ipade to waye nilu Abuja bakan na ni won tun yan awon oloye mi ninu egbe ohun bi igbakeji alakoso ohun eni tin se Joshua bakan na ni won yan Musve Haya, Egabi Akowe, Ati Arabrin Joyce Taka, Egabi Adari Awon Obirin, Ati Dan Morgan Hihom, Egabi Akowe Ilu Kuregbe. Koni ju bayi lo, lori iroyin kakiri le wa fun Tony Comfort. Omo lafe, lo kore yon jo blessing aruke. Loruko, temi jew, ekason, le konsi.

99.1 FM Akure nibe gangan ni afikale si ti ati n gun safefe losun tu ni o mo ki gbogbo eyin ololufe ikoni glow gbogbo eyin ololufe eto oju abe mo ki yin pe e ka sun ni bikibi ti e ba wa iba jenu oko ni iba jenu yara yin ni iba jenu le idana ni ibikibi ti e ba sa tin gbo mi ni mo tin ki yin wi pe e ka sun o ba si ge ale na le wa ni apa bi te tin gbo mi e ka le o ba si ge aro na ni e ku oju boyin patapata porogodo ni mo ki kaabo sori yakotun eto ju abe fun titun ni bebe ti mo ba ti ma nse lori eto yi awon kan to ba ti nsele ni gboro aye ni mo ma mu wa se ti gbo yin iyun ninu awon iwe iroyin wa mama mu wa se ti gbo yin e ti mo wi pe mi o ni je ke ti yin di sawon kan ti ba nlo

ni gbarawa ni akoko eje nte waju losan teni sugbon ki to ma te waju eje ma fi akoko yi so fun yin pe eto wa oju oja o tin lo lowo nikan ni ta wa yi oju oja leto eto ni oju oja lori eto oju oja yi e ma ni anfani ati polowo awon nkan te nta enu ara yin bayi le fi ma soro owo ti ogun pasi ni won ba yin lo le meji lojumo eko wa lo ni ketiketi ki le nta je ka fi ti wa ka fi gbe ti yin laruge Ebe ti mo pa akoko odun la wa yi ohun te ba nta egbe jade si guraye e wa polowo e nikan ni wa glow 99.1 fm ke ba le ma glow ke ma jolo daada ode akini koko oro gan leyi ti a fe gbe yewo losan tuni gẹgẹ bi ti mo wi pe idibo apapo odun 2027 tin kole kun gbogbo ogbon oniruru awon oro lo tin jade lati odo awon egboselu alatako ati egboselu apc funra re egboselu adc ndc be lo olukaluku lo tin soro ti gbogbo awon moye kankan si tin wa si waju yin lati wa soro pe ewo be n ba ile wole nkan bayi ni mo ma se fun yin nkan bayi ni mo ma se fun yin nkan bayi ni mo ma se fun yin si ga wipe inu egbe oselu ti olukaluku wa ni o tin wa gbogbo ona lati ri pe ori eleyi gagangan lo wa sokunfa bi minisita olilu le yi nison wike ti se nsoro bayi o o ti fi owo ngbaya bayi o ni ewo seri are bola tinubu teyin wo ni o ti pon dandan lodun 2027 ko jawo oluburi o

Wike mo soro gan o soro to po dada Wike soro yi ni bi ipade leyi ti o pe pelu awon igbimo Rainbow Coalition nilu Abuja nibi o tin kede erongba re fun won oni e wo sere mi gogan ti e n wo yi emi ni mo ma ge alakoso igbimo ipolongo eyun fun are Bola Tinubu ninu idibo tin bo oni je kin tete so eleyi fun yin ko ma ro leti yin lako lako bayi lo ti kede e pe awon ti won je olooto ti won si ja lati leyin ninu egboselu All Progressives Congress ati egboselu People's Democratic Party ona ni won ti jo se pade po ti won ti jo joko po lati ri pe won se atileyin fun igawo olubori are lekeji oni bi o ti le je wi pe egboselu imeji ototo ona ni won parapo oni sibe ko ni da won lowo ko lori nkan ti won ba fe se papa julo iyan sipo are wa lekeji oni gbogbo awon igbimo Rainbow Coalition yi ni won ti fi kuluku ti won si ti gba bayi lati ri wi pe eni keni to boya si ge omo yi kan tin dije dupo kan eyun ninu egboselu APC na ni won ma se atileyin fun nibi ti pade ongan to lagbarade to lakakide awon ekan ninu egboselu

níbẹ̀ ni wike ti ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ wípé fún ti ààrẹ wa iyun fun ti baba wa are orile de Nigeria oni gbogbo wa bayi lati parapo ta ti fi kunuku lati ri pe are bola tinubu ohun na ma gbe wole oni idini yi gan to fi je pe emi ni mo ma boju to bi eto ipolugun se ma lo nilu abuja ati nipinle rivers oni se wa ri be yen wipe e wa ri bi asegbudo moro yi lokuku lokukudun oni se wa ri bi are bola tinubu bi o ti se je wipe o wa important daada to ni se ri pe are bola tinubu wa se pataki bayi ki n se ni yepere ki n se ni to je pe akole fi oworo seyin ka ma worun ti pododan ki a se kini o ka se atileyin fun se ri ni ti ilu abuja eto edibo ilu abuja ati ipinle rivers emi ni mo wa ni gbonu e emi gogan la lekosu e o ti dododo ki are ori ibo oni ohun ti mo ko fe je ki gbogbo yin mo bayi ni wipe a jo ma sise papo ko si enikeni to gbudo so pe emi ni PDP emi ni APC oni ko si tori nkan meji ti o se nsoro yi bi ko si nitori eto edibo tin bo yi oni se ni ki won parapo ki won di okan soso oni won gbudo wi pe emi ni ti Paul emi ni ti Apollo oni ko so n to jo be oni nibi ti won ba de yi ki won parapo ni o wa ro gugun patapata pe nibi kibi te ba ti wa e ri pe lagbegbe yin orin are bayi o na ni ke mu bonu awon ise rere ti are ti se o na ni ke ma polongo awon ise ribiribi to tun ma se leyin igba to ba pada wole o na ni ke ma polongo nigba to tun wa soro yi di mimo si o wa nse lalaye o ni e wo o ni e je en so fun yin seri igawo oluburi are lekeji o pon dodo

0: ibi gan ti mo wa nla gangan ni mo de yi pelu gbogbo oro leyi ti wike ti so yi ki le ti ri si gan oju wo leyin fi wo o ti ni igbimo rainbow coalition yi oni ko ni nkan kan se pelu idarudapo ninu egboselu all progressives congress oni bi ko se wipe ki won ko le se atileyin fun ijawo olubori are lekeji ni o se da sile oni bi o ti le je pe egboselu pdp ati apc na ni won jo parapo iyin o sinu rainbow coalition hun oni sibe ko ni da ise rere leyi to ye ko waye eyo ninu idibo ti nbo ko ni da duro abise atile le so wipe oni kan ti wike nwa leyin gbogbo awon ere ton saye to je pe bo tin gba waju to je alakoso igbimo epolongo na lo tun so fa awon egbosole latako wipe ewo e lo stop se be lo dake e ma so wipe are o se sakunse kokon ki le ti ri si o number te fi ma pe wole da se ton re 0055511110 tabi 0706677182 lekan si 0055511110 tabi 0706677182 elu e ka san o
1: ati mi ada excuse
0: me ise e ka san
1: oruko ni ni engineer omo lati joka
0: an gbo yin sir
1: baba mi je me kuse
0: iseun
1: Ọlọ mara na wo la bọdọ.
0: Ami atẹyin na.
1: Seri ni ke o je bi. Nkan to ri lo so. Kan pe awon mo mo wa ni bayi ni ton koju nko ta awon Nigeria nkoju. Ko ni ma ti agbese yin lo ni fun tulubu. Seri ma ti se bi won seri ile lati o ti awon ile ti o ti la awon Nigeria loju. Afẹ to se bi ya afoju gan to ran o mo du na yin se ri na se ta wa baba wa lo o lo du me lo ba tin amo ikupa ati ya ati nko ta ko si nto ko kini bi baba se ba Nigeria be ko ni se baba tin be ko tu ba fun isaye wa ni ise baba tin bu se o o le le keji a lo bo e ni ka di bo wa si bi ka di bo wa fun e ni ka bo wa o to lo ka be olorun ko na ko yan ni re fun wa o ti pada fin jeru Nigeria yi o ye ka ko oro bayi ko na ko na wo ma ya le ku se ma
0: ese ngo ni
1: Nigeria omo lati joka
0: ese ngo ni engineer omo lati ijoka ese ngo ni fun idasi todo ti 0055511110 tabi 0706677182 we can soro o ni ise ri gbogbo awon tin so wipe igbimo rainbow coalition yi yo mu ki darudapo waye ninu egboselu all progressives congress oni ko si ohun to jo be oni bo sile je pa nkan so wipe so ohun wa gan ninu egboselu ohun ni pe kilede to ohun gbajumo egboselu pdp oni rara o oni ohun lo ohun mo nkan to ohun ri ti ohun fin se atileyin fun are ki le ti ri oro yi si nja le so pe olohun ti wike nwa leyin gbogbo awon igbese to n gbe yi hello
1: ku sao
0: esun goni
1: so lati apure
0: an gbo yin sir
1: o ma nso nigba ogo mo ni ki se olodun ma yo fun wa ala pa ara ta yan fun wa o ta ba ti yan o ta ba ti te na o lo lo ma yo fun wa e da dara wa

0: Hello, ti wole o.
1: Hello.
0: E ka so o.
1: E ka so.
0: Isun goni.
1: Oruko mi ni ojo lati oda.
0: Mm, an gbo yin o.
1: Eh, ti e ri ni so fe so ko je me je a se baje mi. Awon to so pe ni pati no bu pe kini kan. Me ti a se wa o si Nigeria ni gba Buhari ni. Ti o si o to le lo soko nu won. Se tori epo o si ta ni owo boro Nigeria se ni lati le wa. Awon to ta ko tinubu, se atiku ni won fe dibo fun ni abi obi. Won to fe dibo fun ninu won. Won ye ma se alatako. Lo to Nigeria o rogbo, se won o ri ran won o ri ko ti tinubu se Nigeria. Won o ri kokan to ka fike ko ba ilu se.
0: Mm.
1: Eri se country ni a mo zo ni je so to. Iwa lara orisirisi bo se ma se pe ni e ku eto
0: o da se ngo ni fun idasi todo ti yin elu e ti wole o
1: elu mo me ma ku eto olo ni balaka je o
0: ami ateyin na
1: donde lo pe lati joka
0: esun baba
1: ese iko ti mo fe so gbogbo awon to soro won roro so sugbon mo fe so fun won won so pe bi Nigeria se ri ko lo ko se le aye omo won ati le aye won ko se bi Nigeria se ri e to le gbadu ebe ninu ara won ko so be so won ro to won le so ton e ga so to ro fun ra wa ta lo de lohun lo le di ta wa yi se bi Nigeria la wa tele awon kon daruko ba Buhari se ba won na se bi ijoba na ni a daruko ba se jo se awon ti ta le se won le ta do won le se gbo ba se jo gba to wa be ni bo wa ti alora moto wa ta ni gba yo ba se jo a won mo ri Nigeria won wa se bi ari na eni ko wa n party le a ma so se bo se se ijoba ni eni a so a ni ka so e ba ti Buhari wa nbe awa yoruba la so pe lai lai agba pe iwa ti Buhari wu pe ko da o dododo mo wa bae afasobo ani se bi o se da ani se ati pe ko so to gbogbo won wa ni body da ke won do soro telu mi ba debe ma wo ba wa roro so e ja so to oro baba yi o se dada e so pe abe bi soju saju e ko to opolopo a je ko je ko gbon ah ko je ko gbon kini problem owo school se so inu la so gba ba sejo inu la so gba Buhari inu la so gba Jonathan iro la la lai e ja so to a ko fi toro a fi le kobo loju fora wa awon alai mo ko to ko so ro be ni pe kene ku itu.

0: for freshness or naiwa mimo etoka etokan ti emi mimo gba owo ile ise iranse Christ Fountain of Prayer Ministries to lu ile ise iranse won wa ni oba ile gbe kale yo ma mi ori atagun tititi temi olorun yo si ma fohun san bi ara ni gbogbo ojo isegun every tuesday agogo merin si merin abo irole lo olorun yo ma gbenu baba wa ninu oluwa pastor oluwalana stevens soro imo olorun ohun ase jade ikani ologo didan glow 99.1 fm ijapo akure ni olorun yo ti ma gbenu ojise re kede yin rere ohun itusile ohun fun alaye lekunrere e pe 08033979787 08033979787 e ma shalai gbo o nitori didi oluwa o ti sun metile
1: a dupe lowo olorun ope pataki ni fu olorun wa eni to ti lo tun mu wa pada wa seto ni ti oni eyin ara ile eku ile a tun ti wa lori eto ona iwa mimo ni glow 99.1 fm e wa nkan fidile e fidile nkan nitori a tun ti lori ofe nla lati gbe baba wa wa si ori eto loni gege bi mo se ma nso ma gbagbe o ipe ikanyin aye la wa yi olorun si ti gbe oro re kale fun wa nitori awa ni igbeyin aye to ti de ba onirunru ohun lo ti wa bayi ati da irupo mo sapa o wa soro lati mo otito sugbon nitori pe ki awa omo ijoba na ka ma ba se gbe olorun se mu oro ijade lati enu baba wa wa fun wa niwa koko bi eleyi ka ba le tun kokan wa ba le gba okun otun won kan fidile adupe lowo olorun baba e ka bo sori eto ti oni
2: e se olotu
1: e ba wa so ruko yin fun awon ara ile ero ibani soro yin ati le ijosin yin
2: oruko mi ni pastor Stephen Oluwalana lati ijo Christ Fountain of Prayer Ministries of Baile ero ile wo mi 080
1: ero ile wo won lati gbo yin ba leni to ni ibere tabi oni n to dabi po fe ru wa loju ta fe bere taba fe ri won ele je ka pe won leyin eto wa salaye fun wa wa tan mole si wa si so bi ti ati le ri won fun wa e ka bo si ori eto lekan si kini olorun ni fun yin fun wa fun awon ara ile loni
2: e se o eyin ara ile e ku le o ori ofe nla lo je lai tu wa lori ikanni yin loni ugo ni fun olorun loki orun
3: hallelujah
2: dupe lowo olorun fun awon ti o nteti si eto yi ati awon ti won si n pe lona kan ojo kan a gbe oruko oluwa olorun olodumariga nitori pe on lo ran wa nise oran mo nise faya ti kabiyesi oba tin deni lalejo tin ba ni wo nje aran yan nse atun ba yan se atun ti de loni o eja gbadura agbe yin ga olorun olodumari gbope wa o
1: amen
2: eyin nikan lo pe to si eyin nikan ni yin to si eyin le ran wa jade loni ka tun soro yi fun awon eniyan gbogbo awon ti o se ton lati gbo

0: awon to ti joko ton reti awon to kan ti de nsa labapa die loruko Jesu awon ti aran eto yi se loruko Jesu ase yin lanfani o
1: amen
0: emi mimo agbara olorun emi mimo emi olorun emi mimo paraklesi odi orun ma ba se lo
1: amen
0: kun follow loke on
2: hallelujah
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: le kan si eyin ara le e kule o lo se ti o koja an ba oro kan bo do ti to bi ose merin bayi ta tin babo nipa ikeyin ojo ti a wa yi ta ba mo bibeli dada ta ba je oluka bibeli dada ba je omo emi a ri wi pe gege bibeli se gbe kale ikeyin ojo la wa yi satani de ngbaradi o nse on gbogbo lati ri wi pe o nko awon eyan sodo ara ohun o nse awon eyan lona se yin no mo pe ajegbodo ni o si nwe ni kunra ni mo gbadura fun e loruko Jesu koni re emu o
2: amen
0: idina re ton fi ran wa jade lati wa gbe ikilo dide lati wa je ka awon eyan mo wi pe o se pataki lopo lopo lati kiyesara ikiyesara yin na la so lori ile ose to koja loni pelu ore ofe olorun a fe fi enu ijona nitori pe ati bere le ose to koja ikiyesara mo powe kan ni ose to koja mo ni pansa ofura o jasina aja ofura aja jin to ni le o ba de kiyesara cheri osan gangan bayi la won jaguda keru e o ikiyesa se padaka lopolop je be tenu pe ka kiyesara ka kiyesa nitori pe akoko ti a wa yi akoko to lewu gidigidi ni die minute un la wa yi ino e ba wo ojo ojo e ri pe orisisi nkan lo nsele orisisi nsele la n gbo kakakiri ohun ti jo tin reti bayi oni ki gba soke sele to ba de sele ah o ni ni jakule o
1: amen
0: bawo gan ni a se le ki isara bawo la se le ki isara Jesu ni ninu iwe Matthew ori 24 ese keta ati kerin nigba ta omo eyan be ibere lowo e pe ah igba wo oro to nso yi awa ti gbo igbawo gan lo fe sele bi bo le keji en gan igbawo lo fe je Jesu wa lanu o so fun olese kerin ki lo so olese kerin
2: Jesu sit down o si wi fun won pe e kiye sara ki enikeni ki o ma se ton yin je
0: e kiye sara ki enikeni ma se ton yin je o tumo si pe o sese itan je wa o de sese ka ton won yan je jubo ko ma ba ja lori eyin ke ma je kon lara won tan ton je oni e kiye sara e kiye sara ona o la le gba ikini ti mo so lojo ti lo se to koja oni pe ka mo olorun daju daju ka mo duju duju ka mo gege bi olorun ka si mo gege bi olugbala okan wa mi mo Kristi o se pataki lopolopo Dafidi lo so fo mo en itaka lo se to koja ni chronica kini ori 28 ese 9 o fun ni otito oro make sure pe o mo olorun o olorun awon ba be mo ohun lo le ran lowo ta ba ti mo ale kuna bibele so pa awon mo ona na bi won le je ope oni won ni si oni si loruko Jesu
1: amen
0: Paul ki gbe pajari oni ki n le mo a tesi wa lati ma mo ni that's why to pe bibele obudo suwa ko budo suwa olumu wa lo si pa keji oni je ki bibele je ore yo ba bo won ni ende o ki jin ra ra ra ra poto poto e ba wa lona ile ona ile ba ma ti e da o ni ka yen si tori pe ore ni o le dide lajin ko so pe mo fe lo ri tori pe is your friend jumo en ti o ba nani iba wa in fact ile yin iba koju sira tabi wo fegbe kegbe ko ni nitumo si e pe o fe ri iha to poro poro cause bill ni yen both le pe oni runru e lo wa lowo won bo de pe lomi tun ni application e sori ero ilewo to n gbe kiri sibe sibe akoma mo loju ni be ibe laye wa wa be o lo le ran wa lowo gbogbo n ta saka kiri ta n wa la la koko jonjon wa ibi ta ti le ri gan o niyan sugbon apati n tori pe satani gan o fe keni keni o mo ko fe iketa ta wa wo loni oni pe ka wa je ki oro yen eyi ta nka yen ko gbenu wa ko wa ninu wa ko gbenu wa ko ma ba wa gbe ko wa lokan wa ki saka sori lasan sugbon ko wa lokan wa iwe owe ori keje ese kini ti de keta iwe owe
2: omo mi
0: pa
2: oro mi mo ki o si fi ofin mi sura pelu re pa ofin mi mo ki iwo ki o si ye ati ofin mi bi eyin oju re
0: di won mo ika re
2: ko won si wahala
0: ko won fi wahala ya re ya ko wa lokan e ya ko du lokan e ki se ko ori lasan to gbo ni pe kin ka mo se nka rara o ko wa lokan that's why to fi pataki pe we do what we call meditative reading kin mo pe
2: meditative
0: reading oni olorun so fun Joshua nigba ti won commission e ngba leyin ti Moses iranse olorun ku oni sasaro le lori olorun ti ga mo pataki e o de mona to le gba lati ran wa lowo nitori pe ninu e ni sere e wa ko ma ba ya to tun ko ma ba ya so si opolopo ninu lo le mu wa ya so tun ya so si bayi sugbon to ro n ba gbenu wa to sodo sokan wa a ri wi pe a ran wa lowo lati le mo n ta n se a le mele tan yato e tun bo nkan ti beli so ni we kolose ori keta ese 16 kolose ori keta ese 16 Kilowi.
2: Eje ki oro Christi ma gbe inu yin.
0: Eje ki oro Christi ko ma gbe ki se oro oselu.
2: Eje
0: ki oro Christi ko ma gbe inu yin, ko ma gbenu wa. Ko ma gbenu wa be ni beli so. Eje ko ma gbenu yin. This is a very fantastic advice. Fun eni keni to ba fe yoju si ijoba orun fun enikeni to ba fe ri olu ikeyin fun eniken ti o ba fe waye asan fun eniken ti o ba fe pa san laye e je ki oro yi ko ma gbenu yin bibeli lo so be o ti beli ba de so be o ye ka mo pe o se pataki lopo lopo oluwa ran wa lowo loruko jesu
1: amen
0: ohun ti a ba n gbe ta fi sore ohun ti a ba de gba laaye ko do lokan aya wa a ri wi pe eni atan wa je gan a gbianju ko ti eni sese ni ko ni sese ni a le mo ile tan yato nitori pe won po janti rere ni gboro oju lowo o kere yo ba bo won ni owo lowo la re ke o otito doja okuta otito doja ere ni ra o okuta to ma po okuta that is eyan ore ni ra sugbon wo o te ni so pe je ki transfer rara o ma send e se rara o cash no roke cash ati program kan lo ni program awon bin ti mo so ro yin eyan kan o wa sodo mi fun counseling be oni daddy se mo mo pe teyan ba ni wahala ti wahala ba kayan laya mo sa nwo mo rerin to ba kayan laya ko si bi teyan o le ya si looto o lo fi ya keyan mo olorun teyan ba mo dujujuju iyan mo pe ni kiku ni iye oni mo yan layo no matter the situation there could be bends and bends are not the end of the road we must know that o se pataki lopolopo alati mo tan se nu gbagbo alati menti christian se toro e ba ngbenu wa to wa ninu wa a discover pe wahala gan se ma abori e ngba ta ba kepe abori wahala olorun ran wa lowo
1: amen
0: loruko jesu
1: amen
0: ikerin mo ran tin kan di beli so o ni eran ti aya lord eran ti aya lord ti o ton ba gbe kiyan ran tin kankan o se pataki lopolopo ṣugbọn ni osan yi ohun ta fe ran ti o ni samsoni kini mo gbe
1: samsoni
0: samsoni alagbara eran ti samsoni mo fi se ipa kerin ni bi eran ti samsoni itan samsoni wa ni onidajo judges lati ese lati ori keta lati dide ori 17 o no fi ko itan en ṣugbọn taba som gbogbo itan en yo ba ni asayan oro kan fun gbogbo igbesi aye e yo ba pe ni samsoni alagbara ma meru alagbara ma meru o lagbara o possible o le gbe katakata bi katakata se wo to ti gbe kikirin ni yen samson ni agba to le gbe oni kan ṣugbọn ko meru ti on ba de lagbara ti o meru baba ole nirufe ni be baba ole eran ti samsoni o looto looto o n pegbegberu looto looto o fi owo laso o fi yakini un ṣugbọn ki la babo e awon ota yo oju emi ki la babo e won ni samsoni sere fun wa tori pe ohun to ye ko je ohun to ye ko ni ko ni gege bi onidajo oro olorun to ye ko ku lowo e ko ye gege bi onidajo o ye ko fi oro olorun sore ni gege bi olorun ti so fun joshua pe ki oro yo gbudo ku lowo e be na lo se ye le akoko samsoni a gbo bi ti samsoni to ti dwell on the scriptures ara o igba tawo obi en so fun pe ah ah o se je filistini lo ti lo ri yawo se bi awon eyan po lodo wa ohun ti bibeli so ile toro olohun so lele yi e kuro kuro e kuro lodo mi jare e sa ba mi wa ohun gangan lokan mi nfe gangan gan he lacks the knowledge of the scriptures ko moro olorun ohun lo fa loni o tawo omo olorun ta nsakiri Satotun satosi satotun tatotun ile to se pataki oro olodun to se pataki afile seyin ranti samsoni o no matter the level of your anointing awa iranse olodun mo ba soro yi o no matter the level of your bo se wu ki if agbero yen se tobi to to ba ti gbe ohun to nse lori osuwon bibeli to ba ti mo bibeli bo ti to ati bo se ye ati dele anira o e won wa le ma kon ni keyin pe baba rele awon angele a ma wo pe ile wo ni baba lo ah koni je ipin e loruko jesu
1: amen
0: e ja koju si bi to ye ka koju si o se pataki lopolopo o no fi nto wa kakakiri o no fi nto wa kakakiri imagine ki iranse olohun so fun yan tori pe o fe ba lasepo tori po iyan ni soro wa todo e to pe ba lati ko pe o ri nigbati omo obirin tsunami yen nigbati o ku se bi elisha o na le lori mi won fi yen ko elomi obe je pe so that is what I want to do o se bo wa nu bibeli iwo na wa tera elefele toro un wo mo wa wa tera elefele tori one problem or the other toro o mo bibeli ni o mo beli ni ohun to n wa ko je ko polo ohun to polo po n wa ko je ki won gbon eja pada si ese aro eja pada lati mo nti olorun wi bayi ni oluwa wi o se pataki lopolopo won fu an bibeli a de ra lati ma fi si ori ibusun wa iwo to nsi beli si ori ibusun yen ore mi ko ni tumo o mo gbo ti ranse olorun kan so ni ori net o da pe anonymous access that particular message toni wa jeun loju ala wa ma sa ki joki jokiri e je gbadura fun mi mo jeun loju ala ni ah ah ki lo ba di pe eyan jeun loju ala ko si nkan to ba pe eyan jeun loju ala ke yes to ba de feel pe o nje to je loju ala yen ko te lorun wa dide gege bi akoni wa de se kini you nullified bibe so pe o ma lase ni wa pa se on kan li aye asif ba wa fi dire mule li orun lo so beni o mu mi ranti igba kan emi na la la ni mo wa ri kini kan bi chicken bi turkey ba jo jora o na gbe wa mo de je mo je e ki hallelujah
1: hallelujah
0: mo je o igba mo wa ji ngba mo gbadura tan mo wa so fun yo npe ah ah igba la je chicken le yi gan o da gbo ti pe die o da emi mi mo try lati ran mi leti pe body mi need the chicken so a ma je chicken o se lera chicken niyan ta de je chicken iran ti le mi ka sin temi mi o ka si pe satani gbe nkan kan wa tani je omo tani je ode apirin ni waju ode apanyan tani je omo apalapa ni waju omo akunyonyon tani iwo iwo oke nla ni waju zeruba belly dondon ni ko di petele ah ah eboju orun ni mo wa o de sin gaga to sele ila ki lo fe sele gan ile expect pe ko sele ṣugbọn ta ba ti wa nberu bi be so pe won fun wa ni emi eru ibi to ba ti nberu yen gan eh mo jere si ni o eh mo se kini kan so mo dada ti o si tan we capitalize on it it will now usurp authority inu ko lorun mi o to fese ko laaye tori o nje ti mo je ah omo olorun omo olorun omo olorun ranti samsoni ai ka bibeli e ai mo to luwa wi oun lo fi rin to rin to de pari aye e bo se pari yen olorun fe ka pari e be yen o ada fun wa loruko jesu
1: amen
0: ikanun ti mo fe so ko to pe mo pari eja ka peteru kini ori kerin ese 7 peteru kini ori kerin
2: ṣugbọn o pe on gbogbo ku si dede nitori na ki eyin ki o wa ni aire koja
0: eyin wa le aire koja bi soba
2: ki esi ma ṣora ninu adura
0: ase sobriety is very important keyin wa ni aire koja aire koja onigbagba e se yata yoto won ri enbi won ri enbi won ri enbi won ri enbi a re mi se almost every weekend to ba si ni pade bi wa wa ni program bi I mean ke se program onigbagba o boya won soku nbi kan ni boya you are always there no o le se be ko dorun o lo gbo lenu mi e wa ni aire koja ni bibeli wi e si ma sora kesi ma gbadua adua ni opa kristiani lati ba olorun rin e wa ni aire koja ni peteru kini ori karun ese kejo o tun so the same thing e wa ni aire tori pe satani ota wa ni o de lo kakakiri bi kini o ton buramu ramu en to fe paje o lo nwa ma je ori e paje igba ikeyin la wa woli eke po janti rere orisisi ni bibele so pe ani ni soro o so be ṣugbọn so pe atujuka nitori pe o ti segun aye ta ba focus si on ta nka ibe na no ma gbe on lo ma oni gbogun mi on la gbe soro yen mi o lo fi so fun wa ni Matthew ori 24 yen ese ketala se ngba to so nipa awon woli eke ngba to wa di ese ketala o wa so nkan be
2: ṣugbọn eni ti o ba fori ti
0: ṣugbọn eni to ba fori ti
2: titi de opin
0: o
2: na ni augbala
0: o ni augbala eke hallelujah
2: hallelujah
0: eni to ba fori ti titi de opin oun la augbala eyin na e wo dada e se wo se ohun to rorun eyan ma fori ti ile ac lo wa nbe moto ac tu wa nbe o tu office ac tu wa nbe oni ko fori ti kilo fori ti down to ba de kori anyway o te ti wa kakakiri ile ise bayi gan so bi lo san osan gangan to run ti pa dada ko wa wo office kan ti ac wa to ba ko wo be wa ko gbagbe ohun to wa se na wa ko mi kanle tori are akoko tutun mi igbadun da o oluwa ran wa lo loruko jesus
2: amen
0: koni ke ja koni je ka jaye gbagbe orun
2: amen
0: o len to ba fori ti titi de opin oni a gbala o en to ba fori ti titi de opin jesus fun ara e lo so be o oba to mo opin lati ibere o lo so be o oni jo mimo fun ara e o lo so be o ori ijo oko ojo fun ara e o lo so be o o len to ba fori ti titi de opin oni a o gbala e wa ri pe o gba pe ki amura wa ka determine pe wo ile wura yen mo fe debe nibi to pe awon ododo a ma korin yen mo fe debe ilu awon angel yen mo fe debe o se pataki lobolobo eyan pinu ni eyan mura ni eyan mo on to nse ni gege bi awon kan ti mo gbe kale won yi eyan joko ti wa di pe lopolopo igba mo ti so n ba ri o nka bibeli gan pelu pe iye wa nbe o fiye si o nse o ni mo gba ti soro mi a kan lo o ni mo tori pe agbara wa ninu oro na agbara wa nu e to ba je ko duro ninu e aisan gan le ma le duro very important oluwa si ran wa lowo
1: amen
0: mo loluwa ran wa lowo
1: amen
0: ah mo loluwa ran wa lowo
1: amen
0: e je agbadua baba atu di soto ni o ti jade gbogbo awon to gbo loni je ko si won lore
1: amen
0: gbogbo oju to nwo wa loruko jesu e je ko si won lore
1: amen
0: igba ikeyin la wa lu amaje a se o
1: amen
0: maje satani ori wa mu
1: amen
0: maje a toju le mole
1: amen
0: maje a sije oluwa
1: amen
0: maje a simu oluwa
1: amen
0: maje a si so oluwa
1: amen
0: maje a sinuro
1: amen
0: maje a sinubi
1: amen
0: ko ni fọlọrun loke o
2: hallelujah
0: jesus oluwa wa
1: amen atun ti gbo oro titi oni ati gbo lenu baba wa sugbon adura kan ni mo fe gba fun o ati emi ka ma se je olugbo nikan pe leyin aye yi ama ba ka ba mo ah won de so fun mi emi ni mi gbo oni je ipin wa oruko emi omo yin ololufe yin na ni Adenike Buhari ipade wa tun di lose to nbo lagbara olorun o tun dabo

0: Paje ni iwa obusi ni pelu leyi tin kura jopo se jamba fun ilera omo niyan aisan ko de pago ti wa o boju to ayika re loni ki ilera re o le ji pepe ile ise glo 99.1 fm akure loni ma gba idoti layi layika re
1: from the heart of Akure, this is Glow 99.1 FM.

0: 99.1 FM Ijapo Akure.
1: Yepa. Yepa. Glow.

0: Okay. O se nlo na ni en. O de je ki ma ki pe e kuro le. Ni gbogbo bi te ba wa. E na ni wakati ati owo ye. O je pe tin gbo eto ye, eto yin. Eto wa. Eto so kutu wo wo. Ne kan ni ala lubarika. E gan ni glow 99.1 FM.
1: Okay.

0: apa la ma se yen na ni role yen o da loruko gbogbo awon to je pe ajo ko worin da ojo seto yen na fun ti irole yen loruko iya mi oladele mojisola e moje fun rara re ti loruko lowo button mi yen na fun ti sa ye yen na ni yusufu ni mo se so fun yin pe ke fokan bale eto ti irole ye e ma gbadun e nitori kini gbogbo awon kan to je pe o tin so fun yin latojo to ti pe o tun ni alejo pataki ti mo fe gbe wa si ori eto ye sugbon nipa location lotun losi ti o je kin gbe won won ti wa pelu mi baye yen na ni ti role ye oruko temi na ni kiki wo la leye ti gbogbo yin mo si ke onto e fokan bale gbogbo e patapata le ma gbo yen na ni role ye abala meji ohun gan na ni eto yi pin si abala koko ohun gan na ni abala iroyin yajo ajo lagbo osere theater kini kankan to sele lose ye ta fe fi to yin leti papa pa la ma se
1: oya tete gbe body e dada so mo pe ki ma fi se
0: abala keji ohun na ni abala iforowero nipa awon osere theater gẹgẹ bi mo se so lekan eja mi tun gbe awon o kira yen na lose ye ale ni gan ti mo gbe wa o du fun rara re o du awon yan ma so pe ase oruko lo du e fokan bale gbogbo e patapata le gbo ni role ye o da ni papapa baye nitori akoko akoko o ba wa dore ni koko wa bala iroyin yajo ajo nipa awon osere theater o da yin ta ba fe woju alejo wa yen na fun ti irole ye e koja lo soju opo aye lo jara yen na loju facebook gangangan yen na loju nikan ni glow 99.1 fm glow 99.1 fm yen na nikan ni glow nbe ye e te si oju opo aye lo jara yin yen na ni tipe facebook aku omo jonathan the powerful honorable awon gan ti wole baye yen na loju opo aye lo jara e ma ba wa te like e comment eyin na te ba fe woju alejo wa e be ni e koja lo soju opo aye lo jara yen na ti facebook la pa be e ri won kete kete
1: won le dada bye bye to yeye glory e jo we
0: kini kankan to sele lagbo osere theater yen na fun tose ye lara awon kan to sele e je ka sare fi die yen na nibe ka fi

awon gan na tin gbe won tin wo wa ketekete bayi e se gan ni mo dupe o nitori pe won fi kan ni se re o si gan ni tan kin pe o kan sha ti en kan te loju se facebook e se gan ni oni won ni kan ni mi mo lo yi na ni be ni olodun lo ni ko ri be o da ni papa pa baye ka ma gbe alejo wa wole nitori pe won ti wa pelu wa en na ni role ye awon won daruko won hey ani tin ba so pe eja mi gbe awon nla awon nla ni won je ge won wa ni Ondo state nbeye won wa lo Ondo state nbeye

0: won la o ye ka ti mo nkan ti mo nso gbadugbaja agbe cinema jade gbadugbaja osere theater to je pe awon na ti wa ninu ise to je pe won gbe lo cinema won ti wa ninu opolopo cinema to je pe won ti se to wa lori youtube be na ni awon na ti gbe opolopo cinema jade opolopo se skit lo lopo yanturu to de je pe won ti se won ti ko pari biribi en na nipa ise cinema yen na lo ndo state o da ni baye je kin koja lo odo won e daruko won fugo e daruko yin fugo won Nigeria to ngbo yin
1: e seun lotu oruko mi ni Odebagbemi Adesina Abiodun ti gbogbo yan mo si Paderele
0: Paderele Abodu
1: Pade Odu Odu Odu
0: let's go let's go tabari ka ma so ba Odu na iwa nparu o kakiri ko aye mi mo bani o da eje ka mu ni papapa nitori akoko wa tabani ka wa ma so e si daruko yin gbogbo awon Nigeria to ngbo yin omo ilu wo ni
1: Ah, ikare oloke meji takotabo ile olokunrun mo agbe omo ye mo na ya aye bimo omo ekan gbe arepo jiro omo diguragago mo godenu ikare ni mo ti wa ni akoko
0: ikare le ti wa e wa lati ikare to jo mo ondo state e de ma so egba nu cinema e se kara e ko gbe kara ta yen wo ni
1: iyan ko ni tumo ede ni ko se eyan ti o le so yen iyan ki dede yen se ko ni tumo ede ni
0: edeni so ewa e mo mo gbe karata yen wo ara yen
1: e mo le gbo
0: ah eyan na da o da ta ba wa ni ka ma so nitori akoko wa ni papapa ilewe wo le lo
1: ilewe ti mo lo nilu ikare mo bere primary school ni Aglica primary school ikare e mo lo Viti College ikare VCI beni mo de shetan ni Vitri International school college ni ilu Ekiti Ekiti state ni
0: ah e kawe gan ni o ta ba wa ni ka ma wo
1: mo de lo tori nkan to je kin mo tun lo gbe lodo onku mi na ni Ariafa mo tun lo Ariafa Comprehensive High School
0: ah
1: ah je kwa wa to ba ti je oni ise joba ni iya wa bi obi wa a ma gbe wa kiri
0: ah oda eyin te ba tin wole loju opo aye lo jara e ma ba mi comment e da comment bo eto yin ni iroleye oda je kin wa se bi eleye eni to ba comment ju yen na ni iroleye yo gba ri shortcut eyen na latowo mi e ma fi comment yin ranse oda ta ba wa ni ka ma so e lo lewe e se gbogbo e bawo ni ise theater se wole odun wo gan le bere ise theater ki lo sun yin de ise theater
1: ah oro ni e o ise theater mo nife gan mo like lati primary school mi to je pe ni class ti mo wa ngba gan ti ni won ma ngbe mi lo nse bi pe boya mo wa primary 3 and primary 4 ni end of year won ma mu mi so pe oya ko nu e lo ba won se lati primary 3 so e ko awon senior mi ni e ko ki wa pelu o pe ko sha tun le ni die pon eh so ibe ni mo ti bere mo tu join egbe awon ni theater ni ilu ikare ngba yen do daddy mi o feran ngba yen
0: o mo ma
1: ri pe kin dele come for me lo nje bo mo ma lo ngba yen dada ngba yen mo ti mo church na mo tun ko si bit church ti ma lo mo sa ma je drama coordinator ni bi e nigbati mo wa ri di drama coordinator na ni mi so ibe mo ti wa bere ko to di wa ri bo pe eyan mu ni ise pe mo fe ma se ise yi pe mo ni fe gan o ti ma lo bi odun mewa odun mewa yes odun mewa so odun meje yes
0: so senior mi ni ba
1: I know eh
0: ah
1: o gba fo pe mo fe lo gba fo pe mo fe ko kini mo fe ma se beni
0: oda ah to ko to di pe a lo si awon challenges te ti ri ati awon opolopo ise to je pe ti ko pa nu e je ka wa mu bi eleyin na ngba ti e bere ise ye eni o je ise to je pe ti nife si lati kekere to de je pe awon obi yin na o fowo si to je pe gbogbo most of awon eyan na tabari a ri pe awon obi won o kin
1: iya mi o fowo si baba mi o fowo si iya lo fowo si
0: iya ma support mi o baba ma n fe ki omo pawe gan nkan to ma wa loju won ni sugbon ta ba wa ni ka wa ma wo lati odun te ti bere ise theater ye e je kin wa mu bi le se ondo state na le ti bere gege be se so le kan le bere lati akoko igba ti e wa fe bere te fe gba form se ondo state le ti gba ati pe owo ta le ti ko ise
1: ondo state ko ondo state je ki so be ondo state yi gangan ni mo ti gba form tori mo ti wa lo state na ki to pe je ki ma fi kini kuku so da ise odo state ni mo ti ni mo ti gba mo de ti gba fo o ti ye me ti mo ti bere si ni kose ne eni to de je ki to tubo push mi na eni te ma mo ni amowo amowo lo ni pe egbon e nse ni bi ise to mo wa pelu eyan kan gba won pe ni boardmas o ti travel out so mo je wa ma ati nbe oni ah egbon nse ni bi e lo sodo eni bai ta le niyan oshibata sunday alabi ti gbogbo eyan mo si oshibata secretary gbogbo tapa all over the world so won lo ko mi se
0: e se gan ni ah lati gba te ti wa nse ise ye e ti kopa ninu awon cinema to po nje ti e le so awon iriri yin die nipa ise ye
1: ah iriri mi ti po lenu ise na o
0: e so die
1: bi pe ka ka lo location kon ni ko ma ko aso bo ko ma ko aso aso bi 50 koko de location kan ni ah wo ro yen kon na fe lo esi mo ro mi na tu fe lo esi wa se on ma ni ko ma wa aso to jo lo ro yen ka tori nigba to ye pe to ba ni kin won ti so mi te o fe so lopa mo ko black mo ti wo inu mi ti dun awon igba yen de lele yi o le je se la se lo ra because of that location because of that project so awale wa de location kan ni ah wo eleyi o le se mo e ka tu mu mi se pa awon idoju ko niyan bi pe ka sun sun moto beni bi pe ka sun sun moto because emi atawon eyan mi kan awon special awon emi mo ma pe a ma pe ni kini daru ebony ara won ton ba tin gbo eto won ati mo pe ohun eni so amajo ali so pe wo e ka kan rough e jare gbogbo ale wanu bi kan akan le wanu boya reception hotel yen ibe la ma sun si ko kan wa pelu efun so be ni so e mo pe nigba e ko ni ko si ele ti o iwa di theater di pe won ma so oga kini mo fe je igba e o le so be o le so ko oga kini mo fe je arara o le so be kan ma so pe oga bo mo fe sun pe won ti e add e gan sinu group production gan inu dudu wa ma oga igba e se sa so mo de dupe lowo eyan kan na to ti mi leyin igba e boya asiko ti to be bi to ba ni ki mo ma pe ni oga mi keji e understand mo ma pe eniyan ni oga mi keji mi o gba form lowo ore mi ni olubarin mi ni oga mi ni
0: ta le ni ta en so run
1: pa oruko nla idowu agbaje ti gbogbo eyan mo se I Dream Pictures
0: ai mo ti gbe wa sori eto ire
1: mi le gbagbe e tori nigba yen on lo ma so pe baba e si ma koja bi on lo de je ki mo awon kokan na
0: o da e se gan ni nitori akoko wa ta ba wa ni ka wa ma so e ti wa ni industry mo ti ri pe awon cinema te ti ko pa ti po gan se le daroko awon to je pe won wa leko abi badan to je pe ti jo sise te ti jojo sise
1: ah se ni ni bi face
0: face ya
1: ah mi ni le kan won tori
0: won
1: ti po o ah Ibrahim Shatta won ti po o boda Adeni Johnson even go mommy why Akinola
0: yes Rose
1: mama wa Akinola to wa ni ton lo fun cinema kini that's role model Bibo Akinola abi awon yen na bi boson o ti po
0: won ti po
1: mi le jore ele to won so ni mo kan so
0: tori je cinema kan ti o jade lai pe ye mo ri pe wa na te do de je pe awon te ba se se po no be small
1: rose no awon won ti po
0: po lo to ati o da gege bi agbe cinema jade se e le salaye nitori pe idi ti mo fi gbe yin wa sori eto ile ni ohun ni cinema ti mo ri ton paru e kakiri mo wa wo pe taleni ohun ni mo fi so pe okay kan ba mi wa number e ni ki lo bawo lo se je kini gbogbo atori e ti ko panu cinema lo ton ati lololo sugbon eleyi ti won wa ni o tun ti mo fi wa npe yin ni odu ki bawo loro yen se je gan self abi eyo kan te kokko ma gbe jade ni
1: ka ma paro o mi mo se ko panu cinema to first production mi ni yi o odu yi benni mo pe skit maker ni mi
0: yes
1: yen oto niyan pe boya mo poko skit a jo nse content oto niyan bo pe iyan produce sita ah first production mi lele odu o de need na tori mo kan wo pe gbogba yen mo wo pe kishi ni suru ni suru bo igba tolorun de so wi pe o ti to time ati ohun na ni mo si so wi pe ola eyan kan na ni eh ohun na ni mo ma tu daruko e hiding picture so eh e sha de pe mo yan daruko e so hiding picture na lo so wi pe eh derele ah o ye ko ah eyin na e kan mo mo pe kishowo yen le ni e lo yase so o wa la won to tu to eh to trigger mi so odu de lele yi mo la la odu ni because mo ma so fa won mi o ki se story ti mo kan so pe mo la la ni
0: eyin ni producer
1: emi ni producer emi producer
0: emi ni script writer
1: emi ni script writer
0: emi story
1: emi mo ni story sugbon eyan kan lo je executive producer mi to je global queen royal empire ti oludasile je queen tori nkan ti mo ma pe won niyan queen awon loruko won ma pe won queen
0: oda oda ah ta ba wa ni ka ma wo awon eyan tin wole bayi taiwo akinbi won ni I love this your guest I don't know he is from Ondo state awon eyan gan tin pe wole e je kin sare gbe ipe
2: hello hello
0: ebole e se gan ni eyin na kasaba
2: ìjìnà kàkàfà ló kú látàrí ìdíwò
0: pẹ̀sẹ̀ ṣe ní ìbéèrè lọ́wọ́
2: ló kí àlóyìn ẹgbẹ́ o tó orin kankan tí ó fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ ni pé gbogbo àgbàṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ fíìmù títẹ́ ìjọ ò ní rí challenges pé fíìmù tí mo ṣe yìí ta ló kó ló sún mi débẹ̀ gan kí o fi lọ ṣe fíìmù yìí kí o fi lọ ṣe fíìmù tí mo ṣe yìí ìjọ ò ní wọ́n ní ìpèníjà rí kó ṣàlàyé ẹ̀ fún mi nǹkan tí ó fẹ́ bèèrè lọ́wọ́ wọn nìyẹn
1: ah ibere yen odu ti mo se ibi nkan ti mo so mo no odu ni first production mi sugbon se wa ri odu yi bi mo salaye fun eni temi ate jojo wa ni ekan oni ah odu yi mo ti kokko ya o ki se pe o jina sira mo kokko ya won kokko won ni won condemn e won ni eni ti mo lo yi won sa condemn e be yen mo tu wa tu ya ege eni ti mo tu tu ya ati se thriller ose to fe jade won ni o corrupt leyin ba ti mo ti na owo o ti dabi melo ibi meji se o pe yen gan lasan gan challenges ni fun yo pe ah o mi o ya kini mo jare mi o ya mo ewo o ti sun mi bo mi o je o sun mi mo tu lo tu ya ege e meta mu ya odu yi ko to di pe o di nkan ton wo mo de nawo ni e meteta yen
0: ah o lagbara o odu ni lo tan
1: for producer de lele aye won pe ko ya se o corrupt to de ton de ti ge ti la jade
0: ko easy
1: le meji
0: ko easy ah ojo oluwabusayo shola won ni you are welcome to glow fm ah taiwo akinbi won ni I like to watch him especially when he speak that egba language ojo oluwabusayo shola won ni eku ise opolo I love his acting skill ah oda yen na wa okay oda ko to di pe a ma yonda yin lori eto yen na fun ti iro leye ah ma wa tori akoko yen ti lo eyin te ba tun fe bere lowo won 08055511110 08055511110 oni number to jade si odo wa nbi hello iyan ti rebete o da ta ba wa ni ka ma wo e tin gbe e tin ba awon eyan ko pa cinema akoko te ma gbe jade lele te de ni awon doju ko yen sugbon nigba te ti gbe cinema yin jade ba hello
3: Hello, ma kweto.
0: Hey, Mr. Sunday, mo da o
3: yen
0: o. E se gan ni.
3: Odo go a ma buyo.
0: Ami o.
3: Oni wa le lala.
0: Ami Jesus. Hello, ah, won ko gbadura fun wa ni bo de ri bi ti ba n pe pada. 08055511110. Ai ya nigba te ti wa gbe cinema jade to ti wa ni ta bayi ta awon eyan tin wo. Kini bawo le se wa ri si? Se inu yin dun si? Ah. Gbe cinema yi jade.
1: Inu mi dun o. Because number one, ori channel ton tin wo ni YouTube new channel ni first kini ta wa na kokko produce ta ko ju si be niyan mo kan risk e ni awon to fe ra odun yen po lowo mi bo mo kan risk e pe rara se oni sister mi ti mo daruko lekan yen mo kan risk e ni pe e wo sister eyin na lo ra YouTube jare e ka wa na ti ka te post e and mo de wa ri wi pe lojo ti mo release odu despite the fact pe PR e iyan ipolowo e kine o lo ojo yen o kokko wo is 1000 1 point something lo kokko won k lojo yen mo pe mo de wa ri pe ojo keji o tu wo 2000 something k mo pe olohun se o so inu mi dun so wa fun mi ni pe tin ba se mi ah no o ma tu lo ju ile lo
0: e kin gbe ipe hello
3: hello oga mi sunday la joka lo pe
0: mr sunday o da pe o ni ibere te fe bere abi
3: o ni ibere mo fa be pe kini ba se po to wa lare awon ati awon ni theater
0: ni papapa won ni kini ibasepo to wa laarin awon tin ni theater akoko yen ti
1: ah ibere yen ibajo ibajosepo to don moran ni because mo je theater mo je tapa member of tapa ni mi
0: okay.
1: So and ni odo state mo du get chairman skit content coordinator ni ayen odo so ah mo gbogbo ti mo ma se na ni tata ni gbogbo won oni tata mi mo de ma lo meeting dada
0: o ton ni nitori pe pm ni won gbogbo ni tata patapata ni won mo o da eje kin wa se le fun yin kin se fun yin lofe e sanwo fun sugbon e ma pada sanwo te ba ti ya fi mi e pe polowo e wa sibi
1: o mi o le sanwo yi tan
0: o da ibogan na ti fe wodu yin
1: ah e ma ri odu ni orisha na ni youtube ni global queen royal tv global Queen Royal TV.
0: Ibe na ti wo.
1: Eh kon search Global Queen Royal TV ni lori YouTube ke de e ti rodun be.
0: Eyin na ti gbo be yen. Ani ka fele welcome won ni nitori pe won so wo ipolowo oja. Eh be o de yen kon so wo ipolowo oja. O da ni papapa baye. O dupe lowo gugu eyin to je pe ti da po mo ayen na ni role ye. Awon to ti wole nbeye gege mo ye so lekan awon meji la ma fun ni recharge card ejo tori olohun e fi number yin yen na sabe post yen yen na ni ojo oluwa oluwa busayo sola ati taiwo akinbi eyin meji yen ejo tori olohun e fi number yin na soju opo aye lojara yen ma copy nbe e ma ri recharge card yin titi dale lagbara ogo olorun o da mo tin lo yen na fun ti role ye o dupe lowo alejo wa ta gbe wa pelu bi gbogbo ese ri won sagbiyanju lati se kene lati ona invitation wa yen na fun ti iroleye iyen na ne odu ni mo pe won mo tin lo yen na lori eto yen na fun ti iroleye loruko gbogbo awon to je pa ajo ko worin se to yen na fun ti iroleye loruko iya mi baba ji bola emoji ati loruko yusufu to je amoju ero mi yen na fun ti saye ati loruko ga agba ni ile ise ye iyen na ni ba mi akande isika la konde ni mo se ndagbe lori eto pe ka fire pade o oruko temi mo yi pada kiki wola le ti gbogbo yin mo si ke on top lo ni ka fire pade o di ni ojo mejo by

mo ki yin e kuro le esiku ise lataro akogopo iroyin lo nde seti igboyin lati ikanni glow 99.1 fm ijapo estate akure blessing haruki loruko mi saju iroyin ohun egbo koko inu re ile asoju sofin bere fun iwadi lori isele ti waye ni gbokoda laipe yi Are Bola Tinubu bere fun ibuwolu latodo ile asofin lori owo ti o fe ya ninu iroyin lokiri are Congo tele ri dari egbe gan daluru ekunrere iroyin ohun laipe e tetile ko

0: E kabo pada iroyin un re lekunrere ile igbimo asoju sofin ti pe fun iwadi orin kiniwi lori isele ijamba ko furufu to waye lojo karun osu kewa odun ti awaye ni gbokoda ni kunle undo leyin ibere lotun losi latodo awon ara ilu ile igbimo asoju sofin bakan na lo ro ijoba apapo lati bojuto awon ohun irina furufu bakan na ki o yonda owo ti awon sise alabo ba nilo lati fi bojuto nkan irinse won ibere fun iwadi ohun lo waye leyin ipade awon sofin loni nibi ti won ti menuba oniruru ariyanjiyan to gbode kan leyin isele na gomina ipinle ekiti bi odun oye banji ti fowo si ipinu lati yo gbogbo awon olubadamoran lori oro imoro ati awon oludari agba lawon ile ise ijoba kuro nipo won lesekese gẹgẹ bi ikede ti akọwe iroyin gomina ohun Olayinka Oyebodeke jade loni gbogbo awon osise ti oro na kan ni oye banji dupe lowo won fun atileyin ati ifaraji ti won se ninu isejoba re ti o si gbadura pe won yo ba ojurere pade ni gbogbo ona won igbese yi lo waye bisa isejoba akoko gomina Oyebanji ti se npari lo saju ibura wose fun sa lekeji re leyi ti yo waye ni ojo 16 osu ti a waye are Bola Tinubu ti ni ki ile igbimo asofin agba o fowo si owo toto 100 bilionu o le esun marun naira lati fi san owo ti ijoba ipinle Yobe na lori kiko papako ofurufu ti Damaturu leyi ti won fi sori Muhammad Buhari International Cargo Airport are lo fi ibere na ranse si are ile igbimo asofin agba Godswill Akpabio leyi ti o nfe ki ile asofin fowo si iwe owo leyi ti yo fun ijoba apapo laye lati san owo na pada fun ipinle Yobe ninu letter na ti are ko lo se afihan re pe ninu ipade ti o waye lojo 17 osu karun odun 2023 onu ni won ti fowo si pe ijoba apapo yo gba pokoko ofurufu na yo si san owo kiko re pada fun ipinle ohun ajo to bojuto oro iwe adehun ati se ijoba inu ni won ti jodi mo bayi wi pe awon ti pari ayewo iwe ohun ti won si ndaba pe ki won san 100 bilionu o le esun marun naira ohun fun are Are orilede Nigeria tele ri Olusegun Obasanjo ti segbe leyin ipe ki ida metala ninu 100 wo leyi ti awon ipinle tin pese epo romirigba o po si Obasanjo so pe o ye ki ida metala ninu 100 na je ibere jiroro siwaju si lori bi owo ti awon ipinle ati agbegbe to se epo romirigba yo ti po si oro hun lo so di mimo nibi ifilole ile se ifo opo kan leyi sin be ni agbegbe Yenugoa nipinle Bayelsa bakan na lo ro awon tin sise ni bi ile ise ifopo ohun lati pari ise na laarin osu 12 Minisita Tirisi Ise Ode David Umayi na ni o ti fi ipatare iroyin wipe ijoba apapo ti pa ise akosoju popona Lagos Calabar Coastal Highway ti si egbe kan iroyin fi die mule pe awon mo orilede Nigeria lo ti ko ja lo sori ero ayelujara lati ma bu enu atelu Umayi lori oro nipa opopona ohun nigbati ba awon iroyin soro lori ise akonse ohun eni to je amofin Bensi Enuku Mehe o to ka re pe ohun gbo nipa wipe minister fun ise ode ni oso otito oro nipa oro ohun leyi ti amofin won se afirehun re pe ko ri be o wa ro awon mo orilede Nigeria lati yago fun iroyin leyi ti ko lesen le papa julo ki won ma se awon iwadi won daradara ko to di pe won gbe ohun lo sori eka ayelujara Minisita fetu eko o jogbon tuji alausa tiro egbe awon osise lawon fasiti lati ma ba ijoba apapo soro bakan na ki won kiye sara fun igbese leyi ti o le da eko duro alausa jodi mo pe are Bola Tinubu ti pinu lati mu awon ileri ti isejoba re se fun awon mo ile Nigeria se minisita na lo so eyi loni nibi ti won tin se ifilole awon ade tutun ti ijoba apapo se pelu egbe osise lawon ile eko giga o ro gbogbo awon ti oro kan lati fowo so wopo ki adehun na le wa si imuse akojopo iroyin lesin tetisi lati ikoni glow 99.1 fm ijapo estate akure taba padade le mo gbo awon iroyin to ku e ma yukuro n pada bo
1: akojopo iroyin ni tibutoro orileede wa lamuto yi wa

E kabo pada, ako gopo ero yin, le shi si, lati ikoni Glow, 99.1 FM, I Japo Estate, akure, lati tati si, ahon ituwa, lolo kon jokoni biki bite, bawa kakri agbaye, e kon siwa, lori itakun, haye lugara wa, www.glowfmradio.com, lori takun X, Glow 991 FM, Facebook, Glow 99.1 FM, akure, Instagram, Glow 991 FM. YouTube, Glow FM Nigeria. Bakonu e le gbapu ile ise wa. Lori Google Play Store. E tun le ma gbo wa kete. Lori Radio Garden. Ni bayi, iroyin tesiwaju. Egbo selu African Democratic Congress. Na ni won ti siso loju igbemo ipologo feto debo gomina ti nbo. Lodun 2027 awon igbimo so pe won ti pe awon adari oloselo lokun jokan to fi mo awon obirin ati odo leyi ti won ni ifokuntan ninu re ti won yo polongo ohun de gbogbo ijoba ibile metalelogun ti nbe ni ipinle ohun alaga egboselu ADC ni ipinle ohun Chuku di Dimpa lo so eyi di mimo ninu atejade ti obuwolu loni ni ilu Port Harcourt oro gbogbo awon igbimo egbe ohun lati se atileyin fun omo oye gomina ninu egboselu ADC ninu idibo ti nbo lodun 2027 egboselu APC tun ti se atunse si awon omo egbe igbimo ipolongo eto idibo are todun 2027 lara awon ti won yan si igbimo na ni minisita ilu Abuja Yezon Wike gomina ipinle Osun Ademola Adeleke gomina ipinle Delta Sherif Ovuwuri gomina ipinle Anambra Shukuma Soludo gomina ilu Eko tele ri Babatunde Fashola ati minisita foro oko furufu Festus Keyamo Are Bola Tinubu ni yo ja alakoso ati oludari igbimo na nigba ti igbakeji re Kashi Shetima ati alaga gbogbo fe gboselu APC Nentawo Yiwada yo je igbakeji re Ara ile igbimo asofin agba Godswill Akpabio Ara ile asoju sofin Tajudeen Abbas gomina ipinle Kwara Abdulrahman Abdulrazak ati eni to je asofin Abdulaziz Yari ona ni o wa lara awon ti won yan gege bi oludari ipolungo hun bakan na ni gomina ipinle Yobe Memalabuni to fi mo awon asaju miran ninu ile asofin na ni won wa lara awon igba keji oludari ohun Ara orilede Congo teleri Joseph Kabila na ni won ti pe ni olori egbegun daluru leyi to fe le ijoba kuro lori ipo are teleri on so pe ohun ti ko egbejo lori sirisi leyi ti yo fi opin si awon ofin ti o le dandan ninu ni ile na leyi ti egbon yo se abujuto awon tin sele lawegbon daada o se ni alaye pe egbon yo sa gbogbo ipa re lati lo egbegun hun loju na ti le je ki won ri ohun ti won fe ewe oro hun lo ti wa fa oniruru awuyewuye laarin awon ekan ilu nje ki akojopo iroyin fun toni to wa si opin egbo awon koko ti amenuba le kan si Shaju mo je ki o di mimo fun yin pe ile igbimo asoju sofin na ni won ti n pe fun iwadi lorin kiniwe lori isele ijamba oko furufu to waye eyun ni ojo karun osu kewa odun ti awaye ni gbokoda eyun ni kunle undo bakan na mo je ki o di mimo fun yin pe are Bola Tinubu na ni o ti ni ki ile igbimo asofin agba O buwolu owo toto 100 bilionu o le esun 5 naira lati fi san owo ti ijoba ipinle Yobe na lori kiko papako ofurufu ti Damaturu leye ti won se ni oruko Muhammad Buhari International Cargo Airport. Ninu iroyin ile okere mu je ki o di mimo fun yin pe are orilede Congo teleri Joseph Kabila Ono ni won ti pe ni olori egbegun adaluru le to fe le ijoba tin be nbe kuro lori ipo. Koni ju bayi lo lori akojopo iroyin fun ti tuni comfort.
omo lafe lolotu iroyin ohun emi blessing aroke lo mo wa se ti gbo yin e kuro le lekan si e seun te n gbo wa

0: lana sonu gbogbo pepe ton soro ta ye omo yin o fi soro ta ye yin o fi soro gbogbo pepe ton soro ta ye yin fi wa loju kan pepe yen ma ya lule be lo de ma ri jesu oluwa wa
1: amen amen ni oko jesu christi iranse birin yi ni o ma nla la tun ma ri epo pupa ju ala
0: aso eponju niyan olotu
1: oh my god
0: eni kan to ba nla la ri ata bi epo loju ala to ba je en to wo omo ni oyun a ma baje mo lara to ba de je en to epo ti bi mo ko si gbogbo to ba dawole to ma yo si rere iponju ni ni gbogbo ona bo kowo jo ko ni mo ta fi se o tu buru je to nri owo alantakun tori pe epo pupa ti ata loju ala won fe ba ko rere je mo yan lara ni so ru eni be need ba pade pelu woli ati olorun tori pe a ma to sona igbese to ye ko gbe boya awe lo ma gba o boya oke o boya ewe o oluwa sha son to le se fun wa so ru eniyan ni di ati ni ba pade pelu olorun ati woli re loruko jesu o dara fun wa
1: amen eje ka de oke lona ka gbo ntun won ni fun wa
2: Olorun Baba Prophet Pastor Akoshile Ife Dayo nse bebe ninu ijo CAC oke Oluwa ko gbagbe mi nilu Akure ohun la se pe gbogbo eniyan sinu ipade adura alagbara to nwaye ni gbogbo ojo Wednesday losose ti akori re je wakati anu ati itusile hour of mercy and deliverance ago mejo aro si mejila osan ni 8 a.m. to 12 noon kini soro ti n ba ofira iwo na ma bo ki anu o tu osile o wakati anu ati itusile ni gbogbo ojo Wednesday ago mejo si mejila osan ninu ijo Christ Apostolic Church CAC oke Oluwa ko gbagbe mi to wa leyin Funke Mass Filling Station Ajeje Mi Street isolo nilu Akure ni kete leyin ipade adua ni baba nlanfani lati ri gbogbo eyan fun igbade niyanju esi nlanfani lati ba wa josin ni gbogbo ojo isimi ninu isin to nbere pelu Sunday school lago meje si mesan aro ati isin ojo isimi gangan lago mesan aro si meje la osan ifanse Olorun alaye prophet pastor akoshile ife dayo JP ni Olorun lo fun itoni ati adua e ma pe baba sori number ji 08060353 5279
1: Jesu ba opade ka to wonu oro Olorun lo baba ti won ba nbo lola kini kon mu dani
0: komo igbagbo won dani ene ba ni ke ko mu ke dani o ma ro mi pon ni church so igbagbo yen gangan lo Olorun ma nlo ta ba follow mi lo mi adua ma wo pe awon ijo kan te wa ton igbagbo lori omi ati anointing ṣugbọn ni CAC omi la fi ṣe wosan
1: bẹni
0: agbara wa lori omi because omi na la fi dawun gbogbo so en to ba tin bo lola ko mu igbagbo re dani mu omo re dani mu oko re dani momo odun ti de o gbudo so pe o fe taja odun ju ife olorun lo because ohun to wa leyin ofa oju eje lo opolopo lo pe mi la America ni eni lana se ni ba nsin ba ton wa iwe igbelu won ni ya sorilede yi iya won o le ba won sare kiri won de omo yen pe mi o ni iya won raye o de n fe ko ma send owo si ni Nigeria omo o de ti ni we igbelu gbogbo ise to ba se nse ni America yen mo mo pe tax la se ma fi san tori pe ise ye o ti n se ojulowo ise ṣugbọn to omo yen ba gba iwe igbelu e ri mo pe okan yin ga bale ale wale ale ma lo ale ma bo ale se on to da fun obi ṣugbọn obi miran iya bon fi ta ni won won raye tomo ṣugbọn won le fe ma gba lowo omo won ṣugbọn iya omo lo ye ko fadu arun omo lowo ka ye omo le da gbogbo awon omo miran gan to rin kiri adesida iya won ajoko toja lataro dale koni le lo church ko lo wadi pe ki lo nso omo mi o ye ko ti mari opolopo lo ngbe bag kiri to ti diu fun igbeyawo olomiran gan wo omo ko ro omo bi iya olomiran de lo ye ko ba gbadua so gbogbo eyan lola eja pade nu jo Christ Apostolic Church oke Oluwa ko gbagbe mi to wa leyin lepo Funke Mass Filling Station aye Yemi Street isolo Lakure e ma pe number mi te ba nbo lala igan mo ma gbadua fun awon eyan 50 pere ti ago mewa ba ti lu mi o gba ipe mo number te de ma pe sile le oni 08060 35 27 29 number to wole sodo mi direct niyan loruko Jesu yo da fun wa
1: amen eje ka wo oro Olorun
0: eje gbadua oruko Jesu a lo na oro re Oluwa ba wa so oro ta fe gbo ni asale Oluwa jo se wa lanfani gbogbo eti to ma gbo ma jo ja gbogbo yin ba se mura ti wonu odun titun lo bayi loruko Jesu Oluwa ja fa yowo ma ja fe kun wo o Jesu Oluwa wa eje sare wonu oro Olorun awon

0: Okare Gbenga Adeyinka Glow 99.1 FM e ma gbolo
1: Akusha oni gbogbo olugbo wa e de ku bi e tin toti si ile ise Glow 99.1 FM ni Japo Akure Akabo si eto ori eto agbe iwoyi Olotu agba ni Tolu Ade Dayo ni oni a so nipa ohun ti a npe ni tete on loyinbo si ma npe ni spinach apetan ni amaranthus tete ti a nso yi o je ohun ti awon agbe ma fi je iyan a si ma fi je rice abi ka fi jamala bo ba si wuwa nitori o je ohun ti yoruba nife si pupo pupo daada se ri ohun ti a npe ni tete yi o da fun ati ma si ounje fun wa ni ile wa nibi o si je ohun ti o ni oroja ti o da fun ilera ara wa daada tete ah bawo la se ngbin tete kini ile ti o da fun tete ati pe kini oju ojo to da fun tete tete je ohun ti o ma nse daada ni ile to ba ni ora lati lomi o lo si sandi o ma nse daada ni ile to ba ni ora agaga to ba ni ohun ti a npe ni organic matter content nitori pe eyi ni o je ki efo ki o se daada efo tete ti a so ki o se daada ti a ba si fe gbin efo tete ti a nso yi a need lati se ohun ti oloyinbo n pe ni heat treated or sterilized o mini o ja si wi pe ti a ba fe gbin efo yi a need ati je ko wo ni oru ferefe e je kin so bayi gege bi agbe ti e ba gbin efo ojo ti e ba gbin efo ti ojo ba ro ni ojo ti e ba gbin efo ti a ku ba sora die ninu efo ti a gbin ni o se sugbon ti a ba gbin efo ti ojo se ti ojo ro fun ojo bi melo bi meta si ti merin ti ozun si tan daada efo ti a gbin yo pa daada mo mo pe bi mo se nso yan agbe ma so pe ah se nkan to fa ni nkan to fa ni wi pe ki efo ti o to lewu o need ki oru ferefe ko nse ki o poju ki o ta si lara eyi lo fa wi pe ni igba miran ti a ba fe gbin efo a ma expose si omi to gbona ferefe ko nse le to po so eyi da pupo fun ko ni po kekere abi ki a gbin ni igba ta ba ri wi pe oru pe o kan tari ti o si je wi pe yo pa isoko fun efo wa a le gbin efo yi ni ona meji a le gbin ka gbin sori ile lai pe sinu ibi ti a npe ni nursery a si le gbin si nursery wa ki a ma wu lo si oko wa a so nipa re laipe efo tete ti a nso yi a ni awon efo tete to je orisirisi ni ile yoruba ibe lati ri ohun ta npe ni amaranthus cruentus a ni ile ti a npe ni amaranthus dubious so a si ni atele re la npe ni tete adayeba wa beni awon tete orisirisi ni o wa ti a ba lo si awon ile ise ti won yan ise efo ni ayo tete ni ayo a ri opolopo nbe ti o po mo wa fe mu wa lo si pe a ba fe gbin efo wa to je tete ta ba fe gbin si ori oko lai si pe a gbe lo si nursery wa o da be ti a ba ti se oko wa a san igbo wa ti a ba si ti san igbo wa tan a palẹ re mo yo mo dada e ma gbagbe wi pe efo tete eso re a kin ri daada loju ko se pe a ku yo a ku le ri sugbon o kere niye ti o ba da pelu nyari a ki yo mo bi o wa nle abi ko si nle abi ta ba lo nti oloyinbo npe ni microscope lati wo ile wa a o wa ninu re ko si ninu re eyi tumo si wi pe ki o ti o di pe afon efo ku si ori ile ti a ti san ti a si ti yi a nilo lati wo wi pe se efo ti a fe fo yi se ko poju o emi ma so wi pe o san ki efo wa ki o ma po ni ile ju ki o po lo nitori wi pe ti ko ba po ti ile si tobi dada yo si dada ju ki o po ki ile ki o kere lo bawo la wa se le se to je wi pe ti a ba fo gbogbo re ko ni wa ni oju kan ti a ba fe gbin efo tete yi o se pataki fun wa pe ki a wa yepe gbusi bi kan yepe ti o ti gbe ki a si da erugbin tete ki a da po mo ki a yi mora ti a ba si ti yi mora tan e je ki a fi owo fon pelu yepe nitori pe ni igba miran ti a ba yi po a o ri eso re sugbon ko ni po yepe yi o ti da mo a si fon sile eyi yo ran agbe lowo ki aye le wa ti won ba ti wutan ti aye ba si ti wa ton ba ti wutan eyi ti a npe ni won lu nkolu to a npe ni toloyinbo npe ni overcrowding ko ni sele ninu oko ati abagbin tan eyi si se koko nitori pe ti won lu nkolu ti a npe ni overcrowding ba ti sele awon tete ti agbin yi yo ma jadun bi won se fe ri oro ija leyin ti ton ba de tin jadun won se fe ri oro ija nitori won ti poju ni ile ile ti a oye ti a ba si se ninu nursery ti a fe gbin iyen si da pupo ti a ba si fe se ninu nursery a se ohun ti oloyinbo npe ni bed a ko ile to wa ni won bata ese meta yo sigun ni won ese bata bi mewa o se o ni se bi ile wa baye tobi to ni ori re a o ko ebe yi yo da bi bed ti a ba si ti ko tan a mu ohun ti a npe ni manure a fi si ni oju ferefe a si yi mo ti a ba si yi mo tan a wa mu seed iyen ero ogbin ti tete yi a ko nilo ati da pelu yepe rara nitori wipe ibi ti a fe gbin si yi ki n se bi simi re a si ma gbe kuro nibe a fon si ori re ti a ba si fon si ori re tan a da kini ewe ope a ko le lori idi ni pe ti a ba ti ko we ope le lori yo je ki oru ferefe ki o ma mu a si je ki won tete ta papa ki won se kan ti gbera ki won bu jade ninu ile ti a ba si ti fi ewe ope bori won tan a fi won le leyin bi ojo melo won bere si ni wu jade ton ba si ti bere si ni wu jade a ma bomirin won to ba je igbagbele sugbon ti o ba nse igbagbele a fi won sile je ki won dagba titi to bi ose meta si ose merin won ti se won ti dagba soke dada a wa si bo ba si wu wa a le wa ma mu leyin kankan lati be ka ma gbe lo si ibi ti a lo ta fe je ki won wu si eyi se oko nitori pe ti a ba mu lo si ibi ti a fe kan wu si yen yo ma ran won lo ki aye ki o wa nitori pe gbogbo iwon ese bata kankan la ma gbin si eyi yo si ran ohun ti a gbin yi ki o se dada ninu oko wa ko ni si nkan ti a npe ni wolu kolu ninu oko wa efo tete ti a nso yi laarin ose kan si ose merin si ose marun o ti se dada o ti se jaje ko n se ohun ti o da to n da ni laamu o si je ki agbe awo yi o ye ka ni ni eyin ku le le wa ki o si ma pese efo onje obe fun awa ati idile wa ti ki wa ni bawo la se nfi eroja ti a npe ni fertilizer si efo wa bi mo yi so lala akoko

0: ti a ba fe gbin o sese ki a da igbe adiye abi igbe wo abi igbe elede ti o ba ti ke ti orun mo a le da sinu le ka da yepe ka yi po mo yepe wa ka gbin fo wa sibe o si sese na ki a fi eruja ta n pe ni nitrogen to je fertilizer ki a fi si ni igba to ba ti pe o se keji si o se keta ti a ti gbin eyi o ran lowo lati gbera sugbon mo fe so oro kan ni ibi ti mo de yi se ri fertilizer ti a fe lo fun efo wa ani de ati sora se nitori wi pe ti o ba se fertilizer to le ba ara efo wa sise nitori mo so li ose melo seyin wi pe awon fertilizer wa ni de ati papuda kuro ni nkan ti ara won si si iron ko to di pe oruko wa lo so eyi ni de eyi ani de ati wo dada nje tin ba apply eruja e ti an pe fertilizer se ko ni pa won abi yo pa won eyi se koko ki si eyin agbe ati pe ta ba tun wo igbe ti a nso yi ti awon eran ko nda sile yi o se ko o le won sugbon ko dabe oro chemical ti a lo nra lati ma lo fun efo wa ati wi pe ti a ba nlo awon igbe won ninu oko wa o ma nse anfani gidi fun eroko ti a gbin o si etun ma nse anfani fun awa agbe ati awon ti o ra lowo wa eli ni a npe ni organic tete organic tete nitori wipe eyi ko ni chemical kankan nu o si da fun ara wa leyin ti won ba ti se tan ni laarin ose keji si ose kerin si ose karun yi bawo la se le ma ja won opolopo a ma faatu eyi si ma nse be nigba ti o ba je pe a gbin gbogbo e si oju kan ti ko nse pe a lo ni agbe lati nursery a ma faatu ta ba sin fa tun kan ti agbe ntira ati ti gbiyanju ati se nigba ni pe ki aye die die ki o le wa laarin won ki ategun ki o le fe sin ati pe ki eroja ile ti won iyen nutrient ti won fa ki o le ka awon ti kekeke to nbe ni enu lati dagba soke dada awon kan si ma nfi obe ge ori re idi ti a eri komo o se o ma nse o ma waye ni igba ti a ba se le ti mo so wi pe a ma gbe lati nursery lo sinu oko wa nitori pe aye nbe nbe fun won ti a ba si ge ori re imi yo so jade ni ara efo eyi da pupo nitori pe lori efo kan to ba ge imi yo jade nbe nitori ti a ba si ni efo to po dada a le ta ta ba ta loni to ba tun dose to e tun lo be yo titi so e tun ma ge eyi da pupo nitori efo tete o je efo ti o da ti o si se gbin ni eyin kunle ile wa bi ninu oko wa kini o wa isan ti o ma ba efo ifura a ikini ni a npe ni stem rot yo ma je ki idi efo wa ko ma ke eyo si ma ba efo wa je sugbon ko nse aisan ti o fi be wopo laarin ile wa sugbon ti o ba si fe wa yo wa ni igba ti ojo ba po a tun ni awon kokoro ti o ma nje na awon kokoro yi no ma npe won ma nje ona npe ni bi tanta grasshopper won ma kolu efo wa won a o si je ewe re ti a fe je e se ti e farabalẹ lati gbọ eto ti oni ti a so nipa tete oruko olotu agba ni Tolu Adedayo oruko ti emi ni dokita Aruwajoye Adewale ti e ba ni ibere kan abi meji lorun ti a so ni oni e le pe mi si 0806220910 e se ti en gbo wa
1: gbabi magbabe babe magbabi ibi kan le yin o gba ta ide bi awon re ẹyà sọ wa kẹ polówó ọjà kájọ bugbájẹ lórí ìkànnì glow 99.1 FM ìjàpọ̀ àkúrẹ́ onílé iṣẹ́ ńlá àti kéréje kéréje oníṣẹ́ ọwọ́ àtòṣìṣẹ́ ìjọba ẹ̀já jọ ṣe.
2: Ìgbà ìràwọ̀ kò lè mọ́lẹ̀ tó sùpá adé orí ọ̀kí òjò tẹyẹkẹyẹ glow 99.1 FM àkúrẹ́.

0: to supa ade ori opi ojo te ye ke ye glow 99.1 fe akure agbaletu
1: o ti ba jesu lo tani iwo ba lo a dupo lowo lowo laye olba to ni oni to ni ana to ti ka bi lojo ni atalafia ogoni fun olorun wa awa re lori eto yin eto wa ni kini bibele we baba wa oluso agutan ijo voice of testimony international baba abrumaku stimi ojo adeyemi baba ekarale
2: aki gbogbo ara ile ni asale lekan si a de dupo lowo olorun to fun wa ni ore ofe ati anfani ti a ntesiwaju ninu anu re lojojumo awon ti e o gbo wa ni asale te yi radio yin si ikanni aladubarika yi glow 99.1 fm ati awa ta ti mo eto yi ti a pe ni kini bibeli wi mo gba aladura wi
3: jesu oluwa wa
1: amen ogun ni fun oba ti fun mu adupo lowo olorun alaye oba to da wa si toto mu are ojo nle ati alaafia awa re eyin re ninu kini bibeli wi baba wa odudasile your voice of testimony international baba iranse olorun alaye servant prophet abrumaku stimi ojo baba eye ka awon ara le gbohun yin
2: ah aki gbogbo awon to fe gbo wa nile ni asale atawon ti yo ri radio won si ikanni alalibarika glow 99.1 fm mo ki wa wi pe akute siwaju no sukewa loruko jesu ati mi ati eyin a oni wa ara wa ti
1: amen
2: awa la o ma wa ehin le o ma gbo wa
1: amen
2: ati gbogbo awon komina to fe gbo wa ni asale loruko jesu yo dara fun wa
1: amen o baba bawo ni eto ti ola ti a mo si fopisin ati o eto ta ma se ni are ososun 15-16-17 bawo ni mejeje ti fe waye
2: adupe olorun olorun olore ofe ni ola ayin tesiwaju bele ni ka bere to ku todun fi pari yi ai le bere kọlọrun si da wa lohun to kọlọrun ki nse eniyan o to ba lohun a se dandan ni olorun a se ni di yen da pomo wa ni jọ to wa ni primus ni bi opposite primus ilesha expressway ni oloko ni temidire ijo voice of testimony dede ago mesan titi dago meje lai pade fopin si e ja jo gbadura kokun de bagun aye wa ka le wonu ogo tutun lo loruko jesu yo dara fun wa
1: amen
2: 16-15-17 isoji osoosu wa e darapo na bi odun se sumo leta sumo dun yi on ta ni loju bayi on na ni adura loruko jesu adura mi ati eyin agba
1: amen baba ka to tet gbadun ni bele wi e so pe olorun fi ran ka han yin bawo ni ran tan fi han yin
2: ah e mo bi pe awon to wa ninu ijo wa pelu ore ofe olorun ti a nse adari le lori toluwa fi wa se oluso le lori
1: won
2: mo bi pe oro iran gbogbo eyan lori iran ko se afoju kan ko sen ti o ri sugbon won mo pe oro iran awo awo wa iran sugbon je olorun ba ti fi yan
1: won
2: mo pe ni ooto olorun fi yan olorun fi iran kan mi to ni agbara lopolopo lori awon abi yamo mo gbadura bi pe en to ba fi omo yen pa elekun loruko jesu bo ti ro olorun ko da si lori
1: ah jesu
2: mo nbe gugu awon abi yamo patapata ipade abi yamo to fi ma yato ni on Friday to gbeyin osu gbogbo yin bi kibi to ba tin gbo mi darapo mo wa ka jo gbadura yen iran ti mo ri mo ri moju ijeta moju ana mi on dede riran won mo ni ijo ti mo wa o ah mo ri ran yen pe won fe fi omo omo pa bi yamo kan lekun loruko Jesu ko ni je ti re
1: amen
2: iru na ba ri ariri awon to sise lori won wa je ri are n to wo moto pe je kun ti omo e danu won se ti omo e danu moto yen ni siwaju de gbogbo to an be a fi yon won pare o to meji be ni gbata gbadura
1: yen
2: so e je ka gbadura fi yon bayi loruko Jesu e to ku to da fi pari o ni sukun lori omo
1: amen ologbo yen wa bi ya mo ma dagun la o won ni fo mo pa parelekun o ni ipare osun yi wa si ipade abiyamo nojo Friday to ke ninu osun wa ko wa gbadura faye re omo ara sun won o do baba na se la agogo sofo kini bele we gba
2: ya ti mo wi pe eni je ojo ti a ma ngboro olorun
1: be ni
2: tuesday keji ninu osu
1: be ni
2: oro olorun pon bele ni
1: be ni
2: ki a to lo sinu oro olorun je ki a gba adura olori ofe julo gba ope wa
1: amen
2: oba to ni agbara gba yin wa
1: amen
2: a lo sinu ore ba wa soro
1: amen
2: gba gogo ogo iyanu ma sele
1: amen
2: jesu oluwa wa
1: amen amen amen ni oruko jesu
2: hallelujah
1: hallelujah
2: oluwa ni kin salaye ohun ti akori gangan ti a nge ohun to je fun awon eniyan akori pe kini bibeli wi won la fi ma soro ni asale yi to lati bere pelu to start with tonight kan la ka bere pelu pe ka ti e kokon mo itumo oro yen na bibeli kini bibeli je oro olorun hallelujah
1: hallelujah
2: ele ti o ni adalu
1: adalu
2: e to je pe won o yo kuro nbe
1: be ni
2: e to je pe won o fi kun
1: be ni
2: tori pe oro tolorun ba ti so dondon ni olorun ma se be
1: be ni
2: bi

0: Amen. Yohanu kini ori keji ni kiakiakia. Yohanu kini ori keji lati ese kan dogun. Yohanu kini ori keji ati ye ati ye Matthew. Olorun ran wa lowo.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Ati ye Genesis 3:19 wo. E je ka wo beyen tori akoko wa on lopolopo. Yohanu kini orikeji, that is 1 John chapter 2 verses 15. 1 John chapter 2 verse take am gbon ti bible so ni nbe. Yes. 1 John chapter 2. Chapter 2. Kini bible wi?
1: E ma se feran aye.
0: Bible wi pe e ma se feran aye.
1: Aton to be ninu aye.
0: Aton to nbe ninu aye.
1: Be je ni ba feran aye.
0: Be ni kan ba feran aye.
1: Ife ba ko si ninu re.
0: Ife ba ko si ninu re. Yes, it is what you tori pe tori wi pe
1: ohun
0: gbogbo tin be ninu aye
1: ife ku fe ara
0: ife ku fe ara
1: ati fe ku fe oju
0: ati ti oju
1: ati
0: iraya
1: iraya.
0: Yes,
1: ki se ti baba
0: ki se ti baba
1: ki se ti aye
0: aye te si waju oro kan mi ta fe mu jade
1: aye aye si
0: koja lo. Yes,
1: ife ku fe re
0: ife ku fe re
1: gba e do ba se ti ife olorun
0: eni to ba se ife olorun
1: yo duro la la
0: yo titi laye laye. On ti mo fe kokon to gbo ara sa le ra on ti bi beyi wi ni wi pe aye si nkoja
1: koja lo
0: elomi no aye nkoja lo
1: be le
0: tori igbadun to ngbadun tori ipo to wa tori aye to wa tori ori ofe tolorun fun ko mo ko nkoja lo o gba pe beyi se ma ri niyan gbo mi daada to ba ndu fun to ndu le ni to ndu dara dara be ko lo se ma ma ri o
1: be le
0: gba kan bo ti opin o de ba adun yen
1: be le
0: to ba si n koro fun enikan lowo lowo be ko lo se ma ma ri o
1: be le
0: igba kan na wa to je wi pe opin na tun de ba na sugbon bo ti wu ki ori opin bo wa de wa gbogbo
1: o ikalaye
0: yala okoro tabi odun la se so bi pe oni ki e ti mo bi pe aye yi si nkan ja lo
1: ati o gbogbo
0: to wa ninu aye ati fe ku fe ife ku fe on ti a fe yen to je kara aye se tolorun yen o nkoja lo o gbogbo to wa ninu aye yen o nkoja lo o ma wu mi o kan to ni ori ofe ati gba ni asale pe o ba fi aye re fun olorun aye na bi nti ni ko je kankan en to ba tin wa elegbe iwo elegbe du to ti le ri onu ni sare o lo fe ori igba to si wa laye temi na wa laye tori ko Jesu yo dara fun wa
1: amen
0: e je ka ye keta wo ki ato gbadura ni asale
1: yi
0: ko de pe ate siwaju loruko Jesu adara fun wa
1: amen.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Amen.
0: Revelation chapter 22 verses 11. E je ka tun gbo nti Bible we. Revelation chapter 22 verses 11. E je ka tun gbo nti Bible wi. E je ka wi on Bible wi. Revelation chapter 22 verses 11.
1: E so wi pe
0: Bible wi pe
1: en ti se
0: alaiso to.
1: En
0: ti se alaiso to. Ko ma se
1: alaiso to ni se.
0: Olododo.
1: Olododo.
0: Yes.
1: Ko ma se ologbon ni so.
0: Yes.
1: Aten ti se olododo.
0: Yes.
1: Ko ma se olododo ni so.
0: Yes.
1: Aten ti se mimo.
0: Ati se se mimo.
1: Ko ma se mimo ni so.
0: Ko ma se mimo ni so.
1: Yes.
0: Ki yesi bi ta lo ni o.
1: Mi nbo kankan.
0: Olododo o. Oni kiyesi emi nbo kankan. Yes.
1: Emi se pelu mi.
0: Emi nbo pelu mi.
1: Lati san folukuru.
0: Lati san folukuru.
1: Gbe isowo re.
0: Gbe isowo re. Olorun o ti de bayi sugbon nbo kankan ko se to mo igba. Oni ko se ni to mo igba
1: ati akoko. Toko yawo yede. E ma sona.
0: Ko se ni to mo. O de mi nbo kankan.
1: Bẹni.
0: Ere mi ti nbe pelu mi.
1: Bẹni.
0: Elomi na mo ko nbo o. Won gba ko ni de bi gaga bi Oluwa. Wi pe Jesu nbo. Wi pe Jesu nbo.
1: But the way
0: Maladugo ko di jo se ko ba Jesu lo. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Olo tun tori akoko wa. E je aduro si ibi ni asale.
1: Be
0: lori ofe Olo di Jesu baba Bible say nko to de. Lojo mejo ohun ti be li wi a o ma so mi ni pa so gi meta lo ni asale. A ma so itoku loruko Jesu adara fo wa.
1: Amen. Oh olo ti bo yen lore ni baba pe Jesu nbo. Jesu nbo e ka ri be li wi ni yen iwo to so dodo series o. Mo ki awon baba wa loga loga nile ise yi ni loruko Jesu adara fun yin o. Eji ni awa gbogbo mo ki ni loruko Jesu adara fun yin. Mo si ki gbogbo awon ta jo ko wopo ni loruko Jesu lo wa pelu yin. Baba wa afubutu mo ki eni dagbaya o. To oruko temi o ti yi pada o. Oruko temi ni Pastor Eniola Michael ti gbogbo eyan mo si eni Olorun baba e da ko ni kan ke gbadura fun wa.
0: Oruko temi o se Olorun alaye Pastor Abumaku Steven Ojo. orúkọ Jésù yóò dára fún wa.
1: Àmì náà bá bàbá rẹ̀ o 090-45-24-24-16 náà bá tèmi náà rẹ̀ 070-67-49-71-25 ayò náà fi pàdé o eré o.
0: Orúkọ Jésù yóò dára fún wa.
1: Àmì.
0: 090-45-24-24-16 God bless you.
1: Amen.
2: Igba ìràwọ̀ kò lè mọ́lẹ̀ tó sùpá. Adé orí ọ̀pẹ òjò tẹyẹkẹyẹ. Glow 99.1 FM Àkúrẹ́ Àkúrẹ́tù.
3: You tune into Glow 99.1 FM. Your own, the best in music. News. Entertainment.
4: It's not easy to be beautiful.
5: To practice my
3: English. And more. Broadcasting live from Accra City. This is GLOW 99.1 FM. Always here, always on. Bringing you closer to the sounds you love. Stay tuned.
6: No FM, Munche Bebe, Eto, Bojo Deni.
7: O tu today o ogboju ode ti o se gbe na woju re lajin akuko gagara ti o pe kegbe re yoko boko abala akoko ninu eto yi la won de jankan jankan ti won mo tu pere pere
8: ode de ba wa re pe age gbo won lo tan pa lo ni nko ni
7: da woju won ri ni gbo ode abala le keji la won awo sasa baba lawo ti won mo ti fun tedo n ti fa so
9: keke ja ke a o de oro tona ni pala ka le si a o je samodo owo o awon oluki fun
7: Lai lejan bako ni no Leti o wa toku eto Omo meji e jire Omo baba leren pa Oni yo magbe tu o un safefe Ni bobo do shegun Tuesday Lago me son a shalesi me wa Oya o E fidi lenkan E jeka jok bo

0: oba egba wa oba nla to tobi di so gbogbo pelu iya lo
1: iba
0: oba to se da orun ati ile aye oba to se da ile aye ati oba bowo gbogbo ti omo re lekoju ofe
1: kadiyesi olodun
0: ni ogbagba ti gbara adugbo adani mo gbagbe olodun re oba nla ti gba ni lojo gbogbo oba mbo oba to se da aye
2: mo nje omo meji o mo nje be se n pe mi ni mejo meje be ni mo n down beti lulu jara bi ajere na le n pe yi e wo mo nje yin be se n pe mi mo kuku nje yin o mama mo nje mo nbo
0: se oba le wi le se oba le ti gbaro ye oba se yin to soro loju gbogbo wa oba to ti gbo ka to mo wi oba to ti mo ran ka to mo arinu do re ru mo okan gbogbo eniyan oba ri iro oba mo ni mo la oba mo to la mare ni lolodun mo re oba
2: mo tun ti de biba lale toni lori eto wa eto yin ogboju ode to kaleka siglo fm 99.1 fm to wa ni ijapo ni ilu akure nbi e ka lele o mo ki lokunrin mo ki lobirin mo ka omode mo ka gbalagba mo ki omo tuntun ti o ti waye be ni mo ki gbogbo awon eyan jankan mo ki yin pupo e ku se ilu olorun wa mi edumare yo fun gbogbo wa se aseyori lase o ani se lase ti
0: gbogbo ti gbe nu mi oba to ta so mo soke bi eni ta so se da ohun ati oju ba so du se ma o to se rawo oba pere bi ewe bo oba kisi bi odi eyin bo le oba to ri wa ta o ri oba to mo gbogbo wa tere kan o mo oba ti la na fun ni bi ta
2: mo ni mo de tibatiba ni mo de loni mo se ba lowo gbogbo eni toju mi lo ninu soro be ni mo se ba gbogbo awon ti emi na julo ti won bo leyin e ni jabo e ju mi lo emi na o ni reyin lagba lowo eledumare e wo mo sese nde mo sese njanu bo bi oko tuntun ni
0: oba ti o gboju ile kene ta le mo oba ti o gba ne buru kene ta le na
1: to
0: be la ti re oju ile adidon ne buru olodumare lo ni gbogbo re re lodo ati re toju ile adidon ne buru dake olodumare ni o fi ke gbogbo wa oba to kere
2: ani mama so nijo mejo wi pe gbogbo eyin te n gbo mi gbe to yi loni eti yin o ni di ibi te joko si yi ko ni gbona ma yin nidi lagbara lowo eledumare ewo e ma ti sun o niwo yi ko o orun ke e ti le sun e gbo ogboju ode yi wirin yo takusokusolale pepe yo gbo mopon yo fun ja
0: lo n ba wi bẹẹ ni olórí mọràn
1: ta
0: ṣe yí tó wúlò lọdún rẹ ọba nílá tí sun gbogbo bó ti tọ bó ti
1: yẹ
0: ayé nírọ mọ ọrùn gbèké lórúkọ kóòtù tí olódùn rẹ ń gbé ń dájọ jẹ ibẹ ni gbé dánilọlá ibẹ ni gbé mú ní ṣubú.
2: mo sọ ọ ní ìjẹjọ láyà àjẹjọ mo ní màá mú elékùtù mi wá lónìí elékùtù mi náà wà ń jòkó àjọ wá lónìí ni ìgbà tí n bá pè é wọlé ẹyin náà ó máa gbọ bi nti won pe ni ekutu mo bere lowo enikan pe kini won pe ni ekutu oni ekutu oni se eran etu amonira ki setu oni ekutu olohun o gbori omo iluwo ni o olomo ipinle ondo yi na ni o ise yoruba ni oni yoruba lohun o wa mo ti an pe lekutu oni rara ode ni o lode lohun o isode to ba se pe looto ode ba ni o to n gbeban loju mejeje to ti n pe tan ogoji odun o le die to ti n gbeban o wa mo ti won pe lekutu o da to ba dojo mejo mo so fun be mo ni ko farabalẹ mo ni ko gbo mo ni ekutu yi la gbe wole nigba ta ba bere eto
0: a to ni gbagbo onu ati to de ko kuku jani ti o ni jabo ose re nigba ta ba de wa mi adigun ajoko de ke masalasi adaju agba ti yore fe ni lori ijo alikali agba ti yole mamu ninu masalasi ni o se daju eni ti owo na ni o se daju eni ti owo joba ohun oba mi dumori ko mo se
1: amio
0: keledumo ore se se gbogbo wa ni ohun atewo gba
1: ase
0: alagba wi ore ra wa pada
3: jesu na nyara wa pada
0: alagba wi ore ra
2: Olorun na ni okukura gbogbo wa pada patapata elekutu mi ewo eni to bere lowo mi ni jerin abijarun pe kini won pe lekutu ekutu re o ekutu na nle ngbo yi eni ti o ba gbori on ti won pe ni ekutu gangan ni o kare lekutu yi o kare lekutu yi o kare lekutu yi agunbe ode ilu ibadan ah eku kale nbe won wo ni koko ejire awon ode jankan jankan ni pele oyo nu o se lekutu o se won lekutu yi oro ni nso oro lo nso be ni oro ni e ma wo pe nbo lo tun ti ri elekutu yi elekutu o si nipinle ondo emi o ri elekutu nipinle ondo sugbon ngba ti mo fe lo gbe arakunrin yi wa oke ogun lohun na lati gbe wa sori eto yi lone awon na ni won fan ekutu ju ati pinle osun ipinle oyo ipinle ogun na won gbianju diedie sugbon nipinle ondo yi o le wa o sugbon emi o ti ba pade nbe mi ti ba pade ose lekutu yi ose pupo ka to ma ya sibi ta ba lo elekutu yo ya ma fan ekutu re lo mo dake ja won eyan ma gbo nti won pe lekutu je o ma gbo nti won pe lekutu je ka won ara ilu o ma ba wa gbo ekutu ni o ti an pe lekutu ni o dabi ifere elomi ma n fi iwo ogala se elomi ma n fi iwo agbo se won ta loja ready made re wa leni to ba le lo ready made e ekutu wa eni ba si fe ko na o le ra na ko ma practice e ninu le ara re die titi ti o fi ma fan ta ba re ni to ma fan ni pinle ondo yi ko yoju si oludari eto yi omo mejeje re ti o nse ogboju ode lowo lowo yi ni 09036195911 ko yaju si mi pe o ma ekutu fo dada awona bi o se ma fan ekutu yi lori ikani wa ta ti nsoro lowo lowo yi ose lekutu yi ose pupo o ni damu ile Nigeria ogugun ni baje oke ogun to ti wa oni baje ipinle Ondo oni baje gogo Nigeria patapata fa abada to ide ipinle Osun ipinle Oyo Olorun oba mi oni je o baje to ide ipinle Kwara n gogo bikibi ta ti nteyan rin mole ta ti fodo fogada a ko ni baje o ani wa nta jeti oko ajoke tun ti de lone omo mejeje re omo baba lalede tin je leripa ogboju ode le ngbo yi mo le gbo wirin wirin mo ni pepe ye o gbo mo pon mo ni yo fun ja lale yi pepe ye o fun ja lale yi elekutu o gbodo dake ma fanzo enu iro won ni pele oyo tan ba fan ekutu lowo enu iro won n je n pele kutu nu ose elekutu ose ose un me eni ta ba pe to ba da yan lohun keyan o kan sara si lati yan niyan oke ogun o gbianju arakunrin yi gbianju o gbianju o se lekutu yi adu are o gba mo dupe pupo lowo gbogbo awon ti won pe mi laarin ose wi pe nipa oro eto ti mo se ni aya ajejo pelu eranko kan ti mo so pe ti itosuga ba muyan bawo la se kini kankan kan ti an pe mi mo dupe pupo lowo awon ti won wa gba moran lowo mi wi pe won wa loni won wa lana won wa dupe pupo wi pe asi ara ajo ohun tun ku ta so pe be ni pe ara ajo ohun si tun wa laye ajo ohun ti an baba wa ba fe se ise fun yan won yi gbowo nigba na sugbon ko se ni tin saba paro nigba ta nso yi sugbon ni isin towo towo na ni gbogbo re bade sugbon ka ma lura wa njibiti ka ma gbara wa nfo wa nine ni koko to wa nbe eni aisan ba nse ko ma pa isan re mara o iwo to ti gbabere ti won ti ko ogun fun enikan ti e wa sodo mi obirin ni sugbon ka ma daruko re lori ategun oroyin o fi ti wi pe owo to nti na nipa ka ma gba bere ka ma ko tablet lo o sumo die ni 5 million plus ni mo ni ni body kan yi na o ni be ni o da ko si n to le nbe se bayi se bayi se bayi o wa lana o si wa dupe leri oro ito sugar Isaiah ma pa yan danu ni I ma pa yan danu ko se pa mara gbogbo enikeni to ba la isan tan tabi meji e ma pa mara o won ni eni moju ogun ni ma pa binire eni ba moju nkan la fi lo nla ma foro lo pe bayi kasa bayi kawodi bawo la se se ti obe eyin ti ofin ni bayan o se lekotu yi o se o se lekotu mo dupe e ri pe late kan titi nfan e ri pe ko danu duro ko su ko danu duro ko su ba se se loke ogun lohun ba se se nipinle oyo nipinle osun nipinle ondo nipinle kuara nu gbogbo n to ba ti je mole yoruba e ri pe gbogbo asa wa pata lo yato ba se se nu o se n gbe kutu lenu arakunrin yi oro ta menu ba lasale yi elekutu je o ma lo be labele oro ta menu ba lasale yi o na ni ibi ti o tun pada dale lori tori ti o se se ko je ose meta ose merin la fi so eran ko bi orisi merin si marun sugbon to je pe oro a n soro ito suga atawon aisan mi la pada tun fori re so la pada tun fori re so o se se ko ri be o se se ko ri be emi o sa be wa gbogbo eni ti o ba leje lorun to rin ti o ti ife ko hun lo bayi e ja foro ara wa lo yan e ma ja ma da owo wu leyin nitori wi pe emi o laaro olohun ni ja kuku re were we bayi elekutu mo gbo ti e bere oro lo so kuku paro oni ba se nkimi to nkimi ni meje mejo omo mejeji re mo ni eti mi odi mo ni eti inu lejo lo omo baba leri pa iko mi oge omo eyin to pa odorodo Erako ti mo so pe a menu ba lale yi ti ise re to je pe gbogbo ntin be lara re pata nlo wulo o na ni eran kan ti won pe ni akika awon kan pe ja pe akika awon kan pe ni eran aka meji ta le pe na nu gbogbo bi te ba tun ti gbo ti an pe loruko mi a je pe ede ilu be ni won fi pe eran aka tabi eran akika awon olonje a ma ta ti an ba pa wa latoko eran yin ma do pupo te ba patan te kun tan o ma nda bi eran gbin lenu ni o ma nda bi eran igbin eran akika yi eran ti ma ti ju pupo ni sugbon ti an ba so pe e tule eran ko yi nsare bi manamana eranko ya ma nsare pupo debi wipe sugbon ta ba re ni kile mo yo duo a gbe laye ni ki ge eyan je eranko yi ki ge eyan je ki wa yan le kana e le gbe sinu apo ke fi degbo lo ran re ke fi yigbo titi ke fi pa gbogbo ran te ba fe pa ke tun ma gbe bo wa le be te ba tun gbe dele te ba gbe sinu siti room yin te nba sere akika oni sa lo mo o yo ma ba gbogbo awon mo to wa nu nle yo ma ba won sere ni ogbojo ode leto eto na ni ogbojo ode leleyi to kale ka si 99.1 fm to kale ka si ijapo nlo akure nbi se ti sun e ti e je sun ni wo iko orun we mo ki gbogbo eyin ta sin driver te n gbo mi lojo mejo mo ki olopa eleran latokiti pupa mo ki engineer lati joka gbogbo yin pata gbogbo eyan lolufe mi ni mo ki o ni gbogbo bi ki bi te tin gbo mi gbe to yi mo ki yin pupo mo ki alaji olayemi gbogbo yin mo ki o mi o lolodi enikankan ta ba ni ka ma daruko ara wa ni meji meta ni fe danu duro nta fe se lori eto yi si po to be ge mo ki gbogbo yin mo mo lore o be se npe mi te nso wi pe e mo fere eto yi o ka ro ngbowo loku ta ba ti ro ngbowo seto yi ko ba je ogbon seju koda te yan ba ri seju mewa to ba pe wa lagba lowo olorun ba mi edumore agba lowo e te yan ba rogun seju agba lowo e bo rogbon seju agba lowo e bo ba ro didi wakati kan o fi na wa lorun na ni agba lowo ru eni be elekutu yose ose mo ngbo bo tin pe mi le mi ngbo eti mi odi ege mo ngbo baba mi akande oge omo laro oye orun re re loni awon denu awon onisegun gidi awon awo gidi nu ni baro loro won laye inti an si file wa lowo na ni wi pe e ma fi ro jeun o e ma si fi ro ati ete e ma fi tan omo nikeji yin nitori kini nitori ojo ale ati jo ati sun atawon omo te ba bi sile ki won ma ba di radarada eran ka ti mo wa nsoro re lowo lowo yi eran ya ma gungi dada eran ya ma sare lele dada ko si iru tu teran yi fe pa ti o pa eran ya ma kako bi okun won pe kini kan ni okun te ba fi ara kan ta be fese gba yo kako han be na ni eran ka yi se ma kako nkan bi meji si meta la mo jade latara kai loni to si je pe gbogbo awon ojogbon ni tooto ti won si si awo se segun tooto won ma so pe be lori nje aja mo wi pe eran akai o je eran kan ti ki ba eran ko yoku egbe re se papo ki ba won se papo tori ise re ko ba ta won yoku mu o da eje ka wo lati bi to ba je pe okete le nle lo te ba gba ni rumu te ba fogbon gbe okete o genje ti okete ba geyan je te ba di eyin mo o na lori ko ni so yin le e dakun se akatiki wa buyan je ta so re ndan te ba gbe na wo loru yo mo tan manamana bi ofini abi ekute abi awon eranko mi bi sese bi oya bi ore tori sese na si to yato fun ore daada sese ma niru funfun ni di yetu ni ohun o yato fun okuru rara sugbon ti eni wi pe ipe ara re gun o si nipan ju ti okuru lo iyato won na nu inu ogi si ni won ma ngbe tabi nu ho igi ope nla won sese ma gbe iyato won nu be ba di won ni rumu te ba sora won fe yin dabira sowo ru eni be ni won fi yato fun akika lakika ma fi da irin ara re rin ni o fi jasi wi pe ko ma ba awon eranko yoku se papo koda ni bi ta ara ri sa akika yi de ti akika ba duro sibi to ba nlo sibi kan lo jeun to ba ba awon eranko mi nibi to ti fe jeun je yi a duro nibi to wa yi ko ni yoju si won o digba ti an ba ka sa won lo patapata ki akika o to debe iwon ba to ba ri je ninu onje yi na ni yo je yo si ma lo awon aworo sasa o de ngbo mi bi mo se nsoro lowo lowo yi tin ba paro e si ma ja mi pero ni ose elekutu enu oni ro enu oni ko bo owo re oni ge ese re o si ni ge lagba lowo eledumare era kika yi nje je ma pe ori re tabi oju re e sa so pe lati orun re soke won fi ma sise fun omo tin ba nfewo tin jale won ma fi sise fun ti an ba fi sise fun nigba na omo e o ni jale mo awon baba wa nigba na lohun won ki fi pamo o ti an ba ti fe bere ese ni won ni o ye wa lo ra big note wa era biro si o ya e ma kole ai mo eh elemi le gba lola ta mo nigba na pe yan mo ku asa lagbara mo ku awa o mo nigba na n tola won ba mi fi ju gbogbo eyan lo ohun na ni ku yi a ne kuku rewe rewe era ka ibakan na ifun re ta ba ri ta ko jade ko sonu rara ipe ara re dabi e kana tanpako ese eyan ta ba ha gbogbo re ta ko papo mo ifun e won o ne ka fi nkankan mo ewo olorun oba mi edumare omo ku se o elekeji ta ba tun le to ni to suga tin ba njeran ka daada ka ni gba teran ko yi po daada nipinle wa nbi ni te ba ra te bere si ni je to ye pe te ba fe je onje ran ka yi le nse te nje iwon ba ne to suga ara eyan omo edan wo e to ko ha ni bo lo tun ti ri yi bi mo se ri bo se nsise si le mi wa mu fun yin lori ategun yi leyin igba na egikana te si lara re yi to je ipe ara re yi te ba mu te fi awon nkankan si te jo papo te wa mu te da sinu ade eyan tabi be ko awon agbo kan be te ba ti lo egbogi tan te da papo magbo yi e se sinu kege 5 liter ngba na ni wo ni ka gbe feni titor sugar ba mu laarin ose meji si meta iru eni be yo wa dupe won ni amugo e ko le gbogbo e pata ewo a mo suku un lewe igba na lo mu alemi a di lawyer a da dajo gbogbo igba na ta si pada wa de eyan igba na ni di ise pa lo suku na a pada si di ise baba wa na ni igba to ya temi o fe gboro si baba mi lenu mo tun lo wo se olopa leyin ti je won gbo mo tun lo wo se olopa lati bi se olopa ni mama mi ti raso dudu lorun mi lo ni ah ke lo wo yi aso dudu o gboro abi o fe yo mo ti o gboran o da to won ba tun pada tun ri aso yi lorun re bayi ni yo ri fun o ah gbogbo Nigeria o ti e ti wa ko ti wa clean bayi ka mo mo so mi nigba na lohun nkan si da nigba na elo won gba le nigba na tenera nera mewa pere o na ni won gba yara kan won gba odidi yara kan losu kan won gba ni 50 naira waso ni won gba losu ni odun won gba ni pon meji nigba na lohun ah e wo Nigeria o pada da o a ni kusaje odi ti aba wa pari ise yi sinu kegi tan 5 liter ta ji po ka ni pagbo la fi se teni ba mu ngba ti o ba tose meji si meta iru eni be o wa dupe ni to suga ba lo iru to suga be ki tun pada sare ni to mo o lo tefe ni ko si siru onje te ni ma je nigba to ba lo tan ko siru onje na e ma je n to wo ni ta sese ma ka ewo funra wa te ba ti lo ni ma ja mo la fun be ba ti lo ni ma je ba e pati e pada kini won fi woru wa idagba titi mo fi dagba to bi mo se to yi won o feran onje mi leyin amola ati gari ni mo feran ju mo si mu dola debi pe tin ba jenje aletan tin ba fi gari le ko soju orun njo na olohun o si pe ka ni tori pe a fi nkan bile baba wa a fi sawada ti e ba dasi eto yi number ti e ba wa fi daseto yi ka to bo si abala keji tabi leyin eleyi ta nse lowo yi ka to bo si abala keji o na le pe si ori 080 5 meta 1 4 0 kan tabi ka pe sori 070 6 2 7 2 1 8 2 1822 enu mi ago eje n tun pe ke ma ba si ko 070 6 2 7 2 1822 òun náà lẹ pè sí nígbà tẹ bá fẹ bèrè ìbéèrè lọwọ wa nọmba tèmi tẹ pè sí ngbà bá kú lórí ètò yìí gbogbo ẹnikẹni tó bá fẹ se onígbọwọ ètò yìí tàbí tẹ bá fẹ bèrè àwọn nǹkan kan lọwọ mi ẹ pè sórí 091 28 03 6848 òun náà lẹ pè sí.

0: Hello. Emma Kale, Mbule, Tinkpe, what? Begin to look on you, sir. Hello, Eti Wani, Eti Wole.
1: Network or dying or
0: that? Network, Ida, Atingbo, and Ten, so by.
1: Eti Wani, Get on the Bala.
0: You see me. Say, Oma Kurele, Yabi. Oma Duni en kato ya doko lara kure ipele onduna zini bugbure. Ba bale ne to mankene yifan ne egbe odo nyi eje ke ma. Ti a bale ne to man ne pa kene yi lati fanda da eje ke mi o ma. Se di gosa. Ore bete oda. Ẹran aka ti mo wa nsoro re yi ba se ma fi nwo ito suga nigba na nu bi won ti se ma nfi ori re se ise fun omo tin ba nfewo ta ba soro ti o gbo ti ro won be ba nfewo tabi njale ti o nfi ni jale mo tabo ma mo mo ku mu awa ti e wa ti e gbadua gbadua adua wa ni ibi te ngba un de yi gan so hun ni bowo so o bandi bandi bayi la ba dogbon si la ba funru omo be ta ba ti jo tan ta pa nkan kan mo papo mo ra won lomo na ba ni mu nkan kan mo eja moju ta won eso wa olorun ba mi edumare yo je ka jere won kale lagba lowo eledumare mo dupe pupo lowo gbogbo eyin te pe mi a mo bo si abala ibiti a ti mo gbohun ifa laarin bi iseju perete sibi ta wa yi hello. Emma Kalesa. Yes, sir. Can you look on your side? People letting me know. Okay, yes, sir. Yes, sir. Mungbo. Mungbo, number, me, daddy, let. I want a baby to yak a baby, la bia sonal and baby. Echo number, Miss Sile. E pe mi so se bi ba ro wa lowo yin sa tabi ke pada sori Facebook ta ba pari eto yi e pada gbo number mi nbe ke lo sasi fun ogboju ode ni Glow FM 99.1 ijapo akure won gbe jade fun yin e pada gbo number yin nbe e pe mi bo sale yi bo sola ma da yin lohun se ti gbo sa number te pe mi si leyin eto na ni 09120803-6848 o na le pe mi si eyin te ba fe ba wa soro lori eto yi ni ke pe si ori 07062728022 ibe na le pe si lati ba wa soro lori eto yi ejo won yi flash wa ni le se yi won ki flash wa eni ba fe pe e je ko pe direct hello hello e kale e ku ni di radio yin ke le gbo wa dada ore bete o da te ba la nfani lati pe wa pada e pe wa pa hello
1: era la pe number I think first e pe
0: di number 09120803-6848 ti e ba gbo dada e pada sori Facebook nigba ba ko lori eto tan e pada gbo number e hello e kale. Elekutu yi enu oni ro enu re oni wu ore ba atamala ti yan je laaro la o te tile je pe ta ba ti ku lori eto ya le ri ya le ri yan ra mo sugbon to ba da ro la gbogbo nto ba fe je patako to pada si ipele ogun a gba recording re kale ta ma lo lojo mejo mejo lagba lowo eledumare afi ta ba re ni to mo ikutu fun ni ipele ondo wa nbi la to so wi pe ki oloke ogun o ma gbe oke ogun re o sugbon lowo lowo bayi a ri osa ko si o a gba recording re kale lori afefe loni ta ba tin ku lori eto ta ma lo lojo mejo mejo a ni pe bo si ori ese ifa tori a n reti awon yan tan fe bere bere lori nta ti soko ja yi ni hello hello e kale ore bete

0: a bo si abala ti fa nibi ta ti ma gbe odu ifa yewo lale ibe la fe bo si bayi lowo lowo bayi be la fe bo si gege bi a se nso lo oda e je ngbe ipe eleyi na e ku on di radio yin sa eni ba fe pe wa e je ki eni ba fe pe wa e je ki o mo ku on di radio re e dakun te ba sumo di radio a ni gbon te nwi dada
1: o so mo panu la o tun soro abuku mo se bi pe un o kuku gboro o tun wa wo mi o ta mi laya pe ki wa mo re le baba e mo be ji lo ni wa jare o to ogun ni o ogun le mi be ni ogun gbogbo wa omo ni re be ko ma wi pe bi n ba se ri ode
0: e mo kale
2: e kale baba
0: o e kale ma e kale ma mo ngbo yin ma e ti wole ma
2: e jo daddy
0: yes ma
2: cheyan ba mo mo ku mo to gboran to mu gogo re nkan ki la ma se
0: olorun oba mi o ti ku o si wa laaye re e pe mi leyin eto lagba lowo eledumare ibita e pe mi leyin eto ibita ba dare yin si olorun agbadua
2: Oda
0: lati joka e ma feran mi ni joka yi gan joka oni baje o
2: kanize
0: e pele ma
2: e jo sa mo bere ko lowo ni sa
0: e bere ma
2: e te mo ba wa se pe ko kiri alaanu sa
0: baba mi ma so won ni ayi so lorun sugbon bi abagbadua fun yan de pe adua re ti gba ten ton o ba fi lo ojo meta si merin yo ra yi pada pe won gbadua fun adua nsi gba tori pa ti foju re na awon nkan baba wa wi pe ko si nkan to le se mo nlo je gbogbo e o dira dara da bayi sugbon gbogbo eni kan to ba gbagbo leri awon nkan baba wa ona re o mo la leyin o mo gbadua adua na da adua da sugbon ibi tolorun ba to yin si ko ni oto emi si o ona ototo ni ojo to wa si e pe mi leyin eto ka jo soro
2: Eja sa ba la ti ma get number yin sa
0: e pada sori Facebook tabi ke mobile royin ma pada pe kin to ku lori eto yi
2: o da
0: ma pada pe kin to ku lori eto yi
2: Eja sa ilu ni wa sa
0: te ba ti pe mi pada a jo ma soro
2: o da
0: ibi ti o jina sibi te wa rara ni
2: o da se se sa
1: Ogun mama je iriku aya o Ogun mama je iriku oma keje iya o begbe pe
3: Ogun mama je iriku oma
1: iya o begbe pe
4: o kale so o
0: e ma kale
4: la la fe an so o
0: e ma dupe
4: e si to jam o
0: yes
4: e pe le so si ka re ni
0: e pe mi leyin eto ka jo soro ati nko labala ti eran akai e pe mi leyin eto te ba wa ri number mi pe e je ka bo si ori Facebook wa ka sasi fun e ri ba se nseto lowo lowo yi e gbo number mi nbe yes sir ni bi ta ti ma gbo ese ifa andode baba onifa wa ta ba ti wa ri won

0: a mọ bi a se eyan na na awon nkan kan fun awon eniyan wa ti won teti beleje ti won gbo eto yi ni gboro ati gbogbo ibi kibi ni ile Nigeria a wona ba se yan na na awon nkan kan fun won to re lomi ko ye won baba e kale osameji
1: awaye di afaye iyo to woju omo re kiri ebo won ni ko se iyan gbe bo ni abe o ba rubo awaroju o awaraye awari un wa iyonu e to ja si pe nkan to sonu lowo wa a ma padari
0: bo te je pe yin gan pe ke to dori eto loni
1: fami nfa o ma se le a ma segun muru erin koso efon gboran godan da won omo ri odo omo ri odo ngbo un alajogun
0: le se baba e
1: o lo ri oyi la sojo e leye
0: le nki fa bi igba ti won gbogun ti
1: ma waye
0: bi igba tan ba sun ara yawo njohun
1: to tin sere ta tin ri ifa ni sugbon a ma jajabo
0: a ma jajabo
1: ni a ma segun be ni ni ile yoruba ni Nigeria fa ni bi ma deyin be ni imo wo lo fo yi la sojo e leye ni won ba be si ni ile ki an gba kun sugbon gba tan le dodorun mi la mi la gba gba sile fani ifa odun ta se yi awon agbalagba ni tawon ni won ba salugi ogba nse logba ngba ati wure lodo ope ajobo ope abola
0: a wure lodo ope ajobo
1: ti gba dudu
0: ni fofun ti gba funfun gbogbo e ti gba mara won
1: eregi alo ipa ti baba kubi lo agba lo awon onile agba lo wa lasepo agba lowo run mila ilese yin ojuru gbedu awon ka ke to ko ko to fun awon la ya yo ni se wa
0: amen
1: ya alo pada ani buru e mo o se taje sile
0: ase
1: ta oduro
0: ase
1: mari ni yan
0: ase
1: ti gbogbo wa
0: bi ko ti e po pupo ti e fi duro ti wa tori pe bi ti won ti wa jena bi won se n fun wa ni imoran kenkene be na ni won sare de ti sare mu kokoro mo to won wuruwuru ti lawon ti nlo ni gboruko buruku ibi ti won wa jena won se n pada lo be loni mo ni ka gbo ntele fun won ni rara won ni ki soro ntele leleyi pe o se se ke awon o de orun ni tawon ba wa don loni awon ni ebi tawon le sun odo re sugbon ke yonda awon kawon o si ma lo fun tonina
2: ogun malamala di kurukuku ogun ni bajama ediru ori ni je ogun alapata ajejeran
0: gbere mo le mi iso de wu mi o de diran ni baba to bi mi lomo omo mejeji re ara mi ya bo dedede

won da lu ile won da le won da le won da lu ile ah bo ba se gbe bi ta ti le jo ta ti le tase tapa gbogbo eni a e ba ri jo wo loni e ba ri jo wo ti o ye ka so lere oro one different one se gbogbo re se ri n to mu ko su awon eyan sibe sibe na a le so wi pe ipako kere ka mo fi fila bo ipako tabi ka so pe iwaju nikan la fe de fila si ti o ba pe eyan ni were won ni boyo fe luyan die ni afi ka mo wo pe ipako kere ka fe kan kuku de fila si gbogbo ri won ni ko si bori o se kere to won ni yo ni fila re ni won fi so ruko enikan ni lu esa oke won ni ori kere ko mo ni fila baba mi dada awon ni segun to to na nu won ni ko si bi ori o se kere to ti ko ni ni fila nipa oro bi awon yen se nbi mi lere laarin ose wi pe ejo sa awon lo bi kan eni na onisegun babalawo ni mo ni kini fi nwo se fun yan won ni atelewo ni nwo mo ni ki se babalawo bo ba ya bo ba ja telewo ni nwo tabi to je wi pe o nlu kini kan woroworo ni ba npe nkan kan lese gana awon eyan wa si ni kọlọhun ko darije ko ma fi gbogbo irin ajo wa ko ma ibi wa lere ni to ba se pe bi irin ajo wa ba se rin lọlọrun n bere lọwọ wa ko se nikan kan ti o se ku mo sugbon tori pọlọrun ba mi ki si ka

0: ni babalawo ni mo ni se ko si won ni bo se nwo se fa won lo won ni be ni o ndide tinna ro ndide tinna ro o ngbeyin awon lo be ni fowora awon leyin orun mu ni babalawo ko e le ri babalawo ni fa kan tin lu ikin tabi tin san opele to je olopele to to tabi to je eni ti o je babalawo to to to gbe ifa re dani yanran yanran ti yo wa ma fowo ra obirin olobirin leyin orun iro lo wa nbe ati ko eye le po ma diye baba mi olufagoroyo ilu oba ile olori awo na ni ke lo bere lowo re gbogbo nti o ba ye wa ija be lo wa ba e won salaye fun wa nipa oro ifa tabi esefa tabi kini ifa wi tabi kini ofin to ro mo babalawo won salaye lekun rere be ye ba wa jena ju gbogbo eyin te ba wa wa lakure papa julo ni gbogbo ona okejebu nbi lo sona ijomu awon meje pere na le le bere nkan kan lowo won ti won ni paro fun yin eni akoko on na ni elemoso awo ti lo oba ile awon be lokejebu nbi babatunde ekale eyin na ni mo nju eyi tabi ke lo sodo baba wa ni ijomu gangan won o ba soro lori oro fa ati bawo la sese to ba je to nifa won salaye fun yin e ma sa fun onifa mo onifa yi se ni a sa fun e ma doji won mo onifa ki se ni a doji gbogbo enikeni te ba ti dodo re te ni ko dakun ko gba yin te tun wona ko tun ba yin lajo sepo e pariwo re sita eje kaye ugbo fagidi ti olorun oba mi ran ni se ni to to to ba gbalejo obirin to marun mefa ti o ba sun aarin won dile mo ko ni si nkan kan ti o sele tori pe ko gbodo se ewo ni ko gbodo se awon ti mo juwe yi ni ke bere yo lowo won o na ni mo tun salaye fun yi a gbodo se o to ba wa wu babalawo o le fe iyawo meji meta merin tagbara re ba ka ko se wo nbe ko se n to buru nbe sugbon lati ma fowo ra iyawo ni iyawo leyin orun tabi lati ma so pe gbere ti mo fe sin o yi ibi private party ni ma sin si emi si ni ma bo sin eje n lo foko mi le airo boko re ba ti foju kan ko si se mo iro lo wa nbe iro atan ni je babalawo ni ru eyan be gbogbo eyin te ba si firu awon iwa be se wa hu e gbo latoni lo ojo ti owo palamba yin ba segi eji ya eje we ya njo na nitori wipe ko gbodo si iru re ni won fi fi ofin kale laarin awon babalawo wipe o ye wa mo bura gbogbo enikeni to ba ti wonu inu le agbara won pe mo fe mo ba yin se papo won o ni ko wa bura lai ba bura won o ni gba laye ko mo joko ti won nitori nkan kan ko nitori ase mo se ko mo ba po lorilede Nigeria wa na ni
1: ogun lolohun o gbe me abibi mole fo yana yana didi didi me dedi gba moroko didi mo edabe olo ogun lohun o gbe me abibi mole mo so ko mi nu woroko mo ogun ba gbe ki mo won pada mo gan mi
0: ba ti reni to lowo ba yin sise ti o le igbese fun yin pe ke lo ma lo ise yin nile to lodun le ti ma lo e wo e fura si ru eyan be ki se babalawo nikan to edori gbogbo awon ti ma pawoda ni mo nso yi gbogbo awon ti ma pawoda ni mo nso te ba ti nri pe eyan neke legi yato fun pe boye eyan sawada to ra re lomi to je pe ti ma sawada e ro pe oni theater ni o yato fun eni to je pe o mu lokun ko dun pe afi dadan ko won ba customer re lajo sepo gbogbo babalawo ti ma ti nseru eleyi e fe jo re sun e ke gbajare re e pe wa a pile lo baru eni be a kilo fun wipe ko sewe agbeje mowo
1: o to ni be na ni ogunlagaye bi alolona be gbogbo irun loye mi re ki se le ogun e mu lo ogun ya mu be
0: elo e kale
2: e kale sa
0: e pele ma o
2: e se kwete sa
0: e so mayin die ni radio yin yes
2: okay lati so lo sa
0: lati so lo e se pupo e pele ma
2: e sa be be ni pa o lo ise abi eto adura so ki n sise la nkan sa
0: ah me ise woli la wa na sugbon ki se woli source ni wa n to sele ni wi pe te ba ifun to ba je ogun ni won ba fun yin te ba ri pe ko to ibi to da lara yin e gba le pastor lo sugbon e tun wa wo pastor te tun ya le re ke ma tun lo ya ile pastor onisina tabi to je pe o nje lo wa faye ara re je te ba tun wa ri pe lo do pastor e ma ti nawo lana ju e koko wo sakun bi te ba lo boya olooto ni tabi ki so looto inu oro tin ba nso ati gbe kale oro re leti mo pe ooto leleyi nso le fi duro ti tori owo laye ta wa yi o soro da sinu gbo bo se jenu mo bo se jenu ye ko si bi te le ti toju ara yin dada kon ni ke lo sosi tabi masalasi tabi le babalawo ibi tolorun ba dari yin si e ma tiju o e ma boju wa yin wo pe boya won wo yin e lo se toju ara yin to re mi o laro
1: mole fo yena yena titi me dedi gba moroko titi mo edabe olo ogun lo ho gbe me abibi mole mo so ko
0: nigba ba difa osa meji fun yan ta wa so fun eniye wi pe ola ni yo ku otun la na ni yo jolo ni pe e ti ri wi pe o fe dogbon jeun ni won yi paro mo fa o gbogbo eni tin ba paro mo fa tin ba tin goke be ni yo mo jabo
1: gbora egbe un gbe ni o gbe mi egba un la ni
0: o hello
3: Hello.
0: Ema kale.
3: Kale.
0: E pele ma o.
3: Yes. Je se Glow FM.
0: Be ni ma.
3: E je se ri toju fiber.
0: E pe mi leyin eto ni ka jo soro ke nso alaye be se se fun yin be se se toju ara yin fun yin a ki dan ru bere be an ni lori eto yi e sa pe mi seyin eto te ba fe pe mi te ba ti ri number mi pe e lo si eni ka won mo ba yin sase e lori Facebook ki won o so pe o gboju ode ni ijapo Glow FM yo gbe jade e tun number mi gbo nbe te ba wa ne bairo lowo lowo bayi e mu biro yin e ko sile ma pe number mi bayi tori a ti fe ku o lori eto yi te ba fe pe mi leyin eto e pe mi sori 091 2803 6848 e je pe le kan si 091 2803 6848 ibe le pe mi si leyin eto
1: Ologun
0: eta ni
1: pe
0: ba mi se o be leda se ogun ba mi se me leda se a le gba ipe kankan mo lori eto yi e dakun ejo jare e mo binu mi ni gberaga ma mo se bi eni dagbere die lati lo sile lo re sun tori wi pe iwaju ta lajo ke joko de mi si to si gbe yin ato be re dani wi pe oko mi fe de o o nbo wa jiyan ateran gbe nle e ma binu mi o so pe yin na o niyawo mi o lo e loko nle sugbon ni bi kaluku se npa oko re le ninu nle e wo e je ndide ni papapa kin lo re je yan nle ateran gbe
1: ogun la kaye un ni mo un re un ogun la kaye o si mole
0: omo mejeje re mo ni emi lo lasiko yi mi o lo ni lo iwure to lo ti o dele mi o lo lo aguntan to lo ti o dajo mo tun dagbere wi pe lojo mejo loni a tun mo pade awa la mo gbo awa la mo ri awa la mo jo gbohun ara wa o dabo
1: mole olomi lebe je wi ola so nle ti ri mo ki mo bora egbe un gbe ni o gbe mi egba un la ni o la mi o ti gbe lagunju wo ba loje lede o ti gba basi to je bale un ba de iwo elewon roro iwo ojiyan ego eyi tara wo je moro to ni de mi ajeje nsere lowo to go ba eru ibi ma re le ogun lagaye momo lona be ogun lagaye o si yin mole ire mogun o ma ogun se o ma ugogbin bi eni poko de o ma gun fe giri bojo ti yuku nire ban ban ki won nire won e je omo wu ni won bi yi je ni agbede susu loja to mu o to ni ma na ni ogun la ka ye lo ni gbo ariwo gbagbo n lo lode o kiki pode o to ni be na ni ogun la ka ye ogun la ka ye bi an lo lona be gbogbo irun lo ye mi re ki se le ogun e mu lo ogun ya mu be se bi sakini le baba ogun oro kin agbede opo ya abara awon lo ma lagun mona na to tori e wa lodi tinu agbe won si mo je gbin eyan agbe mo a si mo jira ah wa je gbin jira ko pe yoku pe ti mo ba tele ori fa be na ni okun tinu lo logun agbon soso mo ru are oke e wa ti se ki mi kara pere omo ologun eta ni pe ba mi se obe leda se ogun ba mi se obe leda se ba mi se be leda ogun ba mi se obe leda se ba mi se be leda se
4: FM Ijapo Akure orisirisi ninu eyo kan to tun ta won yo radio awara wa ni jo
5: yepa